0: Hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Usapang batas at issue sa mundo ng sports. Legal playbook sa Headline Sports sa Sports Radio 918. Tuwing Miyerkules alas 8 ng umaga. Samahan si Sports Law Professor at Sports Leader Attorney Al Agra. Legal playbook dito sa Sports Radio 918.
1: Magandang araw po sa ating lahat. Nagbabalik ang ating lingguhang programa dito sa ating DCSR Sports Radio and Legal Playbook. Halina, samahan po kami na mag-aral ng batas. Okay, batas at sports. Kasama natin ang ating sports law professor, ang ating NSA leader, master's athlete natin, Attorney Al Agra. Muli, welcome back po. Magandang araw.
2: Magandang araw, magandang umaga lahat sa ating lahat, Judith, sa lahat ng sumusubaybay sa Sports Radio, sa iyong programa at sa ating lingguhang pag-aaral ng sports law sa Legal Playbook. Muli, magandang umaga, Judith.
1: Yes, Attorney, muli nating itutuloy ang ating pag-aaral sa kabila nga po ng mga insidente or aksidente at mga ganap pa sa ating Philippine sports. Napakaganda na nahihimay natin ito. Ilang edisyon na rin, halos pa second month na ata na talagang dito tayo nakatutok, Attorney. So, naumpisa natin yun nga safety in a sports, safe sports. Ang meaning yan ngayon, ang mga mungkahi mo na, di ba, iniisa-isa. Kaya kaagad nating ibibigay ulit sa inyo anong aspeto naman at kaninong grupo, ika nga ng organisasyon man yan o mga individual, nakasentro ang ating proposal para sa umaga na ito, Attorney?
2: Oo, salamat, Judith. At alam natin, no, maraming recent events na maraming trahedya, hindi lang sa sports, no? Alam natin, hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang investigasyon sa nangyari sa dalawang student-athletes sa isang universidad. Pangalawa, no, after that, ang daming naging insidente ng nakakasakitan sa loob ng eskwelahan, no? At pangatlo, nakakabalita pa rin tayo kahit papano ng mga sexual harassment sa even sa mga sports activities. At hindi lang syempre sa larangan ng sports, kaya napapanuhan na napag-usapan ang safety. At hindi lang safe sports, no, pati safe schools, pati safe spaces. Sa ngayon, sa usapin ng safe sports, wala tayong batas sa usapin ng safe sports. Kung titingnan natin ang batas na gumawa ng Philippine Sports Commission at yung batas tungkol sa kanilang mga incentives and benefits ng ating mga national athletes and coaches, walang mention dyan tungkol sa safety or safe sports. Kung titingnan naman natin ang Student Athletes and Protection Act, no, yung SAPA, wala ring mention tungkol sa safe sports. Ang nakasaad lang dyan would be yung issue sa residency tsaka ano mga benepisyo na pwedeng ibigay at hindi pwedeng ibigay sa ating mga student athletes. Ang batas na gumawa sa Games and Amusement Board, no, wala ring mentioned about safe sports. Kaya napapanahon na number one, maamyendahan ang mga batas na ito o magkaroon ng comprehensive law tungkol sa safety or safe sports. Kung sakali mang hindi naman lahat ng problema ay pwedeng masolusyonan ng pag-amyenda or paglabas ng batas, kaya ang ating mga government agencies, ang ating mga National Sports Association, ang ating mga universities at ating mga professional leagues ay pwede naman mag-adapt ng kanilang mga polisiya. At nabanggit mo nga, meron akong

kanila mga professional athletes. So, baguhin ang batas, maglabas ng polisiya, at ilagay sa kontrata. At ang tanong, ano bang ilalagay sa batas? Anong ilalagay sa polisiya? Siguro ang mga fundamental premises natin, Judith, would be ang safe sports, hindi lang usapin na dahil walang nasaktan, hindi lang dahil walang namatay, hindi lang dahil walang na-injure, no? Of course, mahalaga yun, no? Pero ang ating sinusulong dito, Judith, ay proactive creation ng isang polisiya, ng kontrata. Very important ang values, yung mga pinapahalagahan natin. Safety, syempre. At syempre, ang pinakabuod ng safety ay respeto. Respeto sa buhay at kalagayan ng bawat isa, dignidad ng bawat isa. At syempre, kung ikaw ay hindi mo ginampanan ang iyong tungkulin to provide safe sports, safe spaces, merong accountability. Lagi natin pinag-uusapan ng excellence. Tama po yan. Dapat tayo ay mag-excel. Pero hindi naman yung excel or winning at all cost. Kasi pag winning at all cost, ibig sabihin doon kahit na unsafe ang environment, basta manalo, ay pwede yan or papayagan natin. Hindi po. Hindi po tayo win at all cost. May mga standards, may mga safety protocols, may mga accountability. At bahagi pa ng value na sinusulong natin, syempre, inclusivity. Ang safe sports ay hindi lang para sa iilan, hindi lang para sa mayayaman. Ang safe sports ay para sa lahat. Paulit-ulit natin, pinag-uusapan ang noble purpose of sports, Judith. No? Bakit ko lang to i-highlight muli? Dahil ang safe sports ay nakabase sa ating noble purpose of sports. Balikan lang natin, healthy and alert citizenry. Hindi tayo magkakaroon ng healthy and alert citizenry kung unsafe ang sports. Isa pang noble purpose of sports, yung total human liberation and development. Paano magkakaroon ng total human liberation and development kung unsafe ang sports, unsafe ang practices? So, kanina pa natin pinag-uusapan ang safe sports. Ang tanong, ano ba ito? Kaya sa aking proposed policy, meron akong proposed definition. And again, ito ay aking mungkahi na sana i-adapt ng buong sports community. So, ang safe sports is an environment. It's a policy. It's a culture. It's a set of practices. At ang safe sports ay para sa lahat. Hindi lang para sa atleta. Pati sa mga officials, pati sa mga coaches, pati sa mga volunteers, even for spectators, even for parents, kasama po yan. Even for trainers, even for physiotherapists, ang safe sports ay dapat magkaroon ng commitment tayong lahat at kailangan lahat ng mga membro ng sports community ay dapat isulong ito. Safe sports for what? Protection from hindi lang physical abuse, no? Hindi lang physical harm, napakahalaga ng psychological, emotional, sexual, medical, and environmental harm. So napaka-holistic, napakalawak ng scope ng safe sports. At kailangan mo ang safe sports para ang isang atleta, ang isang coach, ang isang marshal ay makapag-promote ng kanilang kalusugan, no? Kanilang dignidad, kanilang well-being, kanilang human rights, at syempre, ang pursuit of excellence. So, napakahalaga po na magkaroon ng definition kung ano ang safe sports. Isa pa sa sinusulong ko, Judith, na merong limang pillars o foundation ang safe sports. Syempre, number one, safe people. Ano ba ang safe people? Kailangan merong integridad, kailangan competent, kailangan may accountability, kailangan may commitment ang ating coaches, ang ating sports officials, at syempre kasama dito ang ating mga atleta. Ang atleta, hindi lang naman sila yung pinakalayunin ng sports, no? Kasama sila, meron din silang mga responsibilidad. At part doon would be, kasi minsan ang atleta ang nangaharas, atleta ang nambubuli, no? Atleta ang nambabastos, kaya't mahalaga na even athletes must be responsible at bahagi sila ng ating komunidad. So number two would be safe places.

0: Ang ating mga basketball court, ang ating mga pickleball court, kailangan safe. Kailangan may mga may lalo na pag may events, meron tayong ambulansya na standby, meron tayong adequate supervised personnel, first aiders, no, napakahalaga at para maiwasan din ang mga hazards at unreasonable risk in hindi lang for events, no, even for training venues, for seminars. Pangatlo, safe spaces, no. Meron tayong bawal bastos law. Sa bawal bastos law, ang sinusulong dito ay pagbabawal ng pababastos sa usapin ng walang sexist, walang homophobic, walang transphobic, walang misogynistic acts or even online or even physical action, no. At of course, ang Safe Spaces Act limited lang sa gender-based issues. Isama na natin dito ang hazing. Yan ang pinag-usapan natin last week. Siyempre, bullying. Although ngayon, ang bullying limited lang sa kabataan, no? Hindi siya saklaw, hindi malawak ang kanyang saklaw. Mahalaga din ang discrimination, no? Dapat walang discrimination. At sa ngayon, meron pa ring discrimination sa LGBTQIA community. Any form of abuse, bawal po yan. Kailangan po safe spaces. Pang-apat would be safe practices, training methods. Itong nangyari sa Ateneo, meron bang safe practices in terms of following safety protocols? Ano ba mga coaching techniques? Siyempre, usapin ng travel, usapin ng pag-select mismo ng atleta. Kasi minsan, pag merong favoritism or wala kang objective standard, and therefore hindi yon wala yung paggalang sa proseso at paggalang sa iba. At ang ikalimang pillar ng safe sports would be what I call safe processes. Meron bang mekanismo para ikaw ay magreklamo? Meron bang tinatawag na due process? Napakahalaga yan, no? While pwede kang magreklamo, kung sino man yung nireklamo, dapat magbigyan naman ng pagkakataon depensahan ang kanyang sarili. Meron bang grievance mechanism? Alam natin ngayon, ang Philippine Sports Commission nire-require na lahat ng National Sports Association ay merong kanilang grievance mechanism. Meron bang whistleblowing policy? No, pwede kang magsumbong. So, yan ang mga mahalagang pillars sa processes. At ngayon, more than ever, sinusulong ko ang meaningful dialogue between, let's say, a coach and an athlete. An NSA and the athlete, no? A professional league and athlete, napakahalaga ng dialogo. Hindi pwedeng spoon feeding, hindi pwedeng sinubo mo na lang, hindi pwedeng i-demand mo na lang, i-force mo na lang. Ako ang coach, makinig ka, yes lang ang kailangan, ang marinig ko sa iyo. Hindi po ganun. Kailangan maunawaan ng atleta kung ano, kung bakit niya ginagawa ang binigay sa kanyang training regimen, halimbawa ng isang coach. Kailangan maunawaan ng atleta bakit kailangan kong gamitin ang supplement na ito. Bakit itong sapatos na to ang gusto mong gamitin ko? Kasi sa aking pananaw, pwedeng humindi ang isang atleta. At syempre, pag ikaw ay humindi, kailangan may dahilan, kailangan merong proseso. At alam naman natin, meron din namang epekto ang hindi pagsunod at kailangan ito ay pinag-uusapan. At lastly, Judith, sa mga lahat ng nakikinig, yung tinatawag kong ano ba ang inclusions o ano ba ang sangkap ng safe sport. Siyempre, mahalaga dito ang physical safety, no, iwasan ng overtraining, unsafe training methods, kailangan maayos ang equipment. Number two, medical safety. Pwedeng maiwasan ang ibang mga ang cardiac arrest or kung meron tayo mga tinatawag na AED sa ating mga training facilities, yung tinatawag nating mga defibrillator, no, mahalaga po yan, no. At syempre, kailangan ng mga first aiders, may mga pagkakataon na kailangan may standby na doctor, depende sa uri ng event. Mahalaga din ang psychological and emotional safety, no? At nangyayari yan pag merong bullying, kung merong hazing, kung merong harassment, kung merong panunukso, no, lahat po yan ay kailangan maiwasan sa isang safe environment. Pang-apat would be sexual safety, no? Nangyayari ang sexual harassment, nangyayari ang ano, acts of lasciviousness sa ilalim ng revised penal code. Sa ating binanggit natin kanina yung bawal bastos law, no? Bawal ang sexist remarks or action, no? Even online, bawal na po 'yan kasi kailangan safe ang environment. Of course, ang pinakabuod ng safe sports ay ating mga atleta, pero siyempre kasama dito ang coaches and officials and parents, pero sa sports ang pinakasentro natin ay ang mga atleta, lalong-lalo na ang ating kabataan. Kaya kailangan walang abuso, walang neglect, walang exploitation sa ating mga atleta, lalong-lalo na sa ating kabataan. Napakahalaga din ng ethical and responsible coaching. So yan, pinag-uusapan ngayon sa mga forum ngayon ng mga coaches, sa mga universidad. Pinag-uusapan ano ba, ang meron bang hangganan? Meron bang accountability ang ating mga coaches? Kasi sinasabi nga natin, ang coaches hold a position of trust. Ang atleta nagtitiwala sa coaches. Ang mga magulang nagtitiwala sa coaches at mga eskwelahan. Kaya 'wag nilang i-breach or 'wag nilang i-violate ang tinatawag nating trust relationship na ito. Mahalaga ang accountability. Siyempre kung ikaw ay merong namatay dahil sa iyong kapabayaan, merong na-injure dahil sa iyong kapabayaan, kung gumawa ka ng isang act na that can be considered hazing or bullying, and therefore merong dapat ikaw ay accountability. Meron tayong mga batas na nagsasaad na pwede ka magreklamo, saan ka magrereklamo, at ano ang mga pwedeng parusa. At binanggit nga natin kanina, mahalaga ang due process. Kahit ikaw ay akusado or sinampahan ka ng kaso, meron kang pagkakataon magpaliwanag at i-confront yung mga witnesses. Safe sports, isang mahalaga ay dapat inclusive. Sinusulong natin sports for all. Sports law for all. Walang kinikilingan. Ang sports po ay para sa lahat. Young and old, male and female, and LGBTQIA community, elite or recreational athletes, athletes with and without disability, ang sports po ay para sa lahat. Ito po ay dapat inclusive. And for any activity, whether sports pro event or a training activity or a team building activity, napakahalaga ng risk management and preparedness. No? Lalo na kung ikaw ay magkakaroon nga ng team building or training sa beach na may rip current, no, kailangan extra cautious ka dahil alam natin na kung may mangyari, ay pwede kang makasuhan ng, pwede kang magbayad ng danyos, or sa pagkakataong mapatunayan na ikaw pala ay negligent, ikaw ay pabaya at pwede naman palang maiwasan, pwede kang makulong. And balikan lang natin, no, athlete-centered development po tayo. Hindi lang sa aspeto ng kanyang physical development, no, kulang po yun. Pati emotional, psychological, mental, well-being, napakahalaga, holistic. Hindi po natin ipaghihiwa-hiwalay ang mga aspeto na to sa usapin ng atleta. Bilang panghuli, no, Judith, no, sinusulong natin na sana magkaroon nga lahat ng ganitong policy. Safe sports is a shared responsibility. Hindi lang ng coaches, hindi lang po ng mga sports officials, hindi lang po ng mga korporasyon, even athletes, no. So at ang safe sports nga ay anchored on trust, anchored on respect and human dignity. So dapat po isulong ito ng lahat. Ito po ay non-negotiable. Ito po ay fundamental. Ito po ay paramount. This is a priority. So safe sports is a fundamental human right. So let us practice safe sports. So yun lamang. Siguro sa susunod na edition natin, Judith, hihimayin pa natin ito, pag-uusapan natin. Meron pa tayo mga panukalang code of ethics and conduct for sports officials. Sa susunod, pag-uusapan natin ang Code of Conduct for Coaches. At syempre, kailangan din ang Code of Conduct and Ethics ng ating mga atleta. Pero ang pinakabuod ng Code of Ethics and Code of Conduct na ito ay Safe Sports. Ito ay nakaangkla sa noble purpose of sports, healthy and alert citizenry, and total, not partial, human liberation and development. Judith.
1: Yes, salamat, attorney. Ano, Code of Ethics and Conduct para sa lahat, yung binigay mo ngayon. Ano? O nga naman, di lang naman mga coaches, athletes, officials, even nga mga fans, spectators ng sports.
0: Pati media.
1: Diba? And sa mundong ginagalawa natin, sa komunidad na ginagalawa natin, para sa atin, itong reminder mo na ito. And attorney, this is the golden
0: Judith,
1: rule nga ng pagiging isang okay, pagiging isang individual dito sa mundong ibabaw, attorney.
0: Correct. Alam mo, Judith, kailangan isama din natin ang media, no? Malaki ang role ng media, ng ating mga influencers, no? Again, the whole sports community must be responsible, must be accountable, and must be committed. Kaya't gagawa rin tayo ng Code of Ethics and Conduct for Media in Sports, no? Kasi kailangan maunawaan din, even for parents, no? Kasi nga ang Safe Sports ay hindi lang para sa ilang sektor, pero kailangan sinusulong ng lahat, Judith.
1: Definitely, ano? Baka mamaya lumalagpas na kami dun sa boundary namin. Kahit yung atleta gusto munang manahimik after a big loss, 'di ba? Kailangan bigyan mo siya ng space. Ang daming atleta na, 'di ba, in the past, kahit mga world-class athletes, nagkaroon na mga mental breakdown, 'di ba? Attorney, kinailangan mamaala muna sa sports, magpahinga muna. So, yung mga media practitioner minsan baka nakakalimutan kung hanggang saan lang tayo. Pero ang dating nito sa akin, oo, attorney, yung para sa ating lahat, na may golden rule, eh, 'di ba? Sundin lang dapat ito. At maganda na eto, nare-remind kung hindi pa magkakaroon ng insidente, aksidente, hindi mare-remind. At ngayon, attorney, sa dami pa ng ganap sa paligid natin, natatakot ako na baka maisa-isang tabi ito, 'di ba? Ano pa ba ang pwede nating gawin? May naka-schedule ba base sa pagkakaalam mo na hearing? Kung yan may Congress o Senate patungkol nga sa sports, safe sports, probably may dugtong dyan matapos nga po yung insidente, tragic accident dyan sa eskwelahan.
0: Oo. Alam mo, merong Senate hearing ngayon this coming Thursday. Tayo nga po ay naimbitahan tumaten dito dahil may mga panukalang batas para palawakin. Kasi binanggit nga natin kanina, may pagkukulang or may mga gaps ang batas sa usapin ng safe sports. Again, lahat ito ay may konteksto, itong recent incident. So hopefully, in the future, magkaroon tayo ng mas malawak na batas na saklaw ang safe sports. Pero wag natin hintayin yun. On our own, pwede tayo, our respective organizations, meron nga tayo mga panukala ng policy at mga code of ethics and conduct. So, at pwede din tayong gumawa ng mga kontrata. So, hindi natin kailangan ng batas kasi medyo basic naman siya. No? Kahit hindi natin alam kung anong laman ng policy na to, medyo maunawaan natin bilang human beings kung ano ang respeto, kung ano ang human rights, kung ano ang human dignity. At syempre, may kalayaan tayo pero hindi to absolute. Hindi tayo pwedeng manakit ng iba. So, medyo fundamental naman yan, no? Based on our own values and moral compass, Judith.
1: Giging mabuting tao, mabuting individual, yan ang suma total. Okay, so katulad ng sinabi mo, ito na template, yung iba natin na pag-usapan, template na sa mga NSAs, di ba? Or kahit siguro PSC, POC. So hintayin natin na lahat sila ay magkaroon na talaga ng policy habang hinihintay din natin yung pinaka-general naman na masasama talaga sa batas. So very nice and thank you again sa serbisyo na mga ganitong paalala na atin nga pong naririnig, napapanood dito lamang sa DCSR Sports Radio. sa PBS receiver din po ng ating istasyon. Attorney, sige, punta natin yung ilang mga ganap ba? Hindi lang itong mga isinusulong mo na mga panukala na ito sa iba't ibang mga larangan, napaka-aktibo mo. Kamusta muna ang pagbisita sa Baguio nung nakaraang weekend ba or before weekend last week?
0: Before the weekend, so bumisita tayo sa Philippine Military Academy. Meron silang obstacle facility doon at meron silang sport climbing facility. Kaya magkakaroon ng tripartite collaboration partnership, Philippine Sports Commission, PMA at Pilipinas Climbing para i-improve yung kanilang climbing facility para yung ating mga kadete at i-open din nila sa public. Magkaroon tayo ng training facility for sport climbing sa Baguio. So yun, dagdagan ko na rin, nung isang araw lang, nagkaroon kami ng courtesy call kay Chairman Pato. Again, sport climbing at kahapon lang kakatanggap namin. Meron ng funding na nilaan ang Philippine Sports Commission for a speed wall na ilalagay sa field sports, sa ultra. Kasi sa ngayon, wala pa pong speed wall. Kasi sa climbing, there are three disciplines, yung lead, bouldering, and speed. Wala pa po tayong speed wall sa Pilipinas, so hopefully this will be the first. At sa Tagaytay din po, no, sa tulong ng ating President Bumble, ay baka magkaroon na rin. Nakaplano na rin po na magkaroon ng climbing facility in Tagaytay. So kasi sa speed sa amin sa Pilipinas Climbing, dahil wala tayong 100 kumpletong speed wall, nagpapadala pa tayo ng atleta abroad para mag-training. Hopefully in the near future, hopefully this year, magkaroon na tayo ng speed wall. So and itong nag-courtesy call nga kami kay Chairman Pato, itong national team natin kabubuo lang dahil kakatapos lang ng national championships ng Pilipinas Climbing, kaya pinakilala natin kay Chairman Pato at meron naman siyang good news meron ng formal approval of the budget for the speedwall.
1: Congratulations, Attorney Al, at sa ating Pilipinas Climbing. Sa Baguio din, di ba nakipagpulong ka rin kay Mayor at ano ba ito, patungkol naman sa Masters? Mukhang isang malaki yan, National Masters ba yan? Gaganapin sa Baguio this year or next year?
0: This year, last May, nagkaroon tayo ng local championships for run, throw, jump events, no, sa athletics. So this coming October 23 to 25 sa Baguio Athletic Bowl, by the time talagang renovated na siya, magkakaroon tayo ng international naman na Master Seniors Athletic Competition. So again, may running, throwing, and jumping. So this will be formally announced soon, pero pasasalamat sa NAMSAP at syempre kay Mayor Benji Magalong dahil sabi niya, approve, go na tayo. At so now we're preparing for that event. And for this, ang participasyon ko dito ay through Five Throws for All at yung Philippine Masters Games Association.
1: Yes, okay. So, Five Throws for All, ang alam ko, regular na, no, sa UP. Matapos na simulan nyo nung, I think, two weekends ago, two Saturdays ago, dire-diretso na ang mga training. At mukhang ang dami na, attorney, na gustong matuto.
0: Correct. Kasi dito sa Pilipinas, hindi popular yung isa pang, lima kasi ang discipline sa throwing, no? Discus, shot put, javelin, hammer. So, ini-introduce namin dahil Five Throws for All nga, itong weight throw, kaya nakatatlong clinics na kami at magkakaroon nga ang UP tsaka UST ng dual meet ito para sa mga sa mga membro ng kanilang varsity teams. So magkakaroon, ini-schedule namin ito, may mga ilang events sa UP, may mga ilang events sa UST naman, kaya tatuloy-tuloy ang development, pagyabong ng throwing, Judith.
1: one of these days, lahat ng universidad at colleges, I'm sure, di ba, maglalaro na niyan at magkakaroon na ng mas malaki, ano. Siyempre, may ingit yung ibang mga school, di ba? Hawa-hawa lang yan, attorney. Anyway, yes, ano naman ang update sa ating, well, obstacle, alam ko, ikaw pa rin naman yan, ang chairman, okay? And then, saan pa? Sa pickleball, ma'am. Matagal pa ba yung pagsisimula ng liga?
0: Oo, magkakaroon na ng formal launch itong Maharlika Pilipinas Pickleball Tour. Again, ito ang nangangasiwa nito ay si Senator Manny Pacquiao. Kaya binubuo na yung mga teams, meron ng draft schedule, pero so magkakaroon na ng formal launch ng mga teams. So, nagre-ready na ngayon. Yung iba, nagkakaroon ng mga trials. So hopefully, within this month or even next month. Kasi malapit na po ito. In the meantime, every weekend, maraming tournaments ang pickleball. No? Mabalik ko lang dun sa throwing at magkakaroon tayo ng throws pentathlon muli. Ito, i-open na natin for elite and youth. No? Kasi yung nakaraan was for masters and seniors, ngayon naman for youth and elite. So i-schedule natin yan, hopefully within the year, Judith.
1: Okay, so within this year, yes, attorney. So, what else? Ano po nakalimutan? Ay, last Saturday, di ba? Another successful second edition na po yun, ano? Nung PSC, PSI, yung ating, until November or December, yung ating programa na yan with the Philippine Sports Commission and Philippine Sports Institute. Gaano ka successful? Mas marami bang dumalo last Saturday doon sa sinusulong mo ito nga pong certification, sports law and governance?
0: Oo, alam mo, we have to say no, no? PSI has to say no to, kasi maraming may gusto pero limited kasi yung space, no? Kaya definitely magkakaroon to ng batch 2 at pangalawa, baka maging hybrid, merong online, meron ding face-to-face, no? So nung nakaraang Sabado, yung second module, so yung unang module was the noble purpose of sports. Yung second module was about sports officials, no? Ang daming pinag-usapan. And kasama sa sports officials, ang mayor, ang PSC chair, ang POC president, no, binanggit yan. Even pangulo ng Republika ng Pilipinas is a sports official dahil sa kanyang mandato sa noble purpose of sports. At ang pangatlong module, which is next Saturday, will be about national athletes. That's the third module. Ang fourth module would be student athletes. Ang fifth module will be professional athletes. Ang sixth module will be coaches and trainers. At ang seventh module would be event organizers. Yan ang core modules, pito, at merong six electives. Alam mo, every module may quiz. Kailangan pumasa. At bukod sa quiz, every module, magkakaroon pa ng comprehensive exam at the end of the seven modules, at meron pang paper. Kaya hindi lang, pag ikaw ay umattend at hindi ka pinalad na pumasa, then meron kang certificate of attendance. Pero kung ikaw gusto mo magkaroon ng titulo na sports law and governance professional, then kailangan ka pumasa sa mga quizzes, pumasa sa comprehensive exam, at pumasa sa iyong paper with presentation. So, kailangan talaga makinig at mag-aral, Judith.
1: Talagang seryoso to. Hindi basta sit-in ka lang, tapos alis ka, di ba, attorney? Tama. Napakaganda naman. Parang ano, short course talaga to, di ba?
0: Oo, kaya ang mga participants natin may from PSC mismo. Meron ding participants from NAS. National Academy for Sports. Mayroon tayong mga from NSAs. Meron tayo from local governments, meron tayo from schools. So napakalawak ng participation, and definitely this will not be the last.
1: Paano makadalo dito? Sino ang nagsasala? At I'm sure dapat mas maaga ka mag-register, kasi sabi mo nga talagang nililimitahan. Hindi naman kasi lahat pwedeng i-accept.
0: Unahan nga ngayon ang nangyari, yung ba, nag-reserve na, nagbabayad na kagad, yung mga nauna nung unang module, bayad kagad for the second, for the third, for the fourth. So medyo limited, pero may mga, every module na dadagdagan din naman, at may mga, so maganda yung turnout, unfortunately limited nga yung space at wala pang online, online platform. So huwag po kayo mainip, pagkakaroon po tayo ng next module na hopefully meron ng online online component. So again, ginagawa na ito, parang itong programa natin, Judith, no, tuloy-tuloy ang pag-aaral sa usapin ng sports law. And by the way, this coming Saturday, kasi naghahanda ang mga LGUs sa Batang Pinoy, kaya ako ay may naimbitahan ng Makati City to brief their coaches about safe sports and sports law. And next week din, or next week, ang kasi meron ding mga liga na based in Visayas, so in-invite din ako para mag, again, because of what's happening in sports, so meron din akong lecture on safe sports and safe spaces and sa University of Cebu naman.
1: Yun ang isang naging, in a way, hindi mo masabi magandang aspeto na naging resulta ng pangyayari, attorney, di ba? Tayo ay nagkaroon ng kultura na uhaw, na matuto patungkol sa batas and specifically about safe sports. So, salamat and congratulations, attorney Al, sa mga serbisyo na binibigay mo sa ating mga kababayan at sa lahat ng mga organisasyon. Again, additional announcement at muli ang paalala para sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito lamang po sa Legal Playbook. Syempre, yung newsletter mo, lingguhan din po yan. Huwag niyong kakalimutan. Yes, attorney Al.
0: At ako rin ang nagpapasalamat sa pagkakataong binibigay sa akin ng Sports Radio ni Ma'am Judith. Maraming salamat dahil nabibigyan tayo ng plataforma, ng oportunidad na ibahagi ang kung ano ba ang nasa batas. Kasi napakahalaga na alam natin ang batas. Alam natin kung anong kakulangan ng batas at anong kailangan nating gawin. At kailangan nating sundin. Marami tayong batas sa sports. Kaya naman itong ginagawa natin every Wednesday at ginagawa natin sa mga seminars and even in schools, ang pagpapalaganap ng pag-unawa at pag-alam sa sports law. So muli, maraming salamat sa pagkakataong ito. Magandang umaga, magandang araw sa ating lahat at sa susunod na edisyon ng Legal Playbook. Salamat!
1: Salamat, attorney. Hindi lang po araw ng Miyerkules, araw din ng Sabado. May replay ito at may repost to sa ating page. Kaya manatiling nakasubaybay dito sa Legal Playbook. Tayo po ay sama-samang mag-aral ng batas para hindi tayo maagrabyado. Salamat po. Mabuhay,
0: salamat,
1: attorney.
0: Salamat.
2: Legal Playbook. Legal Playbook. Playbook sa Sports Radio 918. Usapang batas at issue sa mundo ng sports.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: The public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
9: Dito kaya? Kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
10: Ay, aircon ba ako?
9: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, isasalita pala itong rep natin?
10: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
9: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
11: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
8: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
12: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
8: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
12: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
8: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
13: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
14: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
15: Nagalit sa internet ang fake news.
16: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
17: What they are doing is creating panic.
14: We say no.
18: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
19: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
14: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
18: Stop telling us fake news because you're wrong.
14: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Spikers Net.
22: Spikers Net.
21: Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan.
22: Spikers Net.
21: Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Kumanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net.
22: Spikers Net.
21: Kasama sina Timothy Tapales at Dennis Hilanga tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
22: Spikers Net.
21: Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
23: Start your engines. Line up the grid. Get the latest news, reviews, and previews in the world of motor racing.
24: Huwag magpahuli.
23: Beyond the track, pagdating sa updated results.
24: The loudest buzz.
23: Pati na rin sa mga happenings and whatabouts ng mga drivers in and outside the racetrack.
24: All that and more sa
23: Motorsports Paddock.
24: Motorsports Paddock.
23: Tuwing Biyernes, 2 to 3 p.m. dito sa Radyo Pilipinas 2,
24: 918 a.m.
25: Oras na para sa mga kwento ng tapang, inspirasyon at tagumpay dito sa Para Games Hour.
26: Para Games Hour.
25: Ang programa kung saan bida ang mga Pilipinong para-atleta na pinapatunayang ang abilidad ay hindi nasusukat sa kapansanan. Makinig, manood tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon.
26: Para Games Hour.
25: Kasama si Arian Malyare dito sa nag-iisang Sports Radio 918.
27: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: Gatong!
29: May nagwawala sa labas?
30: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong.
29: Shatong? Ano yan?
30: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
29: Binga, paano siya nilalaro?
30: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of turatan sticks. one long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
0: So there's a pitcher since parang baseball siya?
30: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves, and the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
1: "Shatong!"
30: Yeah, shouting "Shatong" is a fun part, and it's what you just heard earlier.
2: Yay!
0: Parang gusto ko itry ang shatong na yan ah. Tara, sali tayo
3: Good
0: sa kanila.
3: Good news para sa ating mga senior citizens shatong! Na beneficiaryo.
4: Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
28: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
31: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
28: Self-protection.
31: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
28: Seek early consultation.
31: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
28: Support fogging and spraying.
31: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
28: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
32: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
33: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
34: Nagkalat sa internet ang fake news.
35: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
17: What they are doing is creating panic.
33: We say no.
18: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
19: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
33: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
18: Stop telling us fake news because you're wrong.
33: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
23: Sports Radio 918 AM.
36: Mga newsmaker sa mundo ng sports.
24: Interview
36: sa mga trending na atleta.
24: Info
36: sa mga larong bumibida. Inaabang ang resulta. Bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna.
24: Headline Sports.
36: Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Para sa mga sariwang detalye, tutok na sa Headline Sports.
24: Headline Sports.
36: Dito sa Sports Radio 918.
37: Good morning. Okay, and we're back. Headline Sports dito lamang sa Sports Radio 918. Of course, it's a Wednesday, kaya ang unang bahagi po ay Legal Playbook. Kung na-miss nyo yung napakaganda naming talakayan actually ni Attorney Al Agra, pwede nyo pong balikan ang ating Legal Playbook sa ating Facebook page. At syempre, samahan kami sa isang replay this coming Saturday. Ano ba? 8 o'clock in the morning sa football or floorball focus dating slot. Ano? Yan po ang aming ibinabahagi sa inyo dahil nagpahinga muna ang floorball in focus program. Sige, umpisa natin ang mga bumabanderang balita sa umaga na ito. Ang ating focus ay ang world sports dahil namamayagpag ang mga pangyayari sa iba't ibang mga larangan. Siyempre, unahin natin ang World Cup, ang FIFA, larangan ng football, FIFA World Cup. Si Messi at ang Argentina, pasok na sa quarterfinals matapos ang isang come from behind na panalo laban sa koponan ng Egypt. Kamuntik na, kala ko may eliminate ng Argentina at si Messi, pero hindi. Living up to the expectation and to being a champion, Argentina still made it to the next round in one of the World Cup greatest comebacks, sabi ha, to reach the quarterfinals. At ang kanilang makakalaban, sino? Switzerland. Ang Switzerland po ang nanaig laban sa Colombia sa pamagitan ng penalties, 4-3. Napaka-exciting naman ang laban na ito. Siguro kung nanonood ako, talagang di na ako uupo, no? Nakatayo na lang ako and definitely waiting for those goals, lalo na na ito ay isang penalties na tapos na nasabing laban. Samantala, kung kayo ay napuyat doon sa FIFA World Cup, syempre yung mga mahiligin sa tennis, napuyat din sa pag-abang sa Wimbledon. Ang 24-time Grand Slam champion, 7-time Wimbledon champion na si Novak Djokovic ang bumandera. Kanina lamang madaling araw, natapos ang laban. Actually, naliligo na ako. Papasok na ako halos dito sa opisina nang natapos ang laban in 5 sets in the longest Wimbledon quarterfinal match ever, ha? 5 hours and 15 minutes. Novak Djokovic si Felix Auger Aliassime, okay, ng France. Napakagrabe, super tie break. Okay, 10-4 ba o 10-6 ang huling set. Grabe yung labanan na yan. For a 39-year-old guy in Novak Djokovic, winning that one ay talaga namang isa pang kasaysayan. At patuloy siyang gumagawa ng kasaysayan. He is into his 15th Wimbledon semifinal and into his 55th, pang-55 Grand Slam semifinal. Sino makakalaban ni Novak Djokovic? Siyempre, ang world number one na si Jannik Sinner. Semifinal, parang final na ito. So, Wimbledon. Matapos na si Sinner, ay mamayani din laban kay Liheka doon sa kanyang sariling semifinal match. Quarterfinal match, I mean. Samantalang sa women's side, yes, eliminated na si Naomi Osaka. Okay, sino nagpa-eliminate kay Osaka? Si Mokofa. Okay, samantalang ang bumandera na resulta kagabi ay ang panalo ni Coco Gauff laban kay Jessica Pegula, All-American quarterfinal match yan, ano? Okay, and si Gauff, at 22 years old, became the youngest, yes, the youngest semifinalist of the Wimbledon. Not really the youngest of the Wimbledon, but the youngest of all 4 Grand Slams. Kumbaga, lahat ng Grand Slam, narating niya yung semifinals at a very young age. After Maria Sharapova did the achievement when she was 20 years old. So, 22 years old si Gauff, naka-semi siya sa Australian, sa French, ganun din sa US, and ngayon sa Wimbledon. Okay, first time niya mag-semi sa Wimbledon. So, natabla niya yung record na nagawa ni Maria Sharapova. So, ayan, ang mga resulta kagabi ng quarterfinal match. And, di lang dyan natatapos ang pinakamalaking ganap. Kung talaga mahilig kayo sa sports, syempre alam na alam nyo yung mga kinukwento natin. Kaya i-review namin para sa inyo. Yung namang hindi mga masyado pang interesado dito sa tennis, sa World Cup, FIFA, at syempre sa cycling ay ibinabahagi namin sa inyo para kayo din maging interested na dito sa mga sports na ito. Tunay namang nakaka-excite na sila ay matunghayan ang mga resulta at ang mga ganap sa football, tennis, and cycling. And speaking of cycling, nahubaran ng yellow jersey si Tadej Pogacar sa stage number 4 ng Tour de France kagabi. Iba yung winner si Pedersen yung kumuha ng stage pero hindi siya yung overall, hindi siya nagsuot ng yellow, hindi masyadong kilala kasi iniwanan yung mga GC leaders or GC contenders. Pag sinabi mong GC contenders, general classification, individual contenders yan, from Tadej Pogacar to Jonas Vingegaard, sino pa, sina Remco Evenepoel, sina Carapaz, sina Cesas, and the rest. Iniwanan sila ng 7 minutes nung kumawala na break at breakaway, I mean, hindi na nila nakuha pang habulin o maabutan bago tumuntong doon sa 190 km stage number 4 ng Tour de France. But stage number 4 pa lang 'to, napakarami pang mga pangyayari ang ating tutunghayan sa mga susunod na araw. Yan po yung mga pangunahing ating headlines sa araw na ito. At mamaya, meron din tayong special interview. We'll be talking to the former coach of Alex Ayala. Okay. Siya din po ay naging hitting partner ni Alex. Ano, kapag nagbabakasyon dito, tapos kapag siya ay nasa Australia, definitely nakatulong pa rin sa kanila at nakasuporta pa rin sa kanya. Di man siya talaga yung kilalang-kilalang kumbaga coach ni Alex nung bata pa, but he is really one of those who contributed in a way sa foundation years, ika nga ni Alex Ayala. He is Carlos Santamaria, former national team coach, especially in the Davis Cup, and of course, champion coach ng UAAP for UST and likewise for NU. He's here in the Philippines. Okay, nakabakasyon, kaya mabuti pumayag. At around 9:15, we'll be talking to Coach Carl Santamaria. Kaya abangan niyo po yan sa ating exciting Wednesday dito lamang sa Headline Sports. Kasama ko, si Team Tapales, Engineer Gemart, ganun din si Nida Ereskin Soriano, and of course, Malolos Transmitter. Mag-time out tayo. Let's give way to the 9 o'clock edition of the news and then konting discussion, tapos diretso ang kwentuhan with Coach Carl Santamaria, and of course we'll be talking about Alex Ayala's historic run at the Wimbledon. We'll be back in a while.
0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beat sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat.
8: Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tulog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo.
2: Hep, hep, hep! Alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
11: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines.
12: Ngayon. Following standard time, it's 8:59 AM. Good morning, and here is the news. The government steps up the preparations for the possible impact of Super Typhoon Indai, which entered the Philippine territory early this morning and could bring powerful winds and widespread heavy rains. Interviewed over Radio Pilipinas, OCD spokesperson Juni Castillo said that while the typhoon is not expected to make landfall, it could still trigger dangerous weather conditions. by enhancing the southwest monsoon or habagat. Typhoon Hindai was last monitored by Pag-asa at 1,405 kilometers east of northern Luzon, moving westward at 25 kilometers per hour with maximum sustained winds 185 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 230 kilometers per hour. Some areas in Luzon are now placed under Tropical Cyclone Wind Signal Number 1. President Ferdinand R. Marcos Jr. earlier ordered a whole-of-government response and active preparedness measures to minimize risk to lives and properties. In news overseas, the U.S. has launched a series of powerful strikes on Iran in response to attacks on three commercial vessels in Strait of Hormuz. U.S. Central Command said it had begun the assault to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crude by innocent individuals in the international waterway. Iran's Deputy Foreign Minister called the U.S. attacks a violation of the U.S.-Iran memorandum signed last month and warned that Iran could take decisive measures. In response, a U.S. official said Iran would be met with consequences and called the attack wholly unacceptable. In sports news, trailing 2-0 against Egypt with 11 minutes of regulation time to play on Tuesday, the defending champions rallied for an improbable 3-2 victory and a spot in the quarterfinals. Argentina will play Switzerland in the next round on Saturday in the Kansas City, Missouri. Philippine Standard Time, it's 9:01 the morning. Mantili na Totoo Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa Iran Sports. Wala po sa Timothy Palace. At sa magandang umaga sa inyong lahat.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
6: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
10: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
13: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
14: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
4: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
15: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
16: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports, sa Sports Radio, 918.
37: It's 9:05 and we're back dito lamang po sa Headline Sports Wednesday morning, July 8, 2026. Sige, balikan natin ang malalaking ganap. Imagine, 11 minutes na lang ang nakitira doon sa regulation play ng round of 16, okay, ng World Cup ay nanalo pa ang

So, akala ng karamihan, ito na yung pinaka malaki na upset dito sa ongoing na World Cup na ito. Pero hindi hinayaan ni Messi. Ang 39 years old, ang gagaling pa nila. Messi is 39, Djokovic is 39 years old. Pareho pa palang araw o gabi na yung... Ang alam ko, magkaibigan yung dalawa eh. There was this parang photo na kung saan bumisita ba si Messi kay Novak dun sa isang tennis match. So, ito naman ay patunay lang kung gaano talaga kahusay itong mga players na ito. Talagang they are legends and they are really living up to the expectations. Okay. Ang Egypt kasi ang unang lumamang kasi sila yung may goal. First stop pa lang, ano? May goal na kaagad to. Tingnan lang natin yung final score for this one. Okay. 1-0 na kaagad. Okay. With the Yasir Ibrahim, okay, ang nag-deliver. Tapos si Mustafa Zico, okay, para doon. Meron pang isa na hindi na-count, ano? Dapat halos 3-0 na sila. Pero si Messi ang nag-deliver ulit para sa koponan, okay? May header, okay. Christian Romero started the rally by scoring with a header sa 79th minute. 79th minute, imagine. Tapos si Messi naman, okay, ay nakagawa din pang 8 niyang goal, okay? A record extending 21st goal sa World Cup sa 83rd minute para magtabla 2-2. Ayun. Tapos yung Fernandez ang nag-deliver para makumpleto talaga yung comeback ng Argentina in this game against Egypt. A historic one talaga. Sa bagay, basta naman Argentina, marami ng napakaganda nilang mga panalo ng mga nakaraang mga World Cup. Meron silang panalo sa Germany 1986 3-2 victory, di ba? Tapos meron din sila pang mga shootout victory over France, okay? Nung nakaraang World Cup, definitely ayun na yon. So, they will go to the next round. Oo, early in this competition din, meron din silang 3-2 victory over Cape Verde. Yes, doon sa extra time, 'di ba? Parating nasa bingit ng alanganin, ika nga at ng pagkatalo itong koponan ng Argentina, but they deliver. So they are now into the next round. Samantala, ang Switzerland naman ay panalo din at ito ay laban sa koponan ng Colombia, okay? Ruben Vargas ang naging susi para ang Switzerland naman ay umabante sa last 8 at ang kanilang tinalo ay Colombia, okay? Napaka-exciting din ang nasabing laban na ito. Scoreless draw ang nangyari. Si Vargas converted the decisive penalty for this one, 4-3 sa shootout, okay? Penalties. Okay, ano ba mga nangyari pa dito? Okay. Vargas, who has scored 2 goals in the World Cup. Okay, sa shootout, Colombia defender Sanchez penalty attempt hit the crossbar and Switzerland goalkeeper Gregor Kobel save an attempt by Cucho Hernandez. Ayun, yun yung pinaka highlight din yan, ano? kaya natalo yung Colombia. Colombia failed to qualify for the last World Cup in 2022. Ngayon din, ayan, hindi sila nakapasok doon sa last 8. Now, for Switzerland had not reached the quarterfinals of a World Cup since hosting the tournament in 1954. So ito pala yung makasaysayan. Imagine, for the first time since 1954, 64, 74, 84, 94, 2004, 2014, 60 plus years. Actually, 70 years, di ba? Definitely 70 years. Okay, 72 years, di ba? For Switzerland to make it to the last 8 of this FIFA World Cup. Okay? So what a victory for Switzerland and likewise for the team of Messi. Okay? So si Messi may 8 goals. Sila ba ang pinakamarami? 8 goals. Katabla sina Haaland, 7 pa lang.
Okay, so siya na para sa Golden Boot Award. Pero syempre hindi lang Golden Boot ang mahalaga dyan eh. Yun talagang victory of this FIFA World Cup. Mamaya tingnan natin kung

0: pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
2: Oras sa buong Pilipinas, 8 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: Ready position. Spikers Net. Mga latest sa malakasang tapatan ng mga paborito nyong volleyball teams. Spikers Net. Spikers Net. Kumpletong highlights mula sa intense at kabang-abang na mga laban. Ang latest balita sa mga manlalarong inyong inaabangan at iba pang usapang volleyball. Dito lang yan. Spikers Net. Spikers Net. With your hosts, Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Tossing the ball sa Spikers Net. Spikers Net. Spikers Net. Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan. Spikers Net. Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Kumanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net. Spikers Net.

0: Isang magandang umaga sa inyong lahat ngayong araw ng Miyerkules. It's July 8, 2026. Ako po si Dennis Silanga at ang ating partner, Timothy Tapales, para sa isang edisyon na naman ng Spikers Net dito lang po sa Sports Radio 918 AM. Live po tayong napakikinggan sa 918 kHz sa inyong mga radyo. Napapanood din po tayo sa ating official Facebook live streaming at This Is Our Sports Radio 918 kHz. Ayan, nakasama natin itong kala ko yung kasama ko si ano eh, si Messi. Parang namalikmat ako, Timothy pala.
1: Messi here.
0: Oo, Timothy Tapales. No? Ano ko si Messi eh. O kaya si Ronaldo.
1: Ibang Ronaldo yung sasabihin mo.
0: Hindi. Anyway, team, congratulations sa team nyo, ha? Sa team Pistons. Ha? Yan yung mga teammates mo, si Boss Rodson at si Boss Michael.
1: Oo, malakas kong teammate yan. Congratulations din sa inyo.
0: Eh, si Jemart nagdala doon. Yeah. Si James Key, tsaka si Jess Laid.
1: Ang Dota 2 pro player.
0: Oo, ang main man ng ano ng Alpha. Yan sa PBS league po namin dito.
1: Pre, ang Alpha ng Alpha, Dota 2 pro player slash 5K run, Jess Laid.
0: Habang ano, habang tumutulo yung ano, yung bubong nung pinaglalaroan natin at bumabagyo ang gabi, no? Anyway, mga kaibigan, punta naman tayo dito sa ating program kung saan ating tatalakayin ang mga malalaking volleyball events in the past days at ang ating inaabangan ngayong araw, team, ha? Nagbabalik ang Premier Volleyball League after nagtapos yung All-Filipino Conference the last time. Nagkaroon tayo ng awards night. Nagkaroon din ng PVL draft. So, eto na yung magiging debut ng mga players na na-draft last June 3, kung saan nga apat na teams ngayon, no? Creamline, Nextled, Suscopy, tsaka Akari. Yan po yung mga maglalaban-laban. Ano, team. Pero bago po natin napuntahan yan, unahin na natin itong naging kampanya ng Alas Pilipinas Girls 2026 AVC Girls Under 18 Volleyball Championship. Timmy, nakarating tayo ng ano, ng group stage, no? Lumaban for quarterfinals pero fell short pa rin ang Pilipinas dito kasi nasa ano tayo eh, Pool C. Kasama natin dyan yung Japan, Indonesia, and Iran. So, team, talagang group of death itong Pool C kasi nga... Mm-hmm.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang 2026 National Kickoff School-Based Feeding Program and Milk Feeding Activity sa Pulilan, Bulacan.
0: Headlines.
4: 7 lugar sa bansa isinailalim na sa signal number 1 dahil sa pagpasok ng Super Typhoon Inday. Mga ahensya ng pamahalaan, all set na ang paghahanda sa hagupit ng bagyo.
0: Headlines.
3: Personal na pagharap sa paglilitis, mas makabubuti kay Vice President Sara Duterte ayon sa Malacanang. Panig ng depensa, handa na para sa cross-examination sa 3rd araw ng impeachment trial ngayong Miyerkules.
0: Headlines.
4: Mas mababang interest rates at mas mataas na loan ceiling iniaalok ngayon ng Pag-IBIG Fund.
0: Headlines.
3: Variation order ng LRT1 South Expansion Project aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Headlines.
4: Pagkakaloob ng patient transport vehicle sa mga lokal na pamahalaan sa Mindanao pinangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos.
0: Headlines.
3: Unemployment rate noong Hunyo bahagyang tumaas ayon sa Philippine Statistics Authority.
0: Headlines.
4: At Estados Unidos naglunsad ng panibagong pag-atake laban sa Iran.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 6 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Araw po ng Miyerkules ngayon, July 8, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Sabayan po tayo napapakinggan sa Capital 104.3 Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang 2026 National Kickoff School-Based Feeding Program and Milk Feeding Activity sa Pulilan, Bulacan. Makakabenepisyo sa nasabing programa, hindi lamang ibinibigay para sa mga undernourished, kundi para sa lahat na ng kindergarten hanggang grade 1. Ang iba pang detalye hatid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Kickoff School-Based Feeding Program and Milk Feeding Activity sa Pulilan, Bulacan. Ay sa Pangulo, meron ng feeding program noon, subalit kulang-kulang at pili lamang ang nabibigyan ng benepisyo ng naturang programa. Kaya ang resulta, sabi ng Pangulo, kulang ang pagkain, hindi nakakakain ng mabuti, kaya't hindi makapag-aral mabuti ang mga mag-aaral. Sinabi ng Pangulo na batid nilang dahilan ang kakulangan sa pagkain kung bakit hindi makapag-aral ang mabuti ng mga kabataan, kaya't kanilang pinalalakas ang kampanya at binuksan ngayong araw ang Nationwide Feeding Program. Sabi ng Pangulo, gusto nilang makasiguro na ang mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kakailanganin pang alalahanin ang kanilang kakainin, ganun din ang kanilang mga pamilya, gayong tutulong ang pamahalaan na sila ay mapakain. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos.
6: Dati namimili tayo kung sino ang bibigyan. Dahil namimili tayo kung sino yung mga undernourished, sino yung mga kulang ang pagkain sa bahay. Ngunit ngayon ay ginawa namin para mas madali ay lahat na lang na papasok ay papakainin namin.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Isinailalim na sa signal number 1 ang 7 lugar sa bansa dahil sa pagpasok ng Super Typhoon

0: posibleng lumabas ng bansa ang bagyo sa Sabado.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: All set na ang mga paghahanda ng pamahalaan para sa epekto ng Super Typhoon Inday. Binigyang diin ng Presidential Communications Office na nasa high alert status na ang disaster response units ng gobyerno, at kasabay nito ay kasado na ang pamamahagi ng relief supply sa mga maaapektuhang pamilya ng superbagyo. Ayon pa sa PCO, tuloy-tuloy din ang monitoring para matiyak ang agarang pagtugon sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng masamang panahon. Base sa kanilang records, nasa 4.7 million na food packs ang nakaprepara, habang 364,283 na ready-to-eat food boxes at 271,446 na non-food items ang naihanda para sa mga maapektuhan ng malakas na bagyo. Mahigit 3 bilyong pisong halaga ng food packs ang inihanda ang pondo ng gobyerno para tugunan ang pangangailangan ng mga posibleng matamaan ng super typhoon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Itinaas na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang Alert Level Bravo at Alert Level Alpha sa ilang lalawigan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Isinailalim sa Alert Level Bravo ang lalawigan ng Batanes na inaasahang makakaranas ng malalakas na hangin na maaring umabot sa 88 kilometers per hour at malakas na hanggang matinding pag-ulan. Samantala, nasa Alert Level Alpha naman ang 13 lalawigan, kabilang ang Abra, Apayao, Aurora, Cagayan, Catanduanes, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, Mountain Province, Nueva Vizcaya at Quirino. Ayon sa DILG, maaring makaranas sa mga lugar na ito ng hanging aabot sa 61 km per hour at katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. Dahil dito, muling pinaalalahanan ng DILG ang mga lokal na pamahalaan at ang publiko na maging alerto, sundin ang mga abiso ng mga otoridad at ipatupad ang mga paghahandang nakasaad sa Operation Listo para mabawasan ang panganib dulot ng bagyo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Kasado na ang lahat ng paghahanda ng Office of Civil Defense, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at local government units para sa inaasahang epekto ng Super Typhoon Inday. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni OCD spokesperson Juni Castillo na wala pa man sa loob ng bansa ang Super Bagyong Inday, ay naikasa na ang mga paghahanda, partikular ang mga pre-disaster risk assessment and scenario building. Mahalagaan niya ito para agad na matukoy ang mga lugar na pinakamatinding tatamaan ng bagyo, isama pa ang mga posibilidad ng baha, flash floods at landslides. Maiting na rin ang isinasagawang information dissemination ng OCD, katuwang ang mga disaster risk reduction and management offices. Patuloy rin aniyang nakataas ang blue alert status sa senyales ng heightened alert kaugnay ng epekto ng Super Typhoon Inday.
3: Ito pong PIDRA and scenario building, no, ay inaalam saan, kailan at gaano katindi yung mga hazards na tatama sa kanila o mga bantang panganib. Kaya nalalaman po ano ang mga klaseng paghahanda ang dapat gawin. Tama po, regular itong ginagawa kapag ka mga ganito na may paparating na bagyo, no, para at least malaman po nila kung ano din yung aviso sa kanilang mga constituent po, no, sa mga komunidad at sa mga pamilyang nasa lugar nila.
2: Yan ang pahayag ni OCD spokesperson Juni Castillo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inilatag na ng Office of Civil Defense o OCD ang preemptive measures bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni OCD Region 2 Information Officer 2 Alvin Aison na hinikayat nila ang mga lokal na pamahalaan sa rehiyon na magpatupad ng preemptive evacuation kung kailangan, partikular sa mga residente sa coastal areas. Pinatitiyak din na gumagana ang backup communication systems para mapanatili ang ugnayan ng mga opisyal.
4: We also need to ensure po yung ating mga evacuation centers are ready, available, and fully operational. And maglalabas din po tayo ng advisory kung pwede po tayo mag-suspend ng classes and work is deemed necessary by the appropriate authorities.
0: Si OCD Region 2 Information Officer 2 Alvin Aison.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Ilang lokal na pamahalaan na ang nagsuspindi ng mga klase sa mga paaralan bunsod ng inaasahang epekto ng Super Bagyong Inday. Sa Caloocan, suspindido na ang face-to-face classes sa Early Childhood Care Development, ALS at Kinder hanggang Senior High School sa pampublikong

0: at pribadong paaralan. Suspendido rin ang klase sa preschool hanggang senior high school, pribado at pampubliko sa Navotas. Habang suspendido naman ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Malabon. Patuloy ang paalala ng mga lokal na pamahalaan sa mga residente na maging alerto sa epekto ng Super Bagyong Inday.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mahigit 248,000 na ektarya ng standing crop sa buong bansa ang pinangangambahang maapektuhan ng Bagyong Inday. Sa panay ng programang Boses, sinabi ni Department of Agriculture o DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, kabilang dito ang mahigit 183,000 ektarya ng palayan at halos 65,000 ektarya ng taniman ng mais. Karamihan sa mga ito ay nasa seedling at vegetative stage kahit patuloy na binabantayan ng kagawaran ang sitwasyon. Dagdag pa ni De Mesa na nakahanda na rin ang mga intervention ng kagawaran para sa mga maapekto ang mag-asaka, kasama na rito ang insurance at loan packages sa mga maapekto ang mag-asaka at agri-stakeholders.
3: Meron na po tayong mga preposition na mga binhi, mga pataba at iba pong gamit para kung sakali na tamaan po sila at ganun pa rin po yung forecast track at makaayos na po ay pwede po uli sila makarecover at magtanim muli. Of course, yung ating pong insurance coverage, yung indemnification, doon po sa mga tatamaan nakahanda na rin po yan. At later on po yung ating quick response fund na 1 billion ay standby din po plus yung ating iba pang programa kagaya po ng ating survival and recovery loan package.
2: Yan ang pahayag ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa ring balita, walang patid ang isinasagawang paghahanda ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC Mimaropa kaugnay ng mga pagulang posibleng dala ng Super Bagyong Inday. Sa panayam ng Global na Tayo kay Office of Civil Defense, OOCD Mimaropa Regional Director, Retired Major General Arnulfo Matangihan, sinabi nito bagamat hindi tatama sa kalupaan ng Pilipinas, ay hindi pa rin sila nagpapakampante pagdating sa posibilidad ng matagalang pagbuhos ng ulan. Oras kasi na tumagal ang buhos ng ulan ay posible aniyang magdulot ito ng flash floods kung saan partikular na apektado ang mga lalawigan ng Palawan at Mindoro.
4: Tuloy-tuloy din ang 24/7 na monitoring ng ating Regional Operation Center at naabisuhan na rin ang lahat ng mga provincial at local DRRM councils para manatiling handa. Ganun din yung mga prepositioning natin ng mga food items at non-food items ay nailagay na naman natin sa ating mga probinsya. Nakikita namin na maaring magkaroon ng malalakas na pag-ulan ay dito sa mandang Palawan at Mindoro.
0: Si OCD Mimaropa Regional Director, Retired Major General Arnulfo Matangihan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Handa na ang Batanes sa posibleng pananalasa ng Bagyong Inday. Ayon kay Batanes PDRRMO, Local Disaster Risk Reduction Management Officer Cesar Roldan S. Dicul, naka-standby na ang mga evacuation center para sa mga ililikas na residente. Handa na rin anya ang generator sets, pagkain at iba pang pangangailangan ng mga maapektuhang lugar.
5: Pa naman po pagkain at the same time, bawat munisipyo po ay may mga naka-preposition na po tayong mga family food packs, shelter repair kits, and even hygiene kits para po just in case sa kailangan ay agad po nilang pwedeng magamit sa bawat munisipyo.
2: Si Batanes PDRRMO, Local Disaster Risk Reduction Management Officer, Cesar Roldan S. Dicul.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas, alas 11:18 ng umaga. National Capital Region Police Office o NCRPO walang anumang namomonitor na magsasagawa ng kilos protesta sa labas ng Senado sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magbabalita si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Yes, sir, John, walang anumang namomonitor na anumang magsasagawa ng kilos protesta ang pamunuan ng National Capital Region Police Office hinggil nga sa ikatlong araw na pagsasagawa ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa isang text message, kinumpirma nga ni NCRPO Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita nga nito, na wala silang namomonitor na anumang kaguluhan at magsasagawa ng kilos protesta ngayong araw. Dagdag pa nga ni Asilo na nasa mahigit 1,400 na police ang naka-standby dito nga sa bisinidad ng Senado at patuloy na nakaantabay at naka-alerto ang mga ito sakaling magkaroon ng anumang tensyon sa labas ng Senado. Muli naman siniguro ng NCRPO na on the ground at palagi ang naka-standby ang kanilang mga tauhan at nakipag-ugnayan na sila sa ilang mga kalapit na regional office kung kakailanganin ng agarang kadagdagan ng tao ngayong hapon. John, mula pa rin dito sa labas ng Senado sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Binigyan din ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na mas makabubuti kay Vice President Sara Duterte kung haharap ito ng personal sa kanyang paglilitis. Ito ang naging pahayag ni Castro kasunod ng umaarangkada pa ring impeachment trial ng Vice Presidente. Ani Castro, bagamat alam niyang hindi magiging bukas sa kahit na anong nga opinyon si VP Sara, ay magpapakita pa rin ng kanyang sinseridad at kredibilidad ang pagharap mismo sa impeachment court ng pangalawang pangulo.
7: As a Filipino, and as a lawyer, mas maganda na ang isang tao na naaakusahan ay makaharap niya yung mga witnesses against her. Although alam ko hindi niya tatanggapin to. Hindi niya tatanggapin ang opinion ng kahit sa sino. Mas maganda kung ako ang lawyer at alam ko na walang mali, malinis, walang pwedeng itangin sa kanya, papaharapin ko siya.
2: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kasunod ng biglaang pagdating ni Vice President Sara Duterte at pagpapalabas ng pahayag nito, ay nagbigay na rin ng reaksyon ang mga tagapagsalita ng House Prosecutors. Kaugnay ito ng pagbigkas ng Vice Presidente sa linya mula sa tulang Invictus na "I will be bloodied but unbowed." Sinabi ni Impeachment Manager Robert Ace Barbers na malayang magpahayag ng saloobin ng Vice Presidente pero mas makabubuti kung haharapin niya mismo ang paglilitis na inilaan para sa kanya.
8: Ayun ang pagkakataon. Pag nandyan ang ebidensya, tingnan ang ebidensya, suriin ang ebidensya, pakinggan natin itong ebidensya at dyan ho ang magiging basihan ng ating mga hukom o ng ating mga senator judges pagdating ng panahon.
0: Yan po ang pahayag ni Impeachment Manager Robert Ace Barbers.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Senador Ping Lacso, nilinaw na hindi siya tutol sa pananaw ng impeachment court tungkol sa threshold vote para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
9: Nilinaw ni Senator Judge Ping Lacso na hindi siya tutol sa pananaw ng impeachment court presiding officer Chris Escudero tungkol sa 16 na boto ng senador ang threshold o kinakailangan para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Pagkos, ayon kay Lacson, nakikiisa siya sa pananaw na ito. Anya, kahit may mga senador na nakakulong at nagtatago, kasama pa rin sila sa bilang na 24 na mga senador sa ilalim ng 20th Congress. Pinaliwanag ni Lacson na ang kanyang pagtatanong sa impeachment court ay naglalayong malaman kung ang pahayag ni Escudero hinggil sa kinakailangang 16 na boto ay personal na legal opinion nito o opisyal ng pasya ng korte. Pinunto ng senador na nabanggit lang kasi ito ng presiding officer sa kanyang opening statement itong Lunes at hindi sa pamamagitan ng isang motion na maaaring questionin at pagbotohan ng mga senator judges. Dagdag pa niya, marami ring nagtatanong sa kanya tungkol sa naturang pahayag kaya mahalagang malinawan ang usapin. Ngayon anyang naipaliwanag na ang posisyon ng impeachment court, maaari na itong ituring na isang justiciable issue o isang usaping maaari nang dalhin sa Korte Suprema kung may partido na naniniwalang nagkaroon ng grave abuse of discretion sa naging desisyon o interpretasyon ng korte. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Panig ng depensa, handa na para sa cross-examination sa unang testigo ng prosecution sa impeachment trial ngayong araw. Magbabalita si Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
10: Nakahanda ang defense team ni Vice President Sara Duterte para sa inaasahang cross-examination ngayong araw kay NBI agent John Mark Kalilong na siyang unang testigo ng prosecution kahapon. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng depensa, lagi naman silang handa. Kahapon din sa pakikipagpulong ng Vice Presidente sa kanila, wala naman umanong marching orders o bagong direktiba dahil ang kanilang kampo laging handa sa paglilitis. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
11: Parati akong tinatanong sa marching orders, you know, if at this point kailangan pa namin ng marching orders, ibig sabihin hindi pa kami handa. At hindi, that's very far from the truth. Matagal na po kaming handa, so there's really no need for any march.
10: Matatandaan na kahapon, dapat ang cross-examination sa unang testigo. Pero ipinagpaliban nito ng impeachment court. Sa pagpepresenta naman kay Kalilong bilang testigo kahapon, ilan sa mga ebidensya na kanyang ipinresenta ay ang video ng umunoy pagbabanta ng bise noong November 23, 2024, October 18, 2024 at pati na rin ang video na hindi itinatanggi ng bise ang kanyang mga pahayag. Ginamit din naman bilang ebidensya ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez na reaksyon sa pahayag ng bise at pati na rin ang mga pagpapatotoo ng mga miyembro ng media sa umano'y pagbabanta. Si Kalilong ay isang agent na digital forensic expert na nag-preserve at nag-authenticate ng mga video na nagsilbing ebidensya. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nininaw ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol na magpapatuloy ang impeachment trial hanggat wala pang inilalabas na temporary restraining order o status quo ante order ang Korte Suprema kaugnay ng petisyong kumikwestiyon sa paghalal kay Senador Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Tongol, may karapatan ang sino man na gamitin ang lahat ng legal na o legal remedy. Pero dahil nakabinbin na ang usapin sa Korte Suprema, hindi na magbibigay ng komento ang impeachment court bilang pagtalima sa sub judice rule. Ipinaliwanag din niya na kung sakaling maglabas ng kautusan ng Korte Suprema, ang magiging tugon ng Senado ay pagpasyahan nito ng buong impeachment court bilang isang collegial body.
12: As the presiding officer said yesterday and was confirmed earlier, any person can raise the matter. Pwede po nilang i-exhaust yung kanilang mga legal remedies and yun po yung nakita natin. But since meron na pong kaso po sa Supreme Court yun, we will respect the sub judice rule at hindi na po magpo-comment yung impeachment court regarding that matter.
2: Si Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iginiit ni House Prosecutor Lawrence Defensor na malaking puntos sa House Prosecution Panel ang day 2 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aniya, ito'y dahil sa mga inilatag nilang matibay na ebidensya sa Senate Impeachment Court, kabilang na ang mismong clip ng pagbabanta ng Vice Presidente kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pananatilihin umano ng panel ang kanilang lakas at determinasyon hanggang sa matapos ang kaso at magkaroon ng pinal na desisyon.
13: We hope to continue that and we will sustain that throughout the 90 days total of the impeachment trial days. We are ready to sustain this kind of trial.
0: Ang tinig ni House Prosecutor Lawrence Defensor.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Minarkahan ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan bilang isang good performance ang naging pagsalang ng prosecution sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kumpiyansa si Capunan na sa mga susunod pang araw ng pagdinig ay lalo pang gaganda at titibay ang performance ng prosecution bunsod ng mabibigat na ebidensya at testimonyang kanilang hawak. Ani Capunan, klarong-klarong na ipresenta ang mga ebidensya na maituturing na good shot sa isang paglilitis. Sa kabila nito ay dapat pa rin umanong maging mapagmatsyag ng prosekusyon at huwag basta-basta magpaka-kampante.
14: It gets better and better and better. So we had a good presentation of a witness about 4 hours and 30 minutes. Pero klaro-klaro yung evidence. Kita yung mga videos and all that.
2: Yan ang pahayag ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Issue ng kamera, huwag gamitin kontra sa mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte, ayon kay House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adjong. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Issue ng kamera, huwag gawing panakiputas sa mga ebidensya. Ito ang naging matapang na pahayag ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Welda ito ni Adyong matapos tangkaing questionin ng Defense Counsel na si Attorney Sheila Sison ang moral na panindinigan o integridad ng mga mambabatas sa pagbubukas ng pagdinig. Ayon kay Adyong, dapat ihiwalay ng depensa ang mga walang kaugnayang kontrobersya at huwag itong gawing pangkalatang naratibo para lang lituhin ang publiko at ang korte. Diin ng mambabatas hindi chismis o sabi-sabi ang mga hinaharap na sakdal ng Vice Presidente, kundi ang konkretong dokumento mula mismo sa mga lehitimong ahensya ng pamahalaan. Sa kabila ng mga patutsada ng kabilang panig, kumpiyansa ang prosecution na sapat at nag-uumapaw ang kanilang bitbit na patunay para makumbinsi ang senator judges kundi ang buong taong bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ipinaliwanag ng isang political law expert na naging mainit na tunggalian ng prosekusyon at depensa, kung saan naging mainit na issue rin ang tila pag-ulan ng objection sa mga ipinipresentang ebidensya ng prosekusyon. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Political Law Professor Attorney Red Jello Agbayani, idinetali nito na ang naging galaw ng depensa ay tinatanggap naman sa anumang paglilitis, lalo't ang motibo nito ay ang pigilang maipresenta ang ebidensya na kung tatanggapin ng presiding officer ay posible na ring hindi magamit sa nagpapatuloy na paglilitis. Binigyan din ni Attorney Agbayani na tinatanggap ng korte ang print out mula sa anumang electronically captured o screenshot evidence dahil maituturing pa rin itong original, bagay na maaring tinututulan ng depensa. Gid pa na eksperto na ang patuloy na objection ng depensa ay maaari ring magbigay ng ibang kahulugan sa paningin, hindi lang ng senator judges kundi pati ng publiko.
16: Ang impeachment proceeding ay naapektuhan ito ng public opinion. So kapag ang abogado ng depensa o prosecution ay paulit-ulit na nag-object kahit wala namang grounds to object dun sa mga katanungan, parang na pupunta or naiisip ng mga mamayang Pilipino baka may itinatago kaya object ng object. So yun yung mahirap doon. Yun yung mahirap doon sa palaging object ng object.
2: Si Political Law Professor Attorney Red Jello Agbayani.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:31 ng umaga ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide matapos po ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
18: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11.33 ang ating oras. Sa iba nating balita, Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council nagpulong para paghandaan ang posibleng epekto ng Super Bagyong Inday. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala. J. Mark?
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Nagsagawa nga ng pre-disaster risk assessment o PIDRA ang Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council sa tanggapan ng MMDA sa Pasig City ngayong umaga. Dito, kanilang tinalakay ang mga posibleng epekto sa Metro Manila ng hagupit na Super Bagyong Inday na ngayon ay nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility. Batay sa ulat na pag-asa, posibleng sa Biyernes sa ganap na maramdaman ang epekto ng bagyo. Kaya naasahan na ang malakas na ulan, lalo't paigtingin pa nito ang habagat na tatagal hanggang sa Linggo. Tiniyak naman ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na handa ang kanilang mga kagamitan para sa anumang pagtugon, lalo na sa mga lugar na bantad sa pagbaha. Ipinag-utos na rin sa mga may-ari ng billboard sa EDSA at iba pang pangunahing lansangan na magkusa na lamang na ibaba ang mga ito pagsapit ng Biyernes upang hindi makapaminsala. Bagamat ulan at hindi hangin ang inaasahang hahagupit sa Metro Manila sa buong weekend. Sa panig naman ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, pinalalahanan nito ang lahat ng LGU na expect for the worst dahil mabuti ng handa kaysa mapinsala sa kasagsagan ng sakuna. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Hindi natitinag ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa pag-asagawa nito ng maritime patrols at iba pang security monitoring at checking sa external threats sa teritoryo ng Pilipinas. Ito ang tiniyak ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isinagawang first semester command conference ng punong ehekutibo sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Giit ni Bronner na mula Northern hanggang Western Command ng AFP ay mahigpit ang pagbabantay sa mga namomonitor na external threats, partikular dito ang presensya ng China sa West Philippine Sea. Ibinida naman ni Bronner na nagpapatuloy ang multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas sa iba't ibang bansa at like-minded nations, gayon din ang balikatan at ilan pang small-scale military drills at activities upang mas mapalakas ang depensa ng Pilipinas.
22: Report po natin sa ating Pangulo na tuloy-tuloy pa rin po yung ginagawa nating maritime operations among the Navy, Coast Guard, and the BFAR, including other agencies. And then we also emphasize the joint activities that we are doing with our ally, the United States, and our partner nations, like-minded nations. So tuloy-tuloy pa rin po yung ating multilateral maritime cooperative activities. Our joint exercises are continuously going on throughout the year. Hindi lang po yung balikatan ng exercise natin. Marami tayong mas maliliit na exercises. And we also have international exercises.
2: Si AFP Chief of Staff, General Romeo Bronner Jr.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Paglikha ng mga oportunidad, tinututukan ng pamahalaan sa gitna ng patuloy na paglakas ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa Department of Economy Planning and Development o DepDev, ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
23: Aabot sa 1.71 bilyong piso ang halaga ng nakumpiskang ilegal na droga na winasak ng Philippine Drug Enforcement Agency sa isinagawang public destruction sa Quezon City ngayong araw. Sinaksihan ni PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres.
24: Sa kanyang presentation sa 48th Annual Scientific Meeting ngayong umaga ay binigyang diin ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na sa gitna ng patuloy na paglakas ng ekonomiya ng Pilipinas, mahalagang maipadama sa ordinaryong mamamayan ang benepisyo nito sa pamamagitan ng paglikha ng mga oportunidad at mga epektibong polisiya. Matatandaan ngang kamakailan ay umangat ang estado ng ating bansa bilang upper middle income country ayon sa World Bank. Narito ang pahayag ni Secretary Balisacan.
25: Journey must be driven by higher productivity, greater innovation, stronger industrial competitiveness, and wider access to economic opportunity. Ultimately, however, progress in all these areas depends on something even more fundamental, the quality of our institutions. That brings me to our fourth pillar,
24: Kaugnay nga niyan ay sinasagawa itong annual scientific meeting ngayong araw kung saan nagtitipon-tipon ng mga eksperto upang bumalangkas ng mga pulisiya na makakatulong na maiangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng science and technology. Mula dito sa Manila, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Yan po ang ulat ni Quincy Kahilig.
2: Samantala, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang variation order para sa LRT 1 South Extension Project. Susuporta ito sa pagkumpleto ng common station na mag-uugnay ng LRT 1, MRT 3 at MRT 7 at kalaunan ay sa Metro Manila Subway. Sakop ng variation order ang viaduct works, railway system, signaling at integration ng automatic fare collection. Inaasahang matatapos sa March 2028 ang mga kailangang gawin para sa interim operations ng Common Station.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, ilan pa sa inaprobahang inisyatiba ang Philippine Geothermal Resource De-risking Facility ng Department of Energy na layong bawasan ang investment at exploration risks sa geothermal energy development. Dagdag pa rito ang Philippine Artificial Intelligence Infrastructure Master Plan 2026 to 2033 ng DICT, isang roadmap na layong itatag ang Pilipinas bilang isang regional hub para sa AI infrastructure and technology innovation. Inaprubahan din ang Philippine Seismic Risk Reduction and Resilience Project na magpapalakas at mag-aayos ng piling pampublikong paaralan sa Metro Manila para mas maging ligtas laban sa mga sakuna.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, nagalok ang pag-ibig na mas mababang promotional interest rates at itinaas pa sa 10 million pesos ang maximum home loan ceiling. Layo nitong tulungan ng mga Pilipinong manggagawa sa kanilang housing payments sa gitna ng mas mataas na commercial lending rates. Ayon kay DSUD Secretary at Pag-ibig Board of Trustees Jose Ramon Aliling, sumusuporta ang inisyatibang ito sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program para mas maraming Pilipino ang magkakaroon ng abot kayang sariling bahay. Sa ilalim ng programa, maaari makakuha ng kwalipikadong borrowers ng 3% na taunang interest rate at magbayad ng 4,005 pesos na buwanang hulog para sa bahay at lote na nagkakahalaga ng 950,000 pesos.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bahagyang tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong buwan ng Mayo 2026 ayon sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Batay sa ulat, umakyat sa 4.8% ang unemployment rate noong Mayo mula sa 4.7% noong Abril 2026 at 3.9% sa kaparehong buwan noong 2025. Katumbas po ito ng tinatayang 2.15 na milyong Pilipino na walang trabaho. Samantala, nasa 95.2% ang employment rate o humigit kumulang 49.63 milyon na Pilipino na may trabaho o sariling hanap buhay noong Mayo. Mas mataas ito ng tinatayang 738,000 kumpara sa 48.89 na milyong employed persons na naitala noong Abril. Nasa 12.2% naman ang underemployment rate o mga manggagawang naghahanap pa ng dagdag na oras ng trabaho o karagdagang papagkakakitaan. Kabilang sa mga sektor na nagtala ng pagtaas sa bilang ng mga empleyado ang agriculture and forestry, accommodation and food service activities, administrative and support services, construction at human health and social work activities.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pinaunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang pag-turnover ng 44 na patient transport vehicles sa mga lokal na pamahalaan sa Mindanao. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas ilapit ang healthcare services sa mga komunidad. Kabilang sa mga nakatanggap ng PTV sa Agusan, Basilan, Bukidnon, Camiguin, Davao, Dinagat Islands, Lanao, Maguindanao, Misamis, Sulu, Surigao, Tawi-Tawi at Zamboanga.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Higit 1.9 billion pesos na halaga ng ilegal na droga winasak ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Quezon City. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Aabot sa 1.71 bilyong piso ang halaga ng nakumpiskang ilegal na droga na winasak ng Philippine Drug Enforcement Agency sa isinagawang public destruction sa Quezon City ngayong araw. Sinaksihan ni PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres at Dangerous Drugs Board Chair Oscar Valenzuela ang ginawang pagsira sa mga nasamsam na kontrabando sa pamamagitan ng thermal decomposition sa Cosmopolitan Memorial Chapels and Crematory sa Barangay Doña Imelda. Kabilang sa mga winasak ang mahigit 200 kilo ng shabu, 55 kilo ng marijuana, gayon din ang ecstasy, liquid marijuana na dati nang ginamit bilang ebidensya sa mga kasong naresolba ng korte. Ayon kay Undersecretary Neres, kasing halaga ng pagsamsam sa mga ilegal na droga ang pagtitiyak na tuloy na itong masisira para hindi muling makabalik sa komunidad. Dagdag pa niya, regular na nagsasagawa ang PDEA ng public destruction activities para maiwasan ang drug recycling at mapanatili ang transparency sa kampanya ng pamahalaan kontra ilegal na droga. Mula sa PDEA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 44 na minuto makalipas ang alas 11 na umaga, bali muna tayo sa Pag-asa DOST para sa kanilang isinasagawang press briefing kaugnay ng Super Typhoon Inday.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bagyo, Bantay Bagyo Update.
4: Base sa ating Tropical Cyclone Bulletin, mapapansin po natin no, ang current location ng Super Typhoon na si Inday at sa susunod na 4 na araw. Bukas nga ng umaga ay nasa 875 kilometers silangan ng Northern Luzon. Sa darating naman na Biyernes ay nandito sa 515 kilometers silangan ng Itbay at Batanes. At sa darating na Sabado ng umaga, halos nandito na sa northern boundary ng ating air responsibility, 470 kilometers north-northeast ng Itbay at Batanes. At sa darating naman na Linggo ng umaga, totally nasa labas na ng PAR sa layang 915 kilometers north-northwest of extreme northern Luzon. So, muli balikan natin yung forecast track. Ito pong pinakikita ang mga forecast location, yun yung posibleng maging movement ng sentro ng bagyo nitong super typhoon na si Inday. It doesn't necessarily mean na ito po yung bagyo. Iyan lang po yung movement ng sentro. At pansinin din natin yung parang apa or cone-like feature na nakapalob itong center track natin. Ang area of probability, pinakikita po kung saan pa pwede yung maging actual na pagkilos. Maaring ang forecast natin is 875 kilometers ng northern zone in the next over the next 24 hours. Pero yung maging actual ay maaring pahilaga or more on the southern portion nitong point forecast natin ito. So that is why, sa mga kababayan natin, kung titingnan po natin yung ating forecast position, forecast track at yung area probability, may tendency pa pala na mas maging malapit ang sentro dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon. Kaya patuloy po tayo magbibigay ng 6-hourly update patungkol nga sa super typhoon na si Inday. All throughout its course, sa loob ng ating air responsibility, inaasahan po natin na super typhoon ito and then by Friday ay posibleng maging typhoon category na lamang. Pero malakas pa rin po yun, no? Super typhoon and typhoon category inside the PAR, sigurado yung epekto, possibly sa extreme northern Luzon area, bukod pa sa pagpapaybayo ng habagat. Then, urirati naman natin or usisayin natin yung posibleng maging pag-ulan in the next 24 hours, yung pinag-ibayong habagat dito sa may bandang Mindanao area, no? Dahil napakalayo pa ng bagyong si Inday sa ating bansa, yung pinag-ibayong habagat, yung pinakita natin na kaulapan sa Mindanao, posibleng magdulot ng mga pag-ulan around 50 to 100 millimeters of rain dito nga sa Sultan Kudarat at Sarangani. Simula po ngayong araw hanggang bukas ng tanghali. Samantala, bukas ng tanghali hanggang sa darating na Biyernes ng tanghali, makita natin from Mindanao area, nagkaroon na tayo ng mga significant amount of rains dito sa Western Visayas at Palawan area. Dahil gradually, yung epekto ng habagat, inaasa natin dahan-dahan mag-oscillate or mag-shift towards the central and the northern part of the country. And then, pagdating naman ng Friday afternoon to Saturday afternoon, makikita nga natin or mapapansin natin sa ating mga mapa, bukod sa may ilang bahagi na ng central and southern Luzon ang may posibleng makaranas ng habagat, including Metro Manila, meron na rin po tayong mas mataas na value, no? 100 to 200 millimeters of rain, inaasahan dito sa may bandang Occidental Mindoro, lalawigan ng Antique, samantala 50 to 100 millimeters of rain sa mga areas na naka-highlight ng yellow, including Metro Manila. Ngayon, yung mga pag-ulan na dulot ng habagat ay posible pong magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas, mga pagbaha sa mga komunidad na malapit sa mga paligid ng or gilid ng mga ilog, lalong-lalo kung continuous ang pag-ulan, may tendency umapaw, tumaas ang level ng tubig, at pwede rin magdulot ng mga pag-uho ng lupa sa mga lugar na malapit po sa panan ng mundo, lalong-lalo na kung ilang araw na pong nakakaranas ng pag-ulan. No? That is why, yung weather advisory, kasabay din po nating issue, along with the tropical cyclone bulletin para mabigyang abiso yung mga kababayan natin and even the disaster managers para sa paghanda sa peligro na dulot ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. In terms of malalakas na hangin naman, bukod kasi dun sa dalang hangin ng bagyong si Super Typhoon Hinday, ang pinag-ibayong habagat ay pwede rin magdulot ng mga pagbugso, occasional na pagbugso ng hangin, ngayong araw sa lalawigan ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon, nakararaming bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, nakararaming bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Sa mga susunod na dalawang araw, bukas hanggang sa Biyernes, nakararaming bahagi ng ating bansa pwede pong makaranas ng paminsan-minsan pagbugso ng hangin dahil nga sa pinag-ibayong habagat, lalong-lalo yung mga lugar dito sa western section ng ating bansa. Samantala, kung inyo pong naiisip ano nga ba yung posibleng maging highest wind signal na ating itataas, we're not ruling out the possibility 2 or 3. Kung magkakaroon ng more to the westward na movement within the area of probability, kung magkakaroon ng pagbabago sa direksyon, sa lakas, yun nga po, include natin sa ating 6-hourly tropical cyclone bulletin. In terms of ano na may epekto nito sa lagay ng mga pag-alo ng karagatan sa ating bansa, dahil sa paparating na bagyong Super Typhoon Hinday, may nakataas po tayong gale warning, no? Dito sa mga karagatan sa paligid ng Isabela at dito sa bayan ng Dilasag at Kasiguran sa may bandang Aurora, may nakataas po dyang gale warning dito rin sa may bandang northeastern coast of Northern Samar. Hanggat maaari, huwag na pumalaw dito yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. Samantala sa mga susunod na araw, no? This is good for 12 to 24 hours. Sa mga susunod na araw, posible pa pong lumawak yung mga bahaging karagatan, lalong-lalo na sa Hilaga at Silangang bahagi ng Luzon, ang magkaroon ng gale warning. Kaya't antabayanan din po natin yung every 12 hours na issue once naman ng ating gale warning. Alas 5 ng hapon at alas 5 ng umaga. Samantala, ano nga ba yung nasa nating impact naman ng hangin? No? Over the next 3 days, this is what we call the risk map. Base dun sa tinatayang paglapit ng bagyo. And makikita natin sa ating forecast, ina-anticipate natin na ngayong araw hanggang bukas, wala pa itong significant impact. Pagdating ng Biyernes, ito pong dulong Hilagang Luzon, di Batanes Group of Island, Basco, Itbayat, Ivana, Mahataw, Sabtang, Uyugan, yung mga kabayanan po dyan ay posibleng makaranas ng minimal impact. However, this will also be updated along with the tropical cyclone bulletins na ipinapalabas nga ng PAGASA. Ito po, zoom out lang natin yung Batanes area. At yun nga, binanggit nga natin na yung possible effect ay sa darating pa na Friday, yung impact. Pero maaaring din itong mabago, kaya antabayanan po yung lahat ng forecast products and advisories coming from PAGASA. At yan po muna latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center.
5: Salamat po, Engineer Perez, ang ating duty weather forecaster mula sa Weather Division. At ngayon naman para sa mga updates sa ating major river basins at dam monitoring patungkol pa rin sa Super Typhoon Hinday, ipepresent ito ng ating duty hydro forecaster from the Hydro Meteorology Division, Sir Juan Paulo P. Pamintuan.
6: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Juan Paulo Pamintuan. Pe-present po natin ang updates sa ating mga monitored major dams at mga river basins pagdating po sa mga pagbaha. Simulan po natin sa Angat Dam. Ngayong umaga po, alas 8 ng umaga ay pababa pa rin yung kaniyang trend ng water level at naitala po ang 157.07 meters na antas ng tubig. Ito po ay pinakamababa mula noong 2010 na nagkaroon po tayo ng 157.56 meters. Sa ngayon po, ito yung ating all-time low na water level sa Angat Dam. Bumaba po siya ng 57 cm in the last 24 hours at kita nga po dito sa trend in the last 30 days na patuloy yung pagsadsad niya. Pagdating naman po sa ating forecast, na nakikita po natin na makakabawi yung water level ng Angat Dam dahil sa inaasahan nating pag-ulan dulot ng habagat na pinalakas nitong si Bagyong Hinday. Tungo naman po tayo dito sa Ipo Dam na nasa Bulacan din po, 100.37 ang kanyang current water level. Tumaas po ng bahagya kumpara kahapon at medyo malayo pa naman po sa kanyang normal high water level. So masasabi po natin low risk o mababa yung tsansa ng pagpapakawala ng tubig na posibleng magdulot ng pagbaha. Next naman po yung ating Lamesa Dam na nandito sa Quezon City. Water level po ay nasa 79.56 meters. Wala po siyang pinagbago kumpara sa level niya kahapon. At ang layo po niya mula sa normal high water level o yung kanyang overflow level is 0.59 meters. Medyo malayo pa po ito. And dahil meron tayong binabantayan nga po na ulan, dala ng habagat at nung bagyong Inday, meron pong maliit na tsansa ng pag-overflow ng Lamesa Dam. Pero sa ngayon po, hindi pa po ito sigurado. Magantabay po tayo sa mga susunod na updates dito sa PAGASA. Tungo naman po tayo sa mga dams sa Northern Luzon. Ang Buklao Dam, nasa 740.22. Maliit lang po yung kanyang binaba mula kahapon. Malayo po siya sa kanyang normal high water level by almost 12 meters. Kita po natin sa trend na medyo consistent lang and nagpa-plateau siya pababa. So wala rin po tayong threat dito in terms of water release. For Binga Dam na nasa Benguet din po, bumaba rin po ng bahagya, nasa 567.68 meters. And malayo din po siya sa kanyang critical level. So low threat tayo for water release. Finally, San Roque Dam na nasa Pangasinan, 228.41, napakalayo po niya sa kanyang normal high water level. Nasa 51 meters yung kanyang agwat dun sa critical. That's why wala rin po tayo nakikitang threat dito ng pagbaha. Final po natin, Pantabangan, 178.16, pababa rin po yung kanyang trend. Kita rin po dito, malayo po siya sa normal high by 37.84 meters. Magat Dam na nasa Isabela, 160.93, pababa pa rin po yung kanyang trend, consistent. Nasa 29 meters yung layo niya sa critical level as of this morning. And finally, yung Kaliraya Dam na nasa Laguna, 286.26, tumaas po siya ng bahagya at oscillating lang yung kanyang pagbaba at pagtaas, pero wala po tayong nakikitang threat din ng pag-spill. Punta naman po tayo sa lagay ng ating flood outlook in the next 12 hours at mas mahaba pang panahon. Meron po tayong flood monitoring advisory na naka-issue dito sa mga nakalista na region. So Region 4B, Mimaropa, Region 6, Western Visayas, Region 9, Zamboanga Peninsula, Region 10, Northern Mindanao, Region 12, Soccsaygen at Barm, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So ito pong mga active natin na flood advisory ay for the next 12 hours hanggang alas 6 po ng gabi. At mag-antabay po tayo sa mga susunod na advisory natin dahil as reported po by kanina sa weather update, ngayong araw po hanggang bukas ay nandito sa Mindanao yung mga inaasahan nating pag-ulan at kakaibat po nun ay yung pagbaha. At mula po bukas hanggang Biyernes, aakyat po siya, magkakaroon na po dito sa may Palawan, Western Visayas at sa may Region 4B. At Biyernes hanggang Sabado, may Region 3. At so, magantabay po tayo sa mga susunod na advisory at mga warning ng PAGASA pagdating po sa pagbaha. Yun lang po ang advisory from Hydromet Division. Maraming salamat po at magandang umaga.
7: Salamat po, Sir Pamintuan, ang ating duty hydro forecaster from the Hydromet Division. Ang pangalawang parte po ng ating press conference ay ang Q&A session. But before that, nais ko lamang pong i-acknowledge ang presence ng key officials ng DOST PAGASA, headed by Dr. Nathaniel T. Servando, our administrator, represented by the Chief of the Weather Division, Engineer Juanito S. Galang, and the Chief of the Hydrometeorology Division, Engineer Socrates Paat Jr. Nais rin naming pasalamatan ang aming media partners na patuloy na tinutulungan tayo na maipahatid sa ating mga kababayan ng mga update mula sa DOST PAGASA. Kasama natin ngayon dito sa PAGASA Media Room from DZRH, ABS-CBN, Philippine Star, DCWB, DZMM, and IBC-13. So we'll begin with the question and answer portion of this press conference. Pakibanggit po lamang ang inyong pangalan, affiliation, and if possible, kung para kanino po ang inyong katanungan. Maraming salamat po. Pwede na po tayong mag-start.
8: Hello po. Hello. Meron na. Simula pa nung makita ho natin itong bagyo na to, parati hong sinasabi ng PAGASA na hindi magla-landfall. Pero kailangan pa rin na maganda ng mga kababayan natin dahil sa epekto nito na buba kalalakas yung mga pag-ulan, pati yung binabanggit na malakas na hangin na pwedeng maapekto o makaapekto dun sa mga kababayan ho natin na kahit hindi malapit sa Bagyo ay makakaranas ng mga pag-ulan at saka hangin pa rin itong ng Bagyong Inday.
9: Hello, hello. Maraming salamat sa tanong. In terms muna sa lakas ng hangin, yung pinakita ng kasamahan natin kanina na by Friday may minimal impact dito sa may Batanes area, kung makikita natin sa, kung babalikan natin yung presentations kanina. And then sa lakas ng hulan, inaasahan natin magsisimula yan dito sa may western section ng Visayas by tomorrow, and then naaakyat yan. Kung ang concern natin naman dito sa may Metro Manila at western side ng northern tsaka central Luzon, by Friday, Saturday, unti-unti na yung mararanasan. So, makikita natin dito, 50 to 100 dito sa may part ng Zambales, Bataan, Metro Manila, by Friday na yan hanggang Sabado. So, yun yung inaasahan natin. May mga concentration na malalakas, 100 to 200 sa may Occidental Mindoro. Dahil yan sa hatak ng bagyong si Super Typhoon Inday, epekto ng southwest monsoon. Thank you.
8: Opo. Follow-up lang po. No? Doon sa 50 to 100 millimeter na mga pag-ulan at kasama po dito yung Metro Manila, possible po ba na makaranas din tayo ng mga pagbaha dito sa Metro Manila, lalo na thunderstorm lang, nakakaranas na po tayo nung pagbaha doon sa usual na mga areas na kadalasan pong binabaha?
9: Well, dito sa Metro Manila, may mga areas po talaga na konting ulan lang binabaha. Kaya sa ngayon pa lang, habang wala pa mga malalakas na pag-ulan, pinaghahanda na po natin mga kasamahan natin o yung mga kababayan natin doon sa mga areas na identified naman kung saan na yung mga areas na yon. Thank you.
8: Thank you po.
10: Any other questions po?
11: Hi sir, Josiah Antonio po from Philippine Star. Para lang po, since medyo bago lang po itong impact-based forecasting po, no? Baka po pwedeng pa-explain lang po sa audience natin kung ano yung ibig sabihin ng minimal risk dun sa extreme northern part ng Luzon.
9: Explain po ng kasamahan natin.
4: So, bali ang impact-based forecast po kasi ay tinetake into consideration ito yung population, yung mga building structures, types of building over the area, bukod pa yung pinakang actual hazard, yung hangin. So in this case, we're talking about the severe wind. So kung titingnan natin kung madalang or kukonte ang mga struktura na sa tingin natin ay mahina at hindi kakayanin yung particular lakas ng hangin, then magiging minimal ang impact. For example, alam naman po natin dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon na yung mga kababayan natin dyan ay nakapag-adjust na. Alam natin na yung mga struktura, kanilang kabahayan dyan ay gawa talaga sa bato, no? And then yung makikita natin yung projection natin ng bagyo, basically, ang inaasahan natin ay yung pinakamahina o pinakamababang level ng wind signal ang tatama dito. Then dagdag pa dyan, bato nga yung mga struktura. Then minimal po inaasahan nating epekto dito sa may bandang mga bayan dito sa balalawigan ng Batanes sa mga bayan pong nabanggit. However, gaya ng sinabi ko, maaaring mabago pa yung senaryo kahit patuloy din tayo magbibigay ng update. Tropical Cyclone Bulletin, the impact-based forecast, the weather advisory, and even yung gale warning, no? Yung kaninang tanungan ni Sir Alan isa, bukod pa dun sa malalakas na ulan, pwedeng maging maalon din sa mga darating na araw sa western section. So kaya po ang lahat, inaantabayan or pinapayuhan na magantabay sa official forecast products na ipapalabas ng Pag-asa patungkol nga po sa Super Typhoon sa Inday, pinag-iba yung habagat, and then yung epekto nito sa kalupaan ng ating bansa.
11: Thank you po. Yung next question ko, sige pa sir.
12: May dagdag ko lang din po ano, tungkol sa impact-based forecasting. So ang IBF po ay multi-hazard. So na-discuss ni Junior Chris kanina yung tungkol sa severe wind pa lang yun. Ano. So meron ding mga hazards like yun nga, sa baha, storm surge, landslide. And so in the coming months, starting actually this July, ay sisimulan na ng Pag-asa ang pag-i-issue ng mga impact-based forecast para sa mga hazards na nabanggit ko. Thank you.
11: Next question naman po, since recently po nag-record low po yung Angat Dam, paano po mag-increase na po ba in the next coming days yung water level nito given na may mga bagyo na, may mga ulan na po tayo in the next coming days?
12: Salamat po na nabanggit nyo yung tungkol sa Angat. Actually, nabanggit na rin namin nung nakaraan na itong mga bagyo, incidentally, yung mga bagyo talaga nakatulong sa atin para magkaroon ng additional na supply ng tubig para sa ating mga dams. Fortunately, dito sa pagdaan ni Super Typhoon Inday ay ina-expect natin na may mga pag-ulan na kumbaga masaswak doon sa watershed ng Angat. Kung kaya't we are forecasting na magkakaroon ng pag-angat ng water level by approximately 1 meter. So, still, hindi pa rin yan sapat para mapunan yung mga kakulangan ng dam para ma-sustain yung operations niya at masuplayan yung ating needs for domestic water, irrigation, and power generation. So, magantabay pa rin tayo sa mga susunod na mga weather systems kung may bagyo pa. Hindi naman sa pinapanalangin natin na magkabagyo muli, pero we have to accept it na yung bagyo talaga yung malaking bagay para umangat yung ating water level sa mga dams. Thank you.
10: Yan. So may mga katanungan pa po ba tayo sa mga kasamahan natin? Yes.
13: Val Gonzales po ng DGRH. Base ho dun sa image, satellite image, medyo malawak ho yung kaulapan, saklaw ng kaulapan, bagamat medyo malayo pa siya dun sa mismong mga lugar sa ating bansa, lalo na dyan sa Luzon area at iba pang mga lugar. Yung mga lugar na nasa ilalim ho ng tropical cyclone, hindi pa ho nila physically nararamdaman yung lakas ng impact ng ulan at

0: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. At ngayon nga po ay kasalukuyan po nating napakikinggan nga po yung press briefing po dyan sa Pag-asa, sa DOST Pag-asa po. Ito po ay patungkol pa rin sa Super Typhoon Inday. Ayon po kay Sir Chris Perez kanina, sinabi niya po na isa sa mga binabantayan natin, ito yung pinag-iba yung habagat, at itong Super Typhoon Inday at ang epekto nito sa pagtama sa kalupaan. Sinabi rin po ng Pag-asa kanina po ay ngayon po starting July, no, ngayon pa lang sisimula na po nila ang pag-issue ng impact-based hazard. At also, sinabi rin po may nabanggit ang patungkol nga po sa Angat Dam, kasi nga napababalita nga po na ang Angat Dam ay bumababa yung water level po nito. Kaya naman sinabi po, inamin, no, aminado po ang Pag-asa na incidentally nakatutulong ang bagyo sa pagdagdag po ng tubig sa dam. Inaasahan na 1 meter na pag-angat sa water level sa Angat Dam. Pero sinabi rin po ng DOST Pag-asa na hindi raw po ito sapat upang tugunan yung mga operations, no, tulad nga po ng domestic water, irrigation at iba pa. Sa ngayon po, subukan natin, no, balikan ang ayun, patuloy na inaayos natin yung connection, no, kasi nagkaroon tayo ng kaunting technical
1: problem. Na itong Super Typhoon Inday ay kikilos.
0: Pero sa ngayon na
2: maraming salamat
0: na
2: po
0: ng
2: mga katanungan
0: po. Kasalukuyan si Sir Chris Perez ay nagsasalita sa
1: good afternoon po, Ariel Ross from ABS-CBN News. Yung sa Angat Dam po, no, kasi 157.07, sabi po kanya.
0: Mga kababayan, wag po tayong kaagad, no, na mabahala, no, at gawin po natin, mga kababayan, ay ang lahat ng nararapat natin gawin tulad ng pagtutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang mga balita. At sa ngayon ng muli, balikan muna po natin ang Pag-asa DOST press briefing.
1: Laguna Lake, kaya wala pang water service interruption sa atin. Ano pong yung level ng Angat Dam? Kasi critical low is 160, tapos it's still going below that. Na talaga...
3: Salamat, Ariel, sa tanong. Well, siguro masabi nating good news ito dahil nga dahil dito sa kay Super Typhoon Inday ay

0: tungkol dun sa mga water interruption ay patuloy naman yung pagkikipag-ugnayan namin sa NWRB and mga water concessionaires. Siguro, base dito sa projection namin ito ay magkakaroon ng, I think actually bukas yata or sa Friday magkakaroon ng update. Kailangan bang magbawas ng supply ng tubig or as is muna dahil magkakaroon ng konting pag-angat dun sa angat water level.
1: Yes, sir. Follow-up siguro, sir. At this point po, mananawagan na po ba ang PAGASA na talaga ng paggamit ng tubig sa mga kumukuha ng tubig sa Angat Dam?
0: Well, actually, simula pa lang nung nakita natin na
1: gamit ng tubig sa mga kumukuha ng tubig sa Angat Dam?
0: Well, actually, simula pa lang nung nakita natin na tuloy-tuloy yung pagbaba, ay nagsimula na tayong manawag. Dahil nga, patuloy pa rin sa pagbaba, ay patuloy din kami nananawagan na magtipid tayo sa tubig. Yung mga hindi kailangan na activity siguro sa ngayon na nag-involve ng paggamit ng tubig ay isang tabi muna. Yun lang muna siguro ang mga basic needs, basic na paggamit ng tubig ang i-prioritize natin.
1: Thank you, Sir Jun. Sunod naman po tungkol dun sa mga ina-expect nating paulan dahil sa enhanced habagat. Sir, baka pwede kayong maging mas descriptive kasi kanina ang sabi lang ay magkakaroon ng mga pagbaha. And yet, meron tayong heavy to intense sa Mindoro at sa Antique, no? Sabi po ni Sir Jun ay dinadevelop pa yung impact-based forecast para sa flooding and landslide. Pero pwede po bang mabigyan ng description yung ating mga kababayan kung ano in-expect nilang dami ng ulan and potential na pagbaha sa mga lugar nila? Especially sa, hindi lang sa PAGASA, no, pati sa iba't ibang weather models, mukhang mabababad po sa grabing ulan yung Mindoro, Panay, Negros, and posibleng pati sa may Western Luzon, including Metro Manila. Para lang po siguro mas angkop yung pwede nilang preparations.
2: Hello, maraming salamat. So, base sa pinakita natin kanina sa presentation ni Engineer Perez, makikita nga natin na 50 to 100 millimeter per hour. Although, ito, makikita natin na 50 to 100 millimeter per hour dito sa may Mimaropa, pero itong Occidental Mindoro kasama na yung mga ibang areas dito sa may Western Visayas, itong Antique, mas malalakas ang ulan kasi mas exposed to dito sa may hatak ng habagat. At isa rin, paghandaan din natin yung dito sa Metro Manila, ang kalakasan kasi by late Thursday hanggang Saturday ang impact dito sa Metro Manila. So, alam naman natin, may mga areas talaga, maraming areas dito na madaling bahain. So, may couple of hours pa tayo o days na makapaghanda dito sa may Metro Manila area.
3: Ayan, so maraming salamat po. Yes, sir.
4: Sir, at this, although tuloy-tuloy yung preparation no, ng mga LGUs dito sa Metro Manila, may nag-meeting na ang MMDA regarding dito, based dito sa mga information natin na hawak ngayon, kailangan ba ang pagre-recommenda na kung sakasakali man, particular dun sa talagang lugar na binabaha, na kung kinakailangan dahil nga sa magiging epekto nito sa mga kababayan natin, kailangan ba na magsagawa na ng mga paglilikas dahil hindi man yung bagyo mismo yung kakaharapin natin pero yung mga pag-ulan na mararanasan natin sa Metro Manila?
2: Well, regarding naman sa paglilikas, may mga updated tayo ng mga forecast na ilalabas. So, habang papalapit ang bagyong si Inday, Super Typhoon Inday, maglalabas tayo ng mga mas updated na information para makatulong sa mga decision makers dito sa mga LGUs, lalong-lalo na dito sa may Metro Manila area.
4: Kasi,
2: so maglalabas po tayo.
4: Kasi lalo na nababanggit nyo kanina na pwede nating bukas Webes ng gabi, baka makaranas na tayo ng mga malalakas na mga pag-ulan. Beyond, baka kasagsagan ng malalakas na ulan doon pa maisipan nung mga kababayan natin na lumikas doon sa mga lugar nila dahil sa mga pagbaha na mararanasan doon sa mga flood prone areas.
2: Yes,

0: Sir, regarding dyan, may mga, may close coordination po tayo sa OCD, sa NDRRMC. Mm. And then, every twice a day, nagkakaroon tayo ng online meeting sa kanila. So, ipapaabot po natin kung may mga pagbabago o na kailangan gawin dito sa, hindi lang sa Metro Manila, pati sa ibang panig ng ating bansa.
1: Ah, okay. Thank you.
2: So, any other questions? Meron po tayong katanungan dito mula sa YouTube from Dan Joseph Sanchez. Posible po ba na magtaas ng wind signal mostly sa Luzon, especially Pampanga and NCR, due sa size ng wind field niya? Sino po ang pwedeng makasagot? Yes.
3: Ano po yung areas of concern, ma'am?
2: Mostly Luzon, especially Pampanga and NCR.
3: Well, kung babalikan po natin yung forecast track kasi kanina, more towards the extreme northern Luzon area yung pwedeng maging direct effect. Binanggit natin kanina, we're not ruling out the possibility na pwede tayo magtas ng 2 and 3. Kung magkaganon pa man, likely, dito sa nakararaming bahagi ng northern Luzon area, pwedeng mangyari yon. However, sa ngayon, ang confidence natin na more towards extreme northern Luzon ngayon takbo. So, basically, ang nakikita natin yung areas of concern ni sir ay baka wala naman Pampanga area sa hindi tayo magtas ng wind signal. However, yung epekto ng habagat, baka magdulot po ng mga pag-ulan dahil dito binanggit din natin kanina yung pagbugso ng hangin, no? Strong to gale force gust bukas, Biyernes, most parts of the country. So, maaaring walang signal sa inyong lugar sa Pampanga sa mga darating na araw, pero asahan po yung mga pagbugso ng hangin dahil sa pinag-iba yung habagat ng super typhoon na Sinday.
2: Thank you very much po. Susunod po na katanungan, ito po bang si Super Typhoon Inday at Enhanced Habagat ay mga epekto po ng tinatawag na Super El Nino? Sino po yung pwedeng makasagot? Ayan, so let's acknowledge the presence of the Chief of the Climate Monitoring, Ms. Ana Liza Solis, to answer the question. Ayan.
4: Yeah, good morning po. As we have mentioned prior po nung nagpalabas ang pag-asa ng El Nino Advisory Number 1, as early as March, nung nagpalabas tayo ng El Nino Watch, sinasabi na natin po yung posibleng impact or precursory effect ng El Nino or Super El Nino na tinatawag, na ang category po natin is yung tinatawag na Very Strong El Nino. So yun po yung equivalent ng tinatawag natin Super El Nino, Very Strong, in which medyo mas mainit at tumataas nga po yung temperatura ng ibabaw ng dagat. So ito yung sinasabi natin na mga precursory or potential impact ng itong paparating nating El Nino. And yes, yan po yung mga impact po, early impact ng El Nino na ating minomonitor sa ngayon na pinipredict po natin at based on historical record ay nagkakaroon tayo ng mga super typhoon category at enhanced habagat. So, ito na po yung mga sinasabi natin na mga potential impact nitong very strong El Nino na paparating.
2: So, thank you very much po, Ms. Ana. Other questions po sa... Yes po, Sir Ariel.
5: Hello po. Sorry, mamumulit lang po. Sir, ang recent na hindi lang falling pero super typhoon at humila ng habagat ay yung Karina noong 2024. And grabe po yung pagbaha doon. No? Based naman sa forecast nyo po ay hindi naman ata aabot sa ganung level or medyo malayo pa po. So we don't know yet kung paano hihilahin nung bagyo ang habagat. Ang tanong po sir is, aabot ba sa ganong level para yung ating mga kababayan hindi magulat or wait and see hanggang makita kung paano yung hila ng super typhoon or sundin na po yung present ano ngayon?
0: Anyway, yung nilabas nating information ngayon, mostly itong western section talaga yung apektado. So, identified na natin yung mga areas. And then yung mga, may na-identified na tayo as early as now na yung mga orange na sa 100 to 200, ito po yung dapat maghanda talaga. So, anyway, every 6 hours, naglalabas tayo ng mga updated information, baka yung mga, posible na yung mga orange areas na to mas madagdagan pa. So, yun po. Para sa guidance din ng mga kababayan natin.
5: Sir, baka kasi may gustong makarinig ng gaano ba kataas yung baha sa kalsada, may class or work suspension ba, may mga kalsada bang masasara or matatakpan dahil sa landslide, baka may mga ganong pwede yung ma-describe ang pag-asa para lang mas apt yung preparation kesa sa babaha at magkaka-landslide lang?
0: Anyway, isa to sa mga part ng multi-hazard impact-based forecasting natin. So, every hazard, maglalabas tayo ng different warning. So, sa ngayon, hindi pa naglabas ng warning for landslide. And then, sa flooding, wala pa rin tayo nakikita, kaya hindi pa rin tayo naglalabas. So, possible sa mga susunod na mga issuances.
1: Dagdagan ko rin lang, Ariel. Tulad nga na nasabi ni Sir Jun, wala pa sa ngayon yung mga ganong kadetalyado na information. Pero eventually, papunta po tayo doon. Kasi nga ito impact-based. So, makikita natin yung mga ilalabas na warnings, advisories ng PAGASA will be more on the impact. So, for the case ng flood, although nasa pilot areas pa lang tayo ngayon, like Tuguegarao in the Cagayan River Basin and Legazpi in Bicol area. Pero eventually, sasakupin natin in the coming years yung buong Pilipinas. Yung mas detalyado na pag-i-issue ng warning. Katulad na ng mga ganun, kung gaano itataas ng pagbaha sa mga kalsada. Siguro, dun sa ilog mismo, yung mga katabing communities na adjacent to sa mga river basins natin. Pero sa ngayon po, sabi ko nga, papunta tayo doon and we are starting off this month for the pilot areas. Pero being said na may mga moderate to heavy rainfall dyan sa southern part, sa western part ng ating bansa due to the enhanced habagat, ngayon pa lang, binibigyan na natin ng kaukulang paghahanda yung ating mga kasamahan dyan, yung mga, especially yung mga local government units, na wag po nating isa pag walang bahala itong mga ganitong warnings. Dahil ang mga bagyo, ang ating panahon ay very dynamic. So, anything can happen ka nga. So, in the coming days, patuloy po kami maglalabas ng mga warnings and eventually, dapat makarating sa mga end users with the support of you in the media. Thank you.
5: Thank you, sir.
2: And so, other questions po? Yes, sir.
6: Magandang umaga po. Miko po of DZMM. For anticipation lang po ng public, since it's already the rainy season, at nagsimula na nga po yung pagdating ng mga bagyo no, dito sa ating bansa. Pwede po naming malaman kung na-forecast nyo na po ba kung ilang bagyo yung tatama po sa ating bansa ngayong July, and yung interval po sana, like ngayon ay meron tayong bagyong Inday. Kailan po yung susunod na bagyo? May mga low pressure area na po ba kayo na namomonitor around yung Philippine po? Thank you po.
0: Actually, after nitong Inday, may minomonitor tayong, kung babalikan natin yung satellite imagery kanina, babalikan mo yun. Meron tayong minomonitor na cloud cluster dito sa May Pacific, so posible na ma-develop into low pressure area yan. So, isa rin yan sa binabantay natin na mas mababa yung track nito kumpara sa bagyo ngayon na Super Typhoon Inday. So, mas although hindi pa siya masyadong organized, minomonitor na rin ang PAGASA. And then, kung ilang bagyo, ang forecast natin ay 3 or 4 this July. 2 to 4 this July.
6: Paano po kayo interval, sir? Will this be every week na? Ganun po ba mangyayari?
0: In terms of interval, hindi naman natin binibigay. Ang binibigay natin every month, maaring may time na sa isang linggo, sunod-sunod yan na dalawa, and then maaring magkakaroon ng break. Pero ang binibigay nating forecast for the whole month, yung sa interval, sa ngayon, hindi pa tayo naglalabas kung sa mga interval na yan.
6: And for the benefit lang din po, additional details for information sa public, kailan po na pre-predict or na-forecast ng PAGASA kung ito po ay magiging super typhoon, yung ganun pong categories?
0: Well, daily minomonitor naman ng PAGASA yan. Minsan as early as 2 to 3 days nalalaman na yan kung mag-i-intensify ba siya into typhoon or super typhoon. Pero siyempre hindi natin nilalabas yung mga ganung information na maaaring mag-create ng takot sa mga tao. So kapag halos sigurado na tsaka natin nilalabas yung mga ganong information para hindi lang mag-create ng takot sa mga tao.
6: Thank you po.
2: Ayan, so thank you po.
7: Hi sir, Von Aquino po from GMA News. Sir, para lang po ma-imagine ng mga tao or ma-anticipate nila yung dami ng ulan na pwede nating maranasan paglapit po nitong bagyo, no? Can we compare it to previews na mga habagat and bagyo na naranasan natin? Yung amount ng rainfall na mararanasan sa mga areas, lalo na po dun sa mga binanggit natin?
0: Yung kung maalala natin yung super typhoon Uwan, although naglandfall kasi itong Uwan yung 50 to 100 millimeter per hour, halos naranasan siya dito sa may Eastern Visayas area tsaka Quezon. So, yung mga baha na naidulot doon, halos pwede siyang i-compare yung ganitong intensity na nilalabas ng pagkasya. Yung 50 to 100 na naranasan ng bagyong Uwan. So, medyo kung gaano kataas, depende sa area. Medyo, ano kasi, hindi siya, kumbaga, hindi mo siya ma-compare na yung epekto nung ulan na ganitong dami sa lugar na to ay parehas lang din sa iba. So, depende sa areas talaga.
7: Pero sir, can we compare it to close to Ondoy? O hindi naman? Hindi pa naman?
0: Yung Ondoy, masyadong malakas na yon kasi very solid siya na tumawid talaga dito sa may Metro Manila area. Hindi pa siya ganun kaka-comparable talaga.
7: Thank you, sir.
0: Thank you.
2: Yung may katanungan pa po? Yes.
8: Dagdag lang ho dun sa tanong ni Ms. Von Valgonzales po, DJ Rage. Para ma-magnify natin kasi, dun po sa international media, nakikita na ho ng publiko yung impact nito dun sa mga lugar na dinanan niya, Saipan, other parts of the US, sa Marshall Island, etc. Ang lakas ho ng, o Marianas Island, ang lakas ho nung impact, yung hangin ho talagang para na pong si Ondoy o parang si Yolanda na yung lakas. May assurance po bang may bibigay bilang comparison na rin na may tuturing kung yung ganong klase ho ng lakas ay mararanasan din sa Pilipinas, although pangalawa na lang ho siyang lugar na maaari niya hong daanan?
0: Hello. Kung makikita natin kasi dito sa mga binanggit pong areas kanina, halos dun talaga dumaan ang bagyong si Super Typhoon Inday. Pero kung makikita natin sa forecast track natin, medyo malayo. Yung ganong scenario na mararanasan na ganong kalakas, sabi nga ni Sir Chris kanina, kung magbabago significantly ng direction to, kung mas bababa, maaari maapektuhan o maranasan yung ganong kalakas sa may Batanes area. Yan ay kung magbabago significantly ng track. Pero kung hindi, hindi natin mararanasan yung ganong kalakas na hangin tsaka yung ulan.
2: And so next question po. Yes po.
9: Alisa Insigne po from IBC News. Nabanggit nyo kanina you forecasted 2 to 4 typhoons this July. So does that mean na bababa pa yung tubig sa Angat, sa mga dam, example yung Angat, or madadagdagan pa po?
1: Doon po sa 2 to 4 na bagyo, masasabi natin na may pagtaas. Assuming na tatama yung mga pag-ulan dito sa watershed ng mga dams. Pero, yun nga, dahil forecast pa lang yung kung saan dadaan yung 2 to 4 na bagyo na yun, hindi natin alam kung magla-landfall siya or baka gigilid lang sa ating par. So, hindi natin masabi sa ngayon. Pero, hopefully nga, kung magdulot yun ng mga significant na pag-ulan, well, we would expect na magkakaroon ng karagdagang supply ng tubig sa ating mga dams.
9: Additional lang po, ano yung proper way po ng preparation since this month if mangyari nga po yung 2 to 4 na typhoons and yung isa yung Inday ay super typhoon? Paano po kaya para lang sa knowledge ng public, paano yung dapat na talaga na paraan ng paghahanda? Ilang oras yung preparation bago lumikas and ano ba yung mga eksaktong na dapat gawin para maging ligtas po sa bagyo?
0: Hello. Actually, dahil ang PAGASA in close coordination naman sa NDRRMC, so lagi tayo nang bibigay ng mga updated information and then from the council na abisuhan na yung mga maapektuhang areas, at least 3 to 5 days nalalaman na nila yan. In 3 to 5 days lead time, nalalaman na.
2: So, other questions po? Ayan, so I think lahat ng concerns natin ay na-cover na. At kung may mga katanungan po na hindi nabasa ngayon sa ating live stream din, susubukan po ng ating social media na ma-address ang inyong mga katanungan through the comment section, perhaps later na lang after the press conference. So para sa iba pang karagdagang impormasyon at detalye, maaari nyo pong bisitahin ang aming website sa www.pagasa.dost.gov.ph at magtungo din po sa aming official social media platforms sa Facebook page DOST Pag-asa, sa X at DOST_Pag-asa, at sa aming YouTube channel DOST Pag-asa Weather Report. And you can also download the Panahon application on your mobile phones. And with that, we pass it on to the Chief of the Hydrometeorology Division, Engineer Socrates Paat Jr., to close our press conference.
1: Maraming salamat. Katulad nga po ng na-discuss na natin, ano po, na si Super Typhoon Inday ay hindi malayo ang possibility na magla-landfall. Pero meron pa rin itong mga kaakibat na epekto sa kanyang paglapit sa landmass ng Pilipinas. Tulad na nga nitong enhancement ng habagat na magdudulot ng significant na rainfall, na pag-ulan. At patuloy po kami mag-i-issue ng mga warning na ilalabas from the national down to the to our regional services divisions. Meron po kaming 5 services divisions, by the way po, no? Meron sa Northern Luzon, NCR, Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. So sila po yung mga kasama namin para sa pag-impart nitong mga information mula dito sa National Flood Forecasting and Warning Center. Kaya patuloy po tayong magantabay sa mga sa magiging development itong si Super Typhoon Inday. At muli, maraming salamat po sa patuloy na pagtulong nyo sa amin sa pag-impart ng mga information na ito. Maraming salamat po.
2: Salamat po, Engineer Paat. Thank you very much to our duty weather forecaster and hydro forecaster, DOST Pag-asa officials and personnel, ang ating media partners and friends who are present here and on Facebook and YouTube, at sa ating mga kababayan who join us online na patuloy na nag-aantabay sa mga updates mula sa DOST Pag-asa. And that concludes our press conference. And on behalf of our DOST Pag-asa Administrator Dr. Nathaniel T. Servando and the whole DOST Pag-asa community, maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: Kapitan sa pagkain. Gusto ko magandang hapon. Maraming salamat po. Boyo.
21: Maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture.
22: Gyasek, bayan manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon. Gyasek, bayan manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
23: Malalaman mo anong kaso nila.
24: Meron pa rin katarong at lalabas pa rin katotohanan sa pamamagitan ng paglilitis.
25: So kung wala namang kamalian na dapat kinakatakutan, bakit magtatago po tayo?
26: Walang pinipili ang justisya. Dapat mahirap, mayaman, sumataas o mababa. Pantay-pantay dapat.
27: Katotohanan, pananagutan, katarungan, subaybayan ang live coverage ng The Impeachment Trial. On air at sa digital platforms. Dito lang sa inyong People's Television.
28: The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa It's Fun. Tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV.
27: Simula na ng paglilitis. Haharapin na ang mga tanong ng taong bayan.
29: Mahalaga ang pakikinig, lalo na sa mga usapin patungkol sa pamamahala sa ating bayan.
30: So, sumubaybayin talaga ako niyan.
31: Siyempre, taong bayan tayo, kailangan nating makita yung katotohanan.
32: Even though na meron kang posisyon sa isang gobyerno,
33: sana harapin ng akusado ang impeachment na mayroong katapatan.
34: Kung talaga namang mayroong ebidensya, nararapat na managot.
35: Dapat sila yung halimbawa ng maayos na pamumuno para maging maayos ang bansa Pilipinas.
27: Subaybayan ang live coverage ng The Impeachment Trial on air at sa digital platforms. Dito lang sa inyong People's Television.
36: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
37: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
38: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
39: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
40: Artsy Craftsy!
27: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV.

0: pinaka-inaabangang balita simula umaga.
1: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
2: Ang pinakamaiinit na headlines at mga isyung pinag-uusapan.
3: Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast.
4: Ang inyong People's Television News. Balitang maasahan. Balitang para sa bayan.
5: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow Rainfall Warning, pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning, mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning, inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
6: Kumanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga in na in na usapan. Balitaan. Hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
7: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, isinusulong na West Philippine Sea Victory Day tuwing July 12 at ang datos ng mga naitalang barko noong buwan ng Hunyo sa iba't ibang lugar sa West Philippine Sea ating tatalakayin kasama si AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Admiral Trinidad, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
8: Yes, magandang hapon, Music March and Joshua, magandang tanghali rin sa mga talasubaybay ninyo.
7: Yes, Admiral, thanks for joining us. Nananawagan po ngayon ang AFP sa mas maraming local government units na ideklara ang July 12 bilang West Philippine Sea Victory Day. Bakit po mahalaga na may pagdiwang ito sa buong bansa?
8: Alam mo, Joshua and Marge, na una sa lahat, itong ruling ng Arbitral Tribunal, which we are commemorating on the 12th, the 10th anniversary, is a landmark decision. It is sabihin, this will go down in the annals of history, in jurisprudence, as a legal victory for the country. Importante ito sapagkat this debunked the 9-line claim of the Chinese Communist Party. And it upheld our stand na walang visa. It is important that this will be celebrated, commemorated every year. Kaya nga nalawagan tayo sa lahat ng mga LGUs na i-commemorate ito yung Labrador Pangasinan ng Municipality at Cebu City. Hello, Joshua.
7: Alright, can you hear us? Nawawala po kayo sa linya, Admiral?
8: Yes, maliwanag naman kayo.
7: Alright, nagkakaroon lang po ng bahagyang technical problem. Hindi po namin kayo nairinig dito sa aming bahagi. Subukan po namin kayong balikan, Admiral, kung nairinig po kami maya-maya lamang.
8: Okay, sige.
7: Okay. Maganda to, no, Yusek, dahil itong pag-alala sa pag-award sa atin na kung ano yung ating teritoryo sa West Philippine Sea. Kasi marami ngayon ang tinitake for granted na parang okay lang yan. Okay lang na nandyan yung mga barko ng China. Hindi nila nalalaman yung kahalagahan kung na dapat nating angkinin yung ating teritoryo.
9: Exactly. Saka 10 years na pala, yes. Joshua. Mm-hmm. Parang nung isang araw lang, binabasa ko lang yung arbitral award na yan. Mm-hmm. No? Tapos, I mean, tuwang-tuwa pa ako nung araw na yun na parang, mm-hmm. Ayan, finally, na-set na on record na tayo talaga ang may-ari ng West Philippine Sea. At nakaka-proud yan bilang Pinoy na na-recognize yan internationally.
7: And kudos sa kay Defense Secretary Gibo Teodoro na sa ating paninindigan dahil yung minumungkahi nga ng China na magkaroon ng common fishing ground sa Scarborough Shoal, isa anya parang PR stunt nga lang daw naman talaga ito na talaga namang hindi dapat bigyan ng ganong karapatan ng ibang bansa na mangisda sa ating mga karagatan.
9: Exactly. Agree
7: with the dread. Alright. Well, sa puntong ito, subukan natin balikan si retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Admiral, can you hear us?
8: Yes. Maliwanag naman kayo.
7: Okay. Admiral, doon po tayo sa ating pagdiriwang nitong July 12. Bakit po mahalaga ito na may yung celebration sa buong bansa?
8: Yes. Mahalaga ito sapagkat this is a legal victory for the country. The ruling of the Arbitral Tribunal in 2016 affirmed na yung ating maritime domain, yung ating entitlements ay para sa Pilipinas. It debunked the imaginary nine-dash line claim of the Chinese Communist Party. And Cebu City and the Municipality of Labrador in Pangasinan have passed resolutions commemorating itong ruling ng Arbitral Tribunal, the 10th anniversary, itong July 12. That's why nabanggit po natin, we are encouraging our LGUs, not only local government units, but pati yung mga non-government organizations, yung mga iba't ibang offices ng gobyerno, to show support for this ruling. I would like to highlight yung atin ito, na maraming ginawang mga activities to commemorate this. Apart from the LGUs, nananawagan din po tayo sa mga NGOs to be one in supporting and commemorating the Arbitral Tribunal ruling.
9: Okay. Sir, since nabanggit niyo na nga po yung mga LGUs, no? May mga LGU ba na nagpatupad na ng West Philippine Sea Victory Day? At ano po ba ang inaasahan ng AFP na magiging epekto nito sa pagpapalawak ng kamalayan at pagmamahal ng mga Pilipino sa ating maritime rights?
8: Yes, we are calling on yung ating mga kababayan sapagkat tumakita po natin yung results sa mga OCTA surveys. Mataas ang mga feedback, ang support for the AFP. They understand the issue. They are willing to support the country, to fight for the country. Ito ay mga individuals na lumalabas sa mga surveys. We would also like to encourage yung mga LGUs, the same thing, na maglabas ng mga statements, mga resolutions, calling on them to support and to come out with statements na they support. And they would like to pass, we would like them to pass resolutions to show na iisa tayo yung ating bansa when it comes to commemorating this 10th anniversary ng Arbitral Tribunal ruling.
7: Okay. Sir, sa pananaw po ng AFP, paano po natin may papakita na nananatiling makabuluhan at may bisa ang Arbitral Award kahit hindi ito kinikilala ng bansang China?
8: Alam mo, una sa lahat, yung ating pag-perform ng ating mandate, Joshua, tuloy-tuloy yan. Yung Philippine Navy, lalong-lalo na yung mga barko natin, mga eroplano ng Philippine Air Force at the Philippine Navy. So, into the Philippine Army, ano? Active, retired at mga reservists natin. Nagpapatuloy yung ating support, yung ating pagkandak ng mga patrols, yung pag-engage natin ng mga like-minded nations. Kung makita nyo yung ating mga maritime activities sa karagatan ay nagpapatuloy, sa himpapawid, yung ating mga exercises ay dumadami ang participants. From unilateral, naging bilateral, naging multilateral. So ito ay mga activities ng AFP na nagpapakita na tayo ay magpapatuloy na itaguyod yung ating mga maritime rights and that we are, yung pag-enforce ng Arbitral Tribunal is done through these activities by the AFP.
9: Okay, sir, no, isa din po sa mga mungkahi ay ang pagsasagawa ng mga activities sa mga paaralan tuwing July 12 upang maipaliwanag ang kahalagahan ng arbitral ruling. Ano po ba ang reaksyon ng AFP tungkol dito?
8: Yes, meron tayong effort sa ating mga paaralan na ibahagi sa ating mga estudyante ano ang halaga ng una sa lahat ating maritime domain, ano ang nangyayari, anong ginagawa sa atin, and what we are doing. at ano ang ruling ng ano ibig sabihin ng ruling ng arbitral tribunal. Ito ay ginagawa natin through our engagement with DepEd at sa iba't ibang units ng AFP all over the country. Engaging yung ating mga student rin para malaman nila ang katotohanan.
10: Alright. Sir, sa ibang usapin naman po tayo, nakapagtala ang AFP ng 74 na barko ng People's Liberation Army Navy at China Coast Guard sa apat na mahahalagang bahagi ng West Philippine Sea nito lamang buwan ng Hunyo. Ano po ang pinapakita ng bilang na ito tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa ating karagatan?
8: Una sa lahat, number one, ito ay napapakita na yung ating AFP is we have the capability to monitor what is out there. Ito ay magandang sinyalis sapagkat in the past, nahihirapan tayo mag-monitor, lalo-lalo na yung ganong kalawak at yanong kadami. Secondly, ito ang mag-drive ng deployment ng ating mga barko at mga eroplano. Pangatlo, mapapakita rin ito na yung illegal presence ng PLA Navy, Chinese Coast Guard at ng Maritime Militia ay naandun pa rin. So, anuman ang sinasabi nila, anuman ang charm diplomacy nila, una sa lahat dapat, tanggalin nila muna yung kanilang mga barko na nag-i-intrude sa ating karagatan. That's why every week, nagre-report tayo, every month nilalabas ang report, na nandun pa rin sila.
9: Okay. Sir, no, 74, no? Bagamat mas mababa ito kumpara sa naitala noong Mayo, no? Nananatili pa rin po itong mataas ang presence po ng mga barko ng China, no? Sir, sa pananaw po ba ng AFP, may ituturing po ba itong isang positive na senyales o nananatili pa rin po ba itong seryosong hamon sa ating seguridad?
8: Yes, seryosong hamon ito. Sapagkat anuman ang sabihin nila, hindi nila tayo malimil lang. They could not say one thing and yet ang reality sa baba ay naandun pa rin ang kanilang barko. Yung sinabi nila na nagpasa na joint undertaking for Bahaw de Masinloc na maging common fishing ground. Ito ay isang very weak attempt to portray na everything is fine. Everything is fine sapagkat na monitoran natin, naandun pa yung mga barko nila sa ating maritime domain.
10: Alright. And ayon din po sa ulat, mahigit 20,000 domestic at foreign vessels ang inyong minomonitor noong Hunyo at halos 6,000 sa mga ito ang hindi tumugon sa radio challenge. Ano po ang ginagawa ng AFP sa mga barkong hindi tumutugon at gaano po ito nakaka-apekto sa ating maritime security operations?
8: Yes, una sa lahat, Joshua and Yusek March, no? Itong pag-monitor natin sa ating maritime domain, ito ay nabibigay sa atin ng picture kung ilan ang dumadaan all over the country. So, na-monitor natin for the month of June. 20,000 plus ang dumaan, 20,494. Ang ginagawa ng Navy nito, the Coast Guard, we challenge them. Challenging them is a normal procedure. Tinatanong natin, anong pangalan, saan papunta, saan galing. Bagamat alam naman natin through their AIS, anong pangalan, saan nakaregister, anong type ng barko, saan galing, saan papunta, we would just like to double check kung ang sinasabi ba nila sa challenge ay consistent na lumalabas sa ating AIS monitoring. Yung iba doon, hindi sumasagot, but majority naman ay sumagot sa atin.
9: Okay. Sir, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok po sa atin ngayon.
8: Yes, sa ating mga kababayan, ano? Yung ating kinocommemorate ngayon is the 10th anniversary of the Arbitral Tribunal ruling. This is a very significant milestone. And it will go down in history as a legal victory for the country. Ito ay nasasaad na yung ating maritime domain. Yung entitlements yan ay para sa atin. At walang visa ang kiniklaim ng Chinese Communist Party. Mag-iing isa tayo as we commemorate the 10th anniversary. Ipakita natin ang suporta sa ating bansa, sa ating mga maritime frontliners.
10: On that note, maraming salamat po sa inyong oras. At sa impormasyon, AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
8: Maraming salamat din, Joshua and Yusek March.
9: Umabot sa 220 mga obra mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang lumahok sa West Philippine Sea Mural Festival 2026. Silipin natin yan sa report ni JM Thompson.
11: Mula sa makukulay, nakabibighani at out of the box na mga likhang sining, ito ang mga obra ng mga kalahok na nakapasok sa top 100 national finalists ng West Philippine Sea Mural Festival 2026 sa National Library of the Philippines, higit 200 ang nakilahok sa kompetisyon mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Patunay na ang mga likhang-sining na ito ay may kapangyarihan hindi lamang para pagandahin ang komunidad, kundi pati pag-isahin ang mga tao at paigtingin ang pagmamahal sa bayan.
12: Ito ay nagpapakita ng internalization at saka ownership, pag-aako ng West Philippine Sea.
11: Ayon pa kay National Defense Secretary Gibo Teodoro, ang pinagsama-samang kulay at kakayahan pagdating sa pagpinta ang ibinahagi ng mga visual artists mula Apari hanggang Hulo. Ito ay nagpapakita ng pag-ako ng ating bayan sa West Philippine Sea at karapatan-anya ito ng mga Pilipino na ipasa ang kaalamang ito sa mga kabataan. Malaking bahagi rin ng imahinasyon ng mga Pilipino para maging inspirasyon.
12: Itong espiritu na to, hindi naman tayo nagsasabi na bumala tayo sa kanyon. Pero yung pagtatayo lamang at paghihindi sa paglilinlang ng mga umaakop, sumasakop sa mga or nagsusubok sumakop ng teritoryo natin, hindi tayo pwede manahimik dito.
11: Binigyang diin din ni Teodoro na ang programang ito ay isang simbolo ng paglaban ng bansa. Hindi lang anya atin ang West Philippine Sea, kundi pag-aari ito ng mga susunod na Pilipino. Sagrado ang obligasyon na pangalagaan ito at gamitin para humubog ng bagong Pilipinas na matatag at malakas, hindi lang para sa bansa, kundi sa mundo. J.M. Thompson, para sa Bayan.
10: Sa ibang balita, itinaas na sa heightened alert ang Philippine Coast Guard, kasabay ng pinaigting na paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday sa bansa. Inatasan ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang lahat ng kinauukulang Coast Guard District Stations at Substations na maghanda at makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at local disaster units para matiyak ang kaligtasan ng mga komunidad at maritime stakeholders. Ipinatutupad na rin ang mga hakbang ng PCG.

0: Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro.
1: Magandang araw, Malacañang Press Corps. Magtutuloy-tuloy na ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa sa Pilipinas, ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasunod ito ng pagpapatupad ng 85 pesos wage hike sa National Capital Region. Sa utos ni Pangulong Marcos Jr., patuloy ang pag-aaral na ginagawa ng Regional Tripartite Wage Board upang magpatupad ng salary increase sa iba't ibang rehiyon. Inaasahan na mararamdaman ang wage hike sa susunod na mga buwan o bago matapos ang 2026. Dagdag pa ng Pangulo, ito na ang pinakamaraming pagtaas ng sahod sa nakalipas na apat na taon. Simula 2023, umaabot sa 7% ang average increase per wage order. At sa 85 pesos na increase, umabot na sa 210 pesos ang kabuuang naaprubahang salary increase para sa mga manggagawa. Para kay Pangulo Marcos Jr., prioridad ng pamahalaan ang kapakanan ng mga manggagawa. Upang mas lalo pang paigtingin ang pagbibigay ng masustansyang pagkain sa lahat ng mga pampublikong paaralan, pinangunahan ang kapakanan ng mga manggagawa. Upang mas lalo pang paigtingin ang pagbibigay ng masustansyang pagkain sa lahat ng mga pampublikong paaralan, pinangunahan kaninang umaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang national kick-off ng school-based feeding program ng Department of Education sa Pulilan, Bulacan. Sa Pulilan Central School, aabot sa 700 na mga mag-aaral ang kasama sa feeding program. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., malaking bagay itong programa ng DepEd sa pangungunan ni Secretary Sunny Angara upang matugunan ang kaso ng malnutrisyon at mga tumataas na bilang ng pagkabansot ng mga kabataan. Dagdag pa ng Pangulo, tutulong ang pamahalaan sa mga magulang at ito nga mismo ang magpapakain sa mga kabataan sa ilalim ng feeding program sa mga paaralan. Layunin din ng Pangulo na maisulong ang programa upang makapag-aral ng mabuti ang mga bata at maihanda para sa kanilang kinabukasan. Ang mga magsasaka at makikinabang din sa programang ito ng DepEd dahil sa kanila pa rin bibilhin ang masustansyang pagkain sa pamamagitan ng Department of Agriculture sa pangunguna naman ni Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. Sa ilalim ng school-based feeding program, magbibigay ng mainit at masustansyang pagkain at gatas ang pamahalaan para sa mga mag-aaral sa kindergarten at grade 1 hanggang grade 6.
2: Napakalaking bagay para sa akin dahil alam naman natin na kuminsan ang nagiging dahilan kung bakit hindi makapag-aral na mabuti ang mga kabataan ay kulang sa pagkain. At kaya tinanggal na natin yung problema na yan para tiyak tayo na lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin ang kanilang kakainin, hindi na alalahanin ang kanilang mga pamilya, ang pamahalaan na ang tutulong at ang pamahalaan na ang magpapakain. Ito ay napakahalaga dahil alam naman po natin, pinakamahalaga sa ating mga buhay ang ating mga anak. Kaya yan ang inuuna natin na alagaan, na sila ay makakain ng maganda, masustansya ang kanilang kinakain, sila ay ligtas sa sakit at sila ay makapag-aral na mabuti at kasama na po yan dahil marami tayong ginagawa para binabago natin ang pag-aaral para tayo naman masasabi natin hinanda na natin ang ating mga kabataan para sa kanilang kinabukasan at sa kinabukasan ng Pilipinas.
1: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong pwersa ng pamahalaan para sa paghahanda sa Super Typhoon Inday. Sa weather update ng PAGASA, nakapasok na kaninang umaga pa sa Philippine Area of Responsibility ang super bagyo na namataan sa east of Northern Luzon. Ang MMDA sa pangunguna ni Chairman Don Artes ay nagsagawa na ng paglilinis sa mga drainage at sa mga daluyan ng tubig lalo na sa mga lugar na punong-puno ng mga basura. Nakahanda na rin ang lahat ng 73 pumping stations ng MMDA para sa malakas na ulan dulot ng habagat na posibleng hilahin ng bagyong Inday. nagsagawa rin ng iba't ibang paghahanda ang DPWH sa pangunan ni Secretary Vince Dizon sa Cagayan Valley. Nakapreposition na rin ang kanilang mga kagamitan kagaya ng mga trucks, backhoe, chainsaw at iba pang material na maaaring magamit sa oras ng sakuna. Ang DSWD sa pangunan ni Secretary Rex Gatchalian ay nakahanda na rin bago pa man pumasok ang bagyo. Sa datos ng ahensya, mayroong mahigit 4.7 million food packs ang nakapreposisyon na sa buong bansa. Sa Cagayan Valley pa lamang, mayroong ng 217,000 na mga family food packs na nakahanda sa warehouses ng DSWD kung saan 23,000 sa mga ito ay nasa Batanes Island. Ang DOH sa panguna ni Secretary Ted Herbosa ay naka-alerto na rin sa mga regional office para paghandaan ang super typhoon. Isang weather alert din ang nilabas na ng Health Emergency Management Bureau sa mga Centers for Health Development. Nagdeklara na rin ang ahensya ng Code 1 para alerto ang mga unit habang nakahanda na rin ang DOH Health Emergency Response Team sa buong bansa at ang pag-deploy ng Philippine Emergency Medical Assistance o PEMAT kung kinakailangan. Binigyan diin ng DOH na naka-standby na ang kanilang contingency plan upang hindi maputol ang serbisyo ng pangkalusugan. Sa datos ng DOH, mayroong kabuuang 36.6 million pesos na halaga ng mga gamot, hygiene kit at mga kagamitang panglinis sa nakapreposisyon sa iba't ibang lugar. Maliban sa mga ahensya ng pamahalaan, si Pangulong Marcos Jr. mismo ay nakatutok din sa lagay ng panahon at sa magiging development nito sa susunod na mga araw. Paalala ng Pangulo sa taong bayan, maging alerto at palaging magbantay sa takbo ng panahon.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yun pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
10: Game on! Game on! Mga pangyayari at kaganapan sa bayan, mga updates sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bulahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
11: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Aryan Malyare at ito ang Game On sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay araw ng Miyerkules, July 8, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook, DZSR Sports Radio 918 kHz. Maaari nyo rin po kaming mapakinggan sa ating 918 AM. At syempre, posible nyo rin pong ma-download ang ating PBS receiver para naman makapakinig kayo sa atin anytime, anywhere. Ngayong araw po ay very special po ito dahil former coach at hitting partner ng ating Filipina tennis sensation na si Alex Ayala, Coach Ronard Toto Joven, ang ating makakakwentuhan. Aalamin natin ang kanyang insights, ang kanyang analysis, no, patungkol dito sa nakalipas na Wimbledon run for Alex Ayala. At syempre, gusto rin nating makilala si Alex, no, dun sa kanyang younger years. Dahil 7 years old pa lamang, no, si Alex Ayala, itong si Coach Toto Joven na, no, yung talagang nagturo sa kanya, no. Syempre, until now, kahit na big star na si Alex, ay as hitting partner pa din, no, ang ginagampanan for Coach Toto Joven, no. Samantala, at this point, bago yan, pinakamainit na sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. At numero uno po dyan, ang ating latest mula sa tennis. Speaking of Alex Ayala, siya po ay nakatakdang lumahok dito sa WTA 500 DC Open matapos nung kanyang naging breakthrough, no, sa Wimbledon. So siya po, base doon sa nirelease, no, ng Mubadala DC Open, ay isa siya doon sa mga top players na inaasahang dadayo or magko-compete, no, sa hard court na nakaschedule ng July 27 to August 2 sa Washington DC sa USA. So kasama po si Alex doon sa mga players nga, no, na inaasahang magko-compete sa main draw. So sino pa ba yung mga makakasama niya diyan? Nandiyan sina world number 8 Elina Svitolina, number 13 Marta Kostyuk, number 14 Naomi Osaka at number 16 Eva Jovic. So talagang bigating mga players, no, yung inaasahang papalo dito sa Mubadala DC Open. Speaking of Mubadala, ito actually, no, established siya since 19-

schedule naman ng August 2 to 13 sa Toronto, Canada. So again, sunod-sunod na naman ang schedule for Alex Ayala, currently number 32 sa WTA. Again, sino nga bang makakalimot na agad-agad doon sa kanyang naging breakthrough performance from Wimbledon, kung saan the first Filipino in an open era na nakarating sa fourth round ng Grand Slam tournament, no? Yung kanyang mga tinalo, isang Mexicana, si Renata Sarazua, mula sa round of 1-8. And then sinundan niya ito ng another victory against Australia's Maya Joint. And imagine, si Maya Joint ang nakalaban naman na to doon sa second round ay isang tennis icon, no? Itong si Serena Williams, no? And dun sa third round, yun talaga yung highlight, no, nung career, or sabihin natin yung run dito ni Alex, dahil isa pong defending champion, world number 3 na si Iga Swiatek, no, na Poland, yung kanyang nakaharap naman, at in straight sets niya tinapos yung laban nila. So again, talagang last weekend nangyari yon, and talaga naman pong kaliwat ka ng pagbati, no? Congratulatory mula sa kanyang kababayan, and even hindi lang mga Pilipino, no? Talagang all around the globe talaga ay bumati, no? At napahanga, no, ng ating 21-year-old tennis star na si Alex Ayala. At last Monday nga po, dun sa first round, nakaharap niya naman itong Italy's na si Jasmine Paolini mula sa round of 16. At dito na rin, no, yung naging end, no, ng kanyang campaign dito. So, 3 sets naman umabot yung kanilang naging laban. But of course, again, sinaksihan din yan ng libo-libong mga kababayan, milyong-milyong mga kababayan dito sa Pilipinas, no? And nagkaroon pa nga din, no, ng watch party sa Pasig City, no, last Monday. But again, we hope for another victory, another historic ramp for Alex Ayala sa mga susunod mo pang laban. Samantala, let's go to Wushu. Ito naman, nagsimula na ang campaign ng ating Philippine Wushu Taolu Team mula sa 4th Taolu World Cup mula sa Haiku, China. Bagamat natapos yung day 1, wala pong pinalad, no, sa ating mga atleta dito po sa Taolu World Cup, no. Ang una po dyan, itong si Agatha Wong, tumapo siyang pang-anim mula sa Women's Taijiquan event. Ang kanya naging total score po dito ay 9.716 points. Nakuha niya yung 5.00 sa execution, 2.716 sa performance, at siya naman ay nag-score ng 2 points mula sa degree of difficulty. So, yung nag-uwi, no, ng gold medal mula dito sa Women's Taijiquan event, isang Chinese, no, si Wu Shu, at ang kanyang nakuha or nalikom na puntos ay 9.786 points. Kasunod niya, isang Singaporean, si Lau Zian Zining, na nakuha yung silver with 9.750 points. At yung taga-Japan naman na si Saito Shiho ang nakakuha ng bronze medal with 9.746 points. So yan po ang mga medalist, no, dito sa Women's Taijiquan event. Again, Filipino Wushu star Agatha Wong, pang-anim po dito. And sinundan po yan ng 7th place finishes, no, nina Jones Liabres Inso at Sandrex Gainsan. Dito muna tayo kay Inso. Isa po nga licensed mechanical engineer to, no, nag-graduate ng Adamson. Ang kanya naging posisyon naman pang-pito mula sa Men's Taijiquan event. Ang kanya naging total output or score ay 9.513 points. Nakakuha siya ng 4.900 sa execution, 2.713 sa performance, at 1.900 sa degree of difficulty. Taga Hong Kong naman yung nag-uwi ng gold medal dito sa event ni Inso na si Wee Tak Yan Samway, na nakuha yung gold with 9.783 points. Kasunod niyan, isang South Korean si Ahn Yonggi with 9.750, at yung taga-Japan na si Araya Tomohiro ang nakakuha naman ng bronze with 9.743. So for Sandrex Gainsan, pang-pito rin siya mula naman dito sa Men's Jianshu event. 9.683 points yung kanya naging total score dito,
Nakuha niya yung 5.00 mula sa execution, 2.683 mula sa performance at 2.00 sa degree of difficulty. Taga Hong Kong din yung nagwagi ng gold medal dito, si Chen Jin Song. At taga Vietnam naman yung silver medalist,

0: si Si Nguyen Van at taga Indonesia naman yung bronze winner na si Ahmad Gifari Fuaiz, no? Samantala, ngayong araw, may mga schedule pa din for our Team Philippines. Sa katunayan, ngayong araw din ay nagbalik, no? Action itong si Jones Liabres Inso. Kanina, sumilip tayo dun sa results, no? And even for Agatha Wong, no? Naka-schedule din yung kanyang laban ngayong araw mula sa Men's at Women's Tai Chi Chuan event, no? So, sisilipin lang natin, no? Pakita muna natin yung photos, no, ng ating Wushu athletes, no, mula sa Wushu Federation Philippines. So, kung titingnan natin results. Ayan, again, ang mga kasama dito, no, ng ating Wushu team, of course, ang kanilang Deputy Sec Gen, si Ma'am Liza Nair, kasama nila sa team, yung kanilang Chinese coach. And syempre, I believe si Sir Julian Camacho din, no, ay nandyan ngayon sa Haiku China para naman dumalo doon sa executive board meeting, no. So, ang hindi natin sure kung talagang tatapusin pa ni Sir Julian Camacho, no, yung event. But for sure, no, of course, we are also expecting yung hosting natin, 2027 World Wushu Championship. So, talagang asahan natin, no, na magiging busy schedule yan. Kaliwat kanang competition ang nag-aabang for our Team Philippines, not just sa Team Philippines natin, no, even sa Wushu Federation Philippines, no, dito sa hosting na to. So, eto finish na itong event, no, for Jones Liabres Inso. For his second event, itong Men's Tai Chi Chuan, siya po ay pumangpitong muli, no, dito sa event po na to, at ang nalikom niyang score ay 9.716, no, or 9.716 points. Nakuha niya yung 5.00 mula sa execution. Mula sa performance, siya naman ay nakalikom ng 2.716 at mula naman sa degree of difficulty 2.00. So that's it. Pang seventh, no, itong si Jones Liabres Inso mula sa Men's Tai Chi Chuan event. So ngayon, sisilip tayo kung meron na ring resulta yung kay Agatha Wong. But I believe hindi pa to, no, dahil 3 p.m. pa nakaschedule yung laban for Agatha Wong. So ang makakaharap naman ni Agatha Wong mamaya, isang taga-Singapore, si Vera Yan Tan, isang Japanese, si Shiho Saito, taga-Chinese Taipei na si Liu Pei Hon, isang Singaporean again si Zian Lau, yung kaninang medalist na rin, no, sa kanyang naunang event, taga Brunei na si Basma Lachkar, at taga Canada si Juliana Yikin Wang, at from AIN si Anastasia Kadaneva, no. So 8 athletes, no, yung magtatampok, no, or itatampok dito sa Women's Tai Chi Chuan event, no. So again, 3 p.m. pa naka-schedule ang laban for Agatha Wong, including dun sa magiging laban ng ating men's Duwillian trio, no, na binubuo ni na Mark Anthony Polo, nandiyan din si Mark Lester Ragay at si Sandrex Gainsan. So sana, no, makabawi, no, si Agatha Wong mula sa kanyang 6th place finish from the Women's Tai Chi Chuan. At the same time, sana makamedalya na rin itong ating men's Duwillian trio ni na Mark Anthony Polo, Mark Lester Ragay at ni Sandrex Gainsan. So yan po ang latest mula sa ating Wushu Philippines mula sa Haiku China. Samantala, ito naman, no, mula dyan po sa China, ito naman ang latest mula sa ating Philippine Youth Weightlifting Team na kasalukuyang nandyan sa Cali, Colombia. Kala mo dyan lang, no? So, Cali, Colombia naman ang performance for our Philippine Youth Weightlifters. At sa mga susunod na araw or starting tomorrow and Friday, ay dalawang Cebu Weightlifters na sina Rian Cabalida at si Jaya May Palagtiw ang mag-aasam na makadagdag, no, sa medal hall ng ating Team Philippines mula dito sa ongoing IWF Youth World Championships mula sa Cali, Colombia. So itong dalawa po na to ay Cebuana na po silang dalawa at mga medalist na ng PRISAA at National Open. So first time nila, no, nalalaban dito sa okasyon. For Cabalida, siya po ay inaasahang bubuhat sa Women's Youth 69 kg division on Thursday or bukas po yan, habang si Palagtiw naman ay maglalaban or sasabak sa Women's 77 kg tournament. So sila po ay maghahanda, no, para sa ganun ay madagdagan na yung early haul po natin na 4 gold medals, 6 silver medals at 1 bronze. Again, highlighted ito syempre nung naging performance ni Alexandra Ann Diaz, no, yung pamangkin ng ating Olympic champion na si Heidi Lynn Diaz, kung saan 3 gold medals, no, ang kanyang napanalunan mula sa women's 48 kilogram division. Bukod dun sa 3 gold medals ay 2 bagong youth world records din yung kanyang nakamit dito. Si JR Colonia nag-ambag na din ng 1 gold at 2 silver medals mula sa men's 56 kilogram division, habang si Jody Peralta naman kahapon bumuhat ng 2 silvers mula sa women's 55 kilogram category. Gayun na rin si Kirby Kent Alasas, 1 silver mula sa snatch ng men's 60 kilogram event, at si Althea Bacaro naman ay nag-ambag ng 1 silver, 1 bronze mula sa women's 44 kilogram division. So pagdasal natin ang successful campaign pa nitong sina Rian Cabalida at Jaya May Palagtiw. Again, kasama po nila yung ating mga national coaches na pinamumunuan ni Coach Tony Agustin, nandyan din si Coach Christopher Boreros, Coach Allen Diaz, and even itong si Dominic Santos, ang representative mula sa Philippine Sports Commission. So talaga namang maganda, no, itong naunang campaign na. So sana madagdagan pa kahit ang mga first timers pa lang itong sina Rian Cabalida at Jaya May Palagtiw. Samantala, ito naman, let's go to boxing. Ito naman, Asian Boxing Under 19 and 23 or Under 23 Championships yung ongoing ngayon mula sa Jakarta, Indonesia. So ang ating latest result dyan, yumukod ang ating pambatong boxer na si Wendell Kaituna mula sa Under 19 Men's Lightweight 60 kilogram division nitong Asian Boxing Championship, no. Ang kanya nakaharap po sa opening round ay isang Tajikistan boxer na si Sharifkon Nuraliyev, no. Wednesday po 'yan, ginanap sa Jakarta, Indonesia. So 5-0 yung nalasap na pagkatalo dito nitong si Kaituna. But of course, pangatlo na siya doon sa ating ABAP boxers na nagbabay na dito sa tournament, no. Nauna po diyan si LJ Pamisa mula sa Under 23 Men's 55 kilogram division at John Steven De Maisip ng Under 23 Men's Lightweight 60 kilogram class. But of course, ito pong ating Pinay light flyweight na si Cian Baguhin naman ay mag-aay, no, na makasuntok, no, ng semifinal ticket sa kanyang inaasahang laban ngayong araw. Sa first round, naka-receive po ng bye itong si Cian Baguhin, no. So ngayon, quarter finals na yung kanyang susuntukan, at ang kanyang makakaharap po ay isang player naman na taga Uzbekistan, si Gulsevar Ganieva, no. So pareha silang naka-receive ng first round bye, at kung sino po yung mananalo dito ay siyang aabante, no, at secured na yung semifinal ticket, no. Again, si Ian Baguhin, ito yung first time na siya ay susuntok, no, sa Under 23 competition, dahil last year ay nanalo na siya, no, ng silver medal, and during that time Under 19 pa lang yung kanyang category. So si Ian Baguhin, lone boxer natin na merong event ngayong araw sa Jakarta, Indonesia. But of course, earlier, or sabihin natin last Tuesday, yung ating pambato na si Mark Ashley Fajardo ay panalo din dun sa kanyang opening round mula sa Under 23 Men's 65 kilogram division. At nakaschedule naman yung kanyang quarterfinal bout sa darating na Friday, no, or July 10, no, ang schedule for Mark Ashley Fajardo sa men's welterweight 65 kilogram division. At isang Uzbek boxer din yung makakaharap nitong si Mark Ashley Fajardo. Samantala, latest naman mula sa Asian Games ay inaasahan na lalaban, no, para po sa Team Philippines ang Olympian at Asian Games medalist na si Tony Leviste. Yan po ay kumpirmado na, at ito yung magsisilbing fifth appearance, no, nitong si Tony Leviste mula sa Asian Games. So nauna po siyang nirepresent niya yung Philippines during the 1998 Asian Games na ginanap sa Bangkok, Thailand, and siya rin po ay former former member no ng team na nanalo ng silver mula sa show jumping noong 2002 Busan Games. So again, exciting ito no, isang veteran Olympian at sabi nga natin Asian Games medalist na ang makakasama ng ating pambansang koponan mula naman sa dressage competition ng Aichi Nagoya Asian Games September 19 to October 4 nakaschedule ang laban na yan. Samantala, checker time, it's 1:24 PM. Sa ating pagbabalik ay makakasama na natin si Coach Toto Hoven. Kaya magbabalik po ang ating Game On.
1: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
2: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bukas na naman ba ang mga ilaw? Bukas na naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Makakasama po natin ngayon ang dating coach at hitting partner ni Alex Ayala. Walang iba kundi si Coach Ronard Toto Hoven. Hi Coach, welcome to the program.
10: Hello. Good afternoon.
0: Yes, magandang
10: araw. Salamat sa pag-invita sa akin.
0: Yes, Coach Toto, of course, una sa lahat. Gaano ka ka-proud, no? Dating tinuruan mo, nakarating, gumawa ng history mula sa Wimbledon. Coach.
10: Siyempre, ako, overwhelmed ako sa si Alex. Andiyan na ngayon sa Wimbledon kung sa narating na ngayon. Kumbaga, ibang-iba, sobrang happy. And for sure, lahat ng Pinoy, proud it kay Alex and masaya sa kung ano man ang narating niya ngayon.
0: And lahat tayo ay masaya, talagang iniangat niya no yung buong bansa dito sa ginawa niya ng historic performance mula sa Wimbledon. But of course, gusto nating balikan, Coach. Siyempre, first ever Filipino na nakarating dun sa fourth round niya nitong Grand Slam tournament na to. So, kamusta? Ano ang assessment mo mula sa kanyang naging laban against Italy's Jasmine Paolini, Coach?
10: Actually, yung laban nila is napakaganda yung laban nila dalawa. Since nung first set pa lang, kumaga, dikita na yung laban nila. So, sa tingin ko lang first set kasi, parang naunaan siya ni Paolini yung momentum na parang nakukuha niya. Kilala ko naman si Alex na hindi basta-basta bibitaw yan. Tapos sabi ko nga, nung after nung first set, sabi ko, makukuha yan.
0: Makakasama po natin ngayon ang dating coach at hitting partner ni Alex Ayala. Walang iba kundi si Coach Ronard Toto Hoven. Hi Coach, welcome to the program.
10: Hello. Good afternoon.
0: Yes, magandang
10: araw. Salamat sa pag-invita sa akin.
0: Yes, Coach.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
11: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pagintlugan ng lamok.
12: self-protection.
11: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
12: Seek early consultation.
11: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
12: Support fogging and spraying.
11: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
12: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
13: Sports Radio 918 AM.
14: Makakasama po natin ngayon ang dating coach at hitting partner ni Alex Ayala. Walang iba kundi si Coach Ronard Toto Joven. Hi Coach, welcome to the program.
15: Hello. Good afternoon.
14: Yes, magandang
15: salamat
14: araw.
15: Salamat sa pag-invita sa akin.
14: Yes, Coach Toto, of course, una sa lahat. Gaano ka ka-proud, no? Dating tinuruan mo, nakarating, gumawa ng history mula sa Wimbledon. Coach.
15: Siyempre, ako, overwhelmed ako sa si Alex. Aljadyan na ngayon sa Wimbledon kung sa narating na ngayon. Kumbaga, ibang-iba, sobrang happy. And for sure, lahat ng Pinoy, proud it kay Alex. And masaya sa kung ano man ang narating niya ngayon.
14: And lahat tayo ay masaya. Talagang iniangat niya, no? Yung buong bansa dito sa ginawa niya nga historic performance mula sa Wimbledon. But of course, gusto nating balikan. Makakasama po natin ngayon ang dating coach at hitting partner ni Alex Ayala. Walang iba kundi si Coach Ronard Toto Joven. Hi Coach, welcome to the program.
15: Hello. Good afternoon.
14: Yes, magandang
15: araw. Salamat sa pag-invita sa akin.
14: Yes, Coach Toto, of course, una sa lahat.
16: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
17: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
18: Nagkalat sa internet ang fake news.
19: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
20: What they are doing is creating panic.
17: We say no.
21: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
22: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
17: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
23: Stop telling us fake news because you're wrong.
17: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
13: Sports Radio 918 AM.
14: Makakasama po natin ngayon ang dating coach at hitting partner ni Alex Ayala. Walang iba kundi si Coach Ronard Toto Joven. Hi Coach, welcome to the program.
15: Hello. Good afternoon.
14: Yes, magandang
15: salamat
14: araw.
15: Salamat sa pag-invita sa akin.
14: Yes, Coach Toto, of course, una sa lahat. Gaano ka ka-proud, no? Dating tinuruan mo, nakarating, gumawa ng history mula sa Wimbledon. Coach.
15: Siyempre, ako, overwhelmed ako sa si Alex. Aljadyan na ngayon sa Wimbledon kung sa narating na ngayon. Kumbaga, ibang-iba, sobrang happy. And for sure, lahat ng Pinoy, proud it kay Alex and masaya sa kung ano man ang narating niya ngayon.
14: And lahat tayo ay masaya. Talagang iniangat niya, no? Yung buong bansa dito sa ginawa niya nga historic performance mula sa Wimbledon. But of course, gusto nating balikan, Coach. Siyempre, first ever Filipino na nakarating dun sa fourth round niya. Nito nga Grand Slam tournament na to. So, kamusta? Ano ang assessment mo mula sa kanyang naging laban against Italy's Jasmine Paolini, Coach?
15: Actually, yung laban nila is napakaganda yung laban nila dalawa. Since nung first set pa lang, kumaga, dikita na yung laban nila. So, sa tingin ko ng first set kasi, parang naunaan siya ni Paolini yung momentum na parang nakukuha niya. Kilala ko naman si Alex na hindi basta-basta bibitaw yan. Tapos sabi ko nga, after nung first set, sabi ko, makukuha niya yung rhythm niya. Sabi ko, unti-unti niya na nababasa yung laro ni Paulini. Tsaka yung serve niya, yung second serve, medyo gumanda. So maganda yung rhythm niya, nakuha niya. And then nung third set, so sabi ko, nung like 3-all, tapos na love 30 niya, sabi ko, pag nakuha niya to, nasa kanya na yung momentum. Saka baka doon na yun yung turning point na sa kanya talaga yung laro na to. So crucial yung pre-all na nangyari. So which is sobra, maganda naman yung performance na pareha sila.
14: Ano ang nangyari dun sa part na yon, no? Especially dun sa deciding set.
15: Actually, yung sa deciding set, imagine mo yung first set and second set. So yung parang okay lang yung serve ni Paulini. And then yung third set, gumanda yung percentage ng first serve niya. May T, may wide. Actually, maganda. And then, napansin ko dun sa ano in my own opinion, dun sa kay Paulini, hindi siya masyadong umaatras dun sa baseline. Kasi nga, pag umatras siya, mas malaki yung court coverage niya. Eh si Alex, hindi umatras, magaling siyang mag-create, paano siya mag-construct ng point. Kaya siguro yung ayon ni Paulini na dun siya, stick siya dun sa neutral zone. Kasi hirap eh, pag si Alex na mag-dictate ng bola, sobrang hirap. Magaling si Alex sa ganun, paano mag-create ng point.
14: Masasabi mo ba, coach, na may malaking difference yung naging galaw ni Alex from her game kay Iga Swiatek dito sa naging pagharap nila ni Paulini?
15: Well, oh, kasi laban ni Alex kay Iga, as in, sobrang ganda yung pinakita ni Alex talaga. Which is, ito naman kay Paulini, maganda naman talaga yung pinakita niya. Kaso nga alam po, yung same sila eh, na magaling na mag-return, return observe. So pag may chance, go for it sila eh. Same sila ni Alex, gano'n si Alex. Si Alex, kilala ko na isa sa pinakamagaling na mag-return ng serve.
14: Yes,
15: kaya
14: ganun, coach.
15: Kumaga breaks of the game lang din yung nangyari sa kanila.
14: Yes, coach. Kumaga kung babalikan mo no yung naging performance dito ni Alex, ano yung masasabing pinaka-proud ka mula sa pinakita niya dito sa Wimbledon, sa kanyang second Wimbledon niya na to eh, coach?
15: Siguro yung mga shots niya siguro kasi ako kasi naglalaro ako mostly favorite shot to is drop shot. So nakikita ko pag nagda-drop shot si Alex, parang nakikita ko rin yan yung mga drop shot niya. Yung isa sa pinaka-paborito ko, yung slice niya, yung drop niya, which is yun talaga yung gustong-gusto ko kay Alex na ginagawa niya minsan. Marunong siya mga variation, galing niya eh. Ang dami siyang palo. Para si Alex kasi kompleto eh. Saka si Alex, hindi kasi siya na one-dimensional na player eh. So ang galing niya mag-construct ng point. Paano siya mag-create ng point? Ang galing. Pag may pagkakataon, go for it siya.
14: May nakita ka ba dito na specific no tactical decisions no ni Alex na sa tingin mo ay naging effective doon sa buong match?
15: Iba po yung ano niya, yung mentality niya. Hindi basta-basta bibitaw siya, lalo na yung pag paano siya mag-construct ng point. Sabi ko, may mga ano lang talaga. May mga point lang hindi po, pero yung decision making niya tama eh. Siguro may mga hindi lang pumapasok, ganun, pero kakonti, pero which is tama yung decision niya, yung sa mga points, ano niya, shot selections niya pala, actually.
14: Gano'ng naging kalaking epekto, no, yung experience si Paulini sa grass court, lalo na sa mga pressure situations, gaya nung naging laban nila?
15: Actually, nagulat din ako sa game style ni Paulini, kasi minsan nagulat ako, may pasok din siya sa net eh.
14: Oh.
15: Minsan, pinapasokan niya si Alex, nakakagulat din. Kumbaga, may surprise din siya na ibang ginawa. Hindi lang siya yung sa baseline lang. Which is, magaling din yan. Yun talaga yung ano, grinder si Paulini. Which is, ganun din si Alex. Kumbaga, may mga surprise na mga ginagawa si Paulini na like, pumapasok siya minsan sa net.
14: Yes.
15: At saka yung third set kasi big factor talaga yung serve. Na
14: yes.
15: Maganda yung ano niya. Maganda yung percentage ng third set ni Paulini yung serve niya.
14: Yes. Sa kabila nung naging exit ni Alex, talagang binitbit niya, no? All the positivity dito sa naging Wimbledon run niya na to.
15: Yeah. Knowing Alex, iba si Alex talaga. Kasi iba yan. Warrior yan.
14: Yes, warrior. But of course, coach, ano yung mga lessons na tingin mo nga magandang makuha dito no ni Alex mula sa mga nakaharap niya?
15: Siguro, experience na nakakalaban niya yung mga top players na which yung iba tinatalo niya, which is good experience yun kay Alex kasi para sa akin hindi na siya takot sa mga ganyang level.
14: Yes. Oo.
15: Tinalo ko na ito. Ba't ako matatakot? Kumaga, alam niya na yung mga pagganyang mga level na. Which is ako, naniniwala ako na yung level ni Alex, yung caliber ni Alex, nasa top 10 talaga. Ang top 10 caliber yan.
14: Yes, totoo yan. Coach, kung titingnan mo yung buong Wimbledon campaign ni Alex Ayala, paano nyo i-rate overall yung naging performance niya out of 10? Wow.
15: Kung ako po yung tatanungin nyo, 10 out of 10 po ako kasi sobrang overwhelmed ako, happy ako, and proud ako as a hitting partner ni Alex na gano'n nangyari sa yan. Okay, 10 out of 10 ako sa kanya. I mean, sobrang impressed ako kay Alex.
14: Overall, Coach Hoven, so naniniwala ka, Coach, no, na from Alex Ayala's historic run ngayong taon dito sa Wimbledon, eh talagang masasabi na natin na level na talaga siya doon sa top or elite athlete, no, ng WTA.
15: Yes. For me. For sure, nang iba alam din ang lahat yan.
14: Yes. Talagang dun sa pinakita niya, wala talagang ano, hindi imposible na matatalo niya even yung talagang mas matataas sa kanyang mga players.
15: Kaya niya. As in, kaya niya. Yung level na, nandun na siya sa level na po na nasa top 10 na po siya. Yung level ng style, yung laro niya.
14: Yes. Coach, base dun sa nakita niyo po na development niya, gaano pa yung, or sabihin natin, gaano pa kalapit si Alex, no, para maging regular quarter finalist or maging isang tunay na Grand Slam contender?
15: Yung example, yung parang nandito, umuwi siya ng Pilipinas, parang every time na uwi siya, ang bilis niya mag-improve, ang laki ng pinagbago, ganun siya eh. So, nakikita ko naman pagtuloy-tuloy lang na yung run niya sa mga tournaments, which is, kaya yan, hindi lang po quarters aabutin. I mean, mas mataas pa, kaya ka mag-champion. Kasi mabilis, ang progress ni Alice, mabilis lang po eh. Ang ganda po ng performance na pinapakita niya. Even last year, mas lalo ngayon.
14: Ano yung ibig sabihin ng achievement ni Alex Ayala sa Philippine tennis?
15: Sobrang laking tulong na naging yung mga achievements niya. Kasi syempre daming na-inspire ng mga bata, daming na gusto mag-tennis ngayon, daming na-inspire si Alex. Kumbaga, yung mga achievements niya para talaga sa bayan eh. Alam mo yun, yung mga like dito sa Valley or sa ibang club, more on tennis na kasi nakikita na si Alex, influential talaga na yung ginagawa niya ngayon, na mga achievements na nakikita niya.
14: Yes, and tingin mo, Coach Toto, ito na rin yung pagkakataon para, alam mo yun, mas mapalaki pa, mas mabigyan pa ng pansin or tutok, no, yung ating tennis dito.
15: Yes po, sa tingin ko po kasi grabe yung impact na ginawa ni Alex dito sa atin. Sobrang grabe. As in, lahat na lang, kahit sa province na, no, Alex Ayala, alam mo yun, yung impact ni Alex iba.
14: Yes, talagang naiangat niya talaga lahat. Itinaas niya, yes. No, dito sa naging performance na to. Pero syempre, Coach Toto, yes, Coach.
15: Imagine mo, sinabi niya dito sa interview na yung ibang mga some Grand Slam player na nakakuha, pero siya maliit man na bagay sila, pero sa kanya napakalaki. Nasa isang Pilipino na nandiyan sa level niya, naka fourth round ka sa Grand Slam na isa sa most prestigious tournament. Alam mo yun? Iba yun eh. So, nakaka-inspire yung ganun.
14: Yes, very inspiring. Coach, gusto rin nating malaman yung talagang personal na naging encounter mo or paano mo nakilala itong si Alex. So, nagkakilala po kayo, 7 years old pa lang, di ba, si Alex. So, tell us, ano ang impression mo sa kanya nung batang Alex Ayala?
15: Iba, kasi siya, kasi sa may mga tinapalaan ako before, hindi ganyan. Sabi ko, nirarally ko siya. Sabi ko, iba to, yung bata to, nagpapasok agad sa net. Marami na siyang mga shots na sa ganong edad, walang gumagawa. Like, nagsasabing bully. At saka iba yung kita mo palang bata pa lang yung mindset niya iba. At saka at 7 years old, yung mental niya iba, maano siya mag-isip sa court, yung gano'n siya kaseryoso. And yun, siya din yung work ethics niya, which is yun ang pinakagusto ko sa kanya.
14: Kumbaga, dun sa edad na yun, nakita mo na agad, na-foresee mo na agad, na may potential to, posible itong maging next big star sa tennis. May ganun, coach?
15: Sabi ko nga sa, sabi ko nga sa lolo niya, kasi yung lolo yung coach, sabi ko, lolo Bob, iba tong batang to. Sabi, which is, nagte-training sila ng brother niya, kasi yung brother niya magaling din. Tapos sabi ko, lolo Bob, si Alex, kakaiba to, sabi ko, ibang level yung bata na to. Sabi ko, may malayo mararating tong batang to. Yeah, pinag-uusapan din namin ng lolo niya na ganoon saka porsigido sila mag-isa training, sino gigising na maaga, training, pag may pasok sa hapon, training kami. Sipag. Saka gusto ang kaya mabilis din yung development ni Alex kasi gusto niya yung ginagawa niya.
14: Malaking bagay talaga 'yon, no? Na hindi siya yung hindi pilit, 'di ba?
15: Hindi pilit 'to, siya yung may gusto.
14: Yes. Coach, syempre bilang coach at saka hitting partner ni Alex, no? Paano mo ma-describe or paano mo nakita yung paglaki or yung development po niya bilang athlete or bilang tao, di ba?
15: Alam mo yung personality niya, na napakabait niya, alam mo yun na... Tapos, every time kasi na umuwi siya dito sa Pilipinas, ako yung kinukuhang hitting partner, so... Siguro every 6 months umuwi siya. Nakikita ko yung improvement niya. So naiba, sabi ko sa dad niya, sabi ko iba na yung laro ni Alex. Sabi ko mas lalong lumakas and then sabi ko ang daming palo na nade-develop sa kanya. Sabi ko iba na to, iba na yung level ni Alex ngayon. Sabi ko malayo yung mararating ng batang to. Sabi ko.
14: Kailan kayo last na nagkita, coach? Nitong ano lang, nung nag-play siya sa Philippines?
15: Actually, last year. October, magkasama kami sa WTA 250. Kinuha nila pa sa hitting partner ng tournament niya sa Hong Kong. Yun yung, yung sa ano pagwala, sa, nung January dito sa Manila,
14: yes.
15: WTA Manila.
14: Andun din
15: ako yung naging hitting partner niya, yes.
14: Yes. Kanina po siya may mention.
15: Yun na yun.
14: Coach Todo, kanina na may mention mo na grabe, iba na yung level ni Alex. Ikaw ba, as hitting partner, may pressure din sa'yo?
15: So, syempre, ako, may pressure din. Kailangan, kung ikaw maging hitting partner ni Alex, kailangan condition ka rin. Hindi pwede yung paisi-isi ka. Kasi, syempre, yung level ni Alex, iba na, kailangan mapantayan mo yun eh. Kailangan maibalik mo yung bola niya, paano mo yung consistency mo, kailangan maibalik mo ng bola kasi ibang level na siya eh. Kaya yung dad niya, sasabihin sa akin, to, uwi kami dyan, baka pwede kayo practice ni Alex, may hitting partner. So ako, bilang as a hitting partner niya, naghahanda din ako, sabi ko, nagpe-prepare din ako.
14: Yes.
15: Siyempre, para pagdating niya, yung ma-execute ko na maayos sa kanya, maibalik ko na maayos yung bola sa kanya. Kaya kailangan, kung ikaw hitting partner, prepare ka rin.
14: Yes, totoo.
15: Ibang world class na yan, ibang level na yan. So, siyempre, maganda ka rin. Kumbaga, ako nagpe-prepare ako. Kino-condition ko rin yung katawan ko bilang hitting partner.
14: Coach, ano most memorable mong kasama si Alex?
15: Siguro, pinaka-memorable ko nung pumunta kami ng Hong Kong. Sinama nila ako sa WTA 250. Isa sa pinaka-memorable yun na... Imagine, dito lang ako sa Pilipinas, sa kanya, nag-hitting partner lang, and sa Asia. Tapos ngayon, world class na, sinasama na ako sa mga tour niya. Umaga, super happy ako na na-experience ko yun, na nasa box ako, nakaupo doon sa team niya, which is part naman ako ng team niya. Masarap lang feeling na nakaupo ka doon sa box nila na pinapanood siya. Eh dati dito lang sa Pilipinas mo na siya pinapanood, eh ngayon doon na, world class na, ibang klase na yun.
14: Pero wala coach nagbago sa kanya, sa ugali niya, sa kung paano siya.
15: No. Sobrang bait ni Alex. In person, sobrang bait. Parang family ko na yan sila. Sobrang bait.
14: Nung time na kinakailangan niya ng umalis for Rafael Nadal Academy, anong reaction mo? Anong na-feel mo nun as bilang isa sa unang coach ni Alex?
15: Sa totoo lang, masaya. Kami ni unang-una, kami ni Lolo Bob, sobrang saya namin ni Lolo Bob. Kasi, syempre, doon na siya, may marami siyang matutunan doon. Kumbaga, may mga technicality. Doon, marami siyang matutunan, marami may tuturo sa kanya. Saka syempre kami ni Lolo Bob, si Lolo Bob, syempre may alam naman namin na limited lang din yung ano namin, which is maganda rin yung exposure niya sa RNA. And then yun nga, sabi ko sa iyo, marami siyang matututunan doon. And then no, kita mo yung Rafael Nadal, paano sila nakapag-produce ng world class. Ang galing. Kaya super proud ako at saka happy ako sa kung ano man ang na-achieve niya ngayon.
14: Ano yung ugali before ni Alex na nananatiling siya pa rin? Na siya pa rin yung nakilala mo nung 7 years old kasi, ni Alex?
15: Kasi hindi yan magpapatalo eh. Kasi nung nung bata siya, pag naglalaro kami, inaasar ko yan. Sabi ko, naglalaro kami, hindi ka manalo sa akin ngayon. Tapos no, until now, ganun din siya, palaban pa rin siya eh, which is, tinatalo niya na ako, hindi ako manalo, which is, sobrang galing niya talaga, iba na yung level niya.
14: Coach,
15: palaban si Alex na player, isa sa
14: top. Yes. Palaban, kanina nga coach, na-mention mo na din, naniniwala ka na posible siya na maging isang Grand Slam champion. Bakit mo nasabi yun, coach?
15: Kasi ako, yung, kaya nakikita ko na, kaya niya yun. Kasi dahil sa tiyaga niya, dahil sa pagkukursigi niya, nakikita mo naman, dahil yung sa performance niya, tapos yung mga tinatalo niya na sa top 10, so doon ko lang makikitaan mo na ganong level na kaya niyang kumuha ng Grand Slam, any Grand Slam doon, sa apat na yun. Ako, okay. Naniniwala ako na kaya niya.
14: Yes. Coach, message for Alex Ayala?
15: Alex, tuloy-tuloy lang. Alam ko kaya mo yan. Patuloy mo lang yung pagpupursige mo and keep working hard. Alam ko yan. Vamos Alex, kaya mo yan. I'm so happy na nandyan ka na sa level na ganyan. Super proud ni Coach Toto.
14: Yes, for sure. No? Masayang-masaya din si Alex. No? And ikaw din, Coach, no? Na bahagi ka no? Nung journey niya. Every time na babalikan no yung batang Alex Ayala. Syempre, message mo din dun sa mga marami pang kabataan na gusto rin niya sundan yung yapak ni Alex.
15: Kailangan lang talaga ng minsan tiyaga, sipag and sacrifices, tapos yung dedication sa training and disiplina. Yun lang po talaga yung pinaka key dun.
14: Yes, there you have it, Coach Ronard Toto Joven, ang dating coach at hitting partner ni Alex Ayala. Maraming salamat, coach, sa mga insights mo. No? For sure, masaya din si Alex na nabahagi ka ng journey mo. Maraming salamat, coach.
15: Thank you.
2: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student-athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday, 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: At nagbabalik ang Game On dito sa Sports Radio 918. At this point, agad po tayong pumunta sa Mandaluyong City kung saan nandyan po ang ating kasamang si Jess Laid mula dito sa opening round, tama ba? Or main draw na nitong Philippine Badminton National Open. Jess?
5: Yes, magandang hapon, Harlan. Magandang hapon sa ating viewers and listeners. Nandito nga tayo sa Greenville Central Park sa Mandaluyong City, kung saan ginaganap yung unang araw ng main draw for our Philippine National Badminton Open 2026. May dalawang araw na nauna, but that was qualifying rounds for this tournament dahil over 500 athletes yung lumahok for the five categories na nilalaro. Ongoing ngayon yung matches for the women's singles, the round of 64 ito. At maya-maya naman nagsisimula yung match ng ating defending champion. And round of 64 match ngayon, first game for Jewel Angelo Albo, Jello Albo, sa kanyang kampanya ng depensa ng kanyang title dito. No? Pero may mga natapos na tayo ng games, particularly dito ng umaga. With the opening match, yun sa mixed doubles natin, with the defending champ Solomon Padis Jr. and Mary Destiny Untal. Sila yung top seed for the tournament as defending champs. And they defeated itong nanggaling sa qualifying stage na si Jaime Carlo Patubay and Pamela Arguelles, 21-3, 21-4. At dun sa sumunod na game, may bahagi nilang din natin ay si Joaquin Maria Ramos and Eva Emmanuel Behasa defeated Joshua Martinez and Ella Christine Buala, 21-10, 21-8 for qualifying to the round of 32 na dun sa mixed doubles. Natapos na din yung ilang matches for the women's singles and the opening match ay siyempre, defending champ ang ating sabi nila badminton queen na si Micaela Joy de Guzman, who defeated itong qualifier na si Angel May Alang Gomez, 21-4, 21-6 to advance to the next round. Meron tayong upset alert, no? Dahil dun sa mixed doubles natin, yung second seed ng tournament ay nahulog po sa kanilang first match earlier with 21-19, 26-24, 22-20 win para kay Jason Paul Ruedas and Naomi Isabel Gulpani. Yung second seed natin dito ay si Bill Andrew Pineda and Andrea Jamil Nicasong Juan. So, meron nang na-upset dun sa mga seeded players natin, sa mga seeded teams natin. Tuloy-tuloy ito hanggang Sunday, ang official na final day of action para dito sa Philippine National Badminton Open 2026. And ang nakasalalay dito ay syempre yung ranking points ng PBAD. So, hindi man siya makaka-apekto if you want to compete sa mga international series na iaalok at i-offer ng Philippine National Badminton Association. And makakatulong naman to boost your ranking sa iyong paghahangad na maging bahagi ng national. Yes. And yan muna yung ating mga updates.
0: Jess, may tanong tayo, dito. No? Jess,
5: go ahead.
0: Sa paparating ba na Asian Games, meron din ba tayong magiging team doon na like for Mika, meron ba?
5: From our interview with the Secretary General of the Philippine Badminton Association, nabanggit ni Chantal Nieto that they are focusing muna on developing an athlete who will compete for the 2028 LA Olympics. Kaya medyo pinalampas nila na hindi sila makakapagpadala ng player for this Asian Games. And at the same time, marami ding international tournament silang iniahanda. And naghahabol sila kasi ng ranking points talaga. So yung Asian Games, despite sa several ranking points, medyo limited yung slot na available, 14 Philippines right now. But definitely, they are aiming sa Master 7th edition ng Asian Games na makasama itong ating national badminton team, yung Smash Pilipinas. And bukod dyan, aabangan natin itong mga action dito sa Philippine National Badminton Open 2026. Mula dito sa Mandaluyong City, Jess Laid, Sports Radio 918.
0: Yes, maraming salamat, Jess Laid. Ayan po ang latest mula dito sa main draw nitong Philippine Badminton National Open 2026. No? So, very important ito, especially sa mga ranking points for our national team members. No? So, sa Mandaluyong po yan, ginaganap. And for sure, mamaya, no, muli nyo po akong makakasama sa Sports Radio Magazine. At syempre, no, muli nating aalamin kay Jess kung ano na yung magiging development. No? mula po dyan sa okasyon. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Game On program. Thank you so much sa mga nanood, nakinig sa atin. Siyempre, kay Coach Ronard Toto Joven and kay Coach Bobby Angelo din, no, na talagang tinulungan din tayo para ma-push itong ating special feature for Alex Ayala, no, yung highlight ng kanya naging game. Thank you so much sa ating Master Control, Sir Winston, Sir Edmond, kay Kuya Team, and yung mga kaibigan din natin, no, our trainee and from Marulas and Malolos Transmitter. Ako po si Aryan Malyare. Ito ang Game On. Magandang araw sa lahat.
6: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
7: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
6: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
7: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
6: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
8: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines.
9: Philippine Standard Time, it's exactly 2 PM. Good afternoon. Here is the news. President Ferdinand R. Marcos Jr. led the launch of the nationwide school-based feeding program and milk feeding activity in Pulilan, Bulacan. The program seeks to implement a universal feeding program for learners in early grades. President Marcos said that many Filipino children are stunted and sickly due to lack of nutrition. Stunting is a condition caused by chronic malnutrition in the first 1,000 days of life and is known to impair brain development and cognitive function. In Sultan Kudarat, two members of the Philippine National Police riding a motorcycle were shot dead by unidentified suspects in Barangay Tinumiguis, Lambayong, Sultan Kudarat on Tuesday evening, July 7, 2026. According to the initial report from the Sultan Kudarat Police Provincial Office, the authorities received a flash alarm regarding the shooting incident. The victims were both assigned to the 1202nd Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 12, were traveling on a motorcycle. They were shot by still unidentified suspects who could have used an M16 rifle. In news overseas, Taiwan's preparations with a possible Chinese attack are not provocation. A senior Taiwanese security official said China views democratically governed Taiwan as its own territory and has never renounced the use of force to bring it under control. Taiwan's government, which rejects China's sovereign claims, has been ramping up military spending. It regularly holds civil defense little under what President Lai Ching-te refers to as a halt of society resilience efforts. Philippine Standard Time, it's 2 minutes after 2 in the afternoon. Matili na Totok Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa naranahan sports. Mula po si Dimito Palace at isang magandang hapon sa inyong lahat.
24: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina. Basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano't ang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
25: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: Ang kwento ng adobo.
1: from its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
25: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: This is a public service announcement.
10: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
4: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
12: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
10: Self-protection.
12: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
10: Seek early consultation.
12: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
10: Support fogging and spraying.
12: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
10: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
16: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
18: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
16: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
19: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
16: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
20: Ngayon, mas makakain na talaga kami tatlo.

0: din Pangulo, mabawasan yung layers ni makayang kita for both the farmers and mas magas, baba din ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
2: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
3: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
4: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
4: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
7: Balitang malakasan sa mundo ng palakasan. What's Roundup, Maparing o Octagon, usapang padyak at sagwan. Bawat ikot at pasa ng bola, takbo at karera. Susundan, Sports Roundup, heavyweight na mga sports balita.
8: Magkakaalaman na
7: sinong labang, sinong napag-iwanan at steady lang.
8: Sports Roundup, 918 AM.
9: Philippine Standard Time, 7 minutes after 3 p.m. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Aaron Bayato. This is your Sports News Roundup here on Sports Radio 918 AM, your sports connection. Live po napapakinggan sa 918 AM sa inyong mga talapitan sa facebook.com/sr918 at share din po sa Facebook pages ng aming mga teammates sa Radyo Magazine at Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po sa live audio streaming sa PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android at sa App Store for iOS at Nightcap Broadcast sa The Capital 104.3 FM as we bring you sports stories from here and around the globe. Our headlines for the 8th day of July 2026. Alex Ayala shifts to hardcourt action in Mubadala DC Open after a historic Wimbledon run. Justin Brownlee out for Governor's Cup. Ginebra coach Tim Cohn heads to NBA Summer League to look for replacement. Zust takes on Akari Creamline Battles next leg in PVL On Tour opening day. Kayla Sanchez leads Philippine swimming team in Asian Games. In sports news abroad, Djokovic reaches Wimbledon semis after epic 5-hour quarterfinal. The World Cup, Messi stars for Argentina in comeback win over Egypt in World Cup round of 16. And Pogacar loses yellow jersey as train takes over Tour de France GC. Those are the headlines of the sports stories in detail.
10: Detalye ng mga naganap na sports matchups.
11: Sino ang nanguna? Sino ang mas tanaig?
10: Ating alamin dito sa Sports Roundup
11: 918 AM.
9: For top story mga kababayan, sa larangan po ng tennis, Alexandra Alex Ayala is set to return to action in 3 weeks in the WTA 500 Mubadala DC Open scheduled from July 27 to August 2 in Washington, D.C. in the United States. Ayala, currently ranked number 32 in the world, is set to join world number 8 Elina Svitolina, number 13 Martha Kostyuk, number 14 Naomi Osaka, and number 16 Iva Jovic in the main draw. The Mubadala DC Open is one of the oldest and most prestigious tournaments in professional tennis, as is it's the only combined ATP and WTA 500 event on the calendar held annually at Rock Creek Park Tennis Center. Yeah, let's go.

0: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
1: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
1: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: absence of Jello Albo.
1: Click po ang Sports Radyo Magazine.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Hindi ko na kasi. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
5: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
6: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 16 ang aircon?
5: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
6: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
5: Nanay naman eh.
7: 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
8: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
9: This is a public service announcement.
10: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility.
11: Coach, we can adapt yung practices nila. At the same time, yung NSA can function alone. That's why we need all of these clubs and chapters to coach. Because we can only do so much as a small team. But in partnering with these coaches, clubs, and chapters, we can cultivate pa, propagate Muay Thai. And pwede sila magpalaro sa kanya-kanyang barangay, sa kanya-kanyang clubs and chapters. Hindi ito for money making or anything. Sometimes just need to provide avenues for kids to participate in a fight. Kasi hindi ka naman gagaling ng isang beses lang sa nationals lang, sa regional championships lang. Kailangan maraming beses. So that's something that they can do, and we can't do all of that, no? And that's why their participation, their initiatives and community projects are very relevant to making that happen.
12: Speaking of community projects, Ms. Joy, meron na bang nakikipag-ugnayan to our association, mga LGUs,

hapon, nangangalahati na tayo ngayong linggong ito dahil araw po ng Miyerkules, July 8, 2026, ang ating petsa mga kababayan. Ito po ang Wednesday edition ng postgame dito sa Sports Radio 918. Ako po si John Magol, ang inyong kasama ngayong hapon live sa 918 AM sa inyong mga radyo. Ganun din via streaming sa ating Facebook page. I-type nyo lamang po ang SR918. Napapakinggan din tayo sa Capital 104.3. Balitang Noypi muna tayo para simulan ang ating programa ngayong hapon. Beginning with our top amateur golfer na si Rian Maliksi. Panalo si Rian Maliksi sa ginanap na Arnold Palmer Cup bilang miyembro ng Team International. Sa naging laro niya rito, nakapagtala si Rian ng 3-1 record. Tatlong panalo at isang talo. Panalo siya sa foursomes. Ibig sabihin, apat na player sila doon. Mixed four ball. So, tig dalawang lalaki, tig dalawang babae yan. And then, dun sa singles. Kung saan niya tinali si Jasmine Koo, one up yung naging score doon. So, overall, dito sa kanilang Team International versus Team USA competition, panalo dito ang koponan ni Rian. 30.5 yung naipon nilang points. 29.5 para sa Team USA. At ito ang kanilang ikalawang sunod na panalo over Team USA ng Team International. Pero, dun sa overall head-to-head matchup nila sa series na to, sa competition, itong Arnold Palmer Cup, lamang pa rin yung USA, 15, 14, and 1. Pero, unti-unti nang nakahabol na actually itong Team International. And if they win next year's edition, magiging 15-15 na ang kanilang series, ano? Kanilang matchup. Tapos meron pang isang draw, kaya talagang tablado na ang kanilang record against each other between Team International and Team USA. And so far, ang 2026 ni Rian Maliksi has been really going well. Diba, naglaro siya sa NCAA Division 1. Maganda yung naging campaign niya ron. Naglaro siya sa The Women's Amateur Championship. Maganda rin yung naging yung kinalabasan ng kanyang performance doon. And ngayon, panalo pa siya rito sa Arnold Palmer Cup. Meanwhile, ang ating fencing Olympian na si Samantha Catantan ang tinanghal na champion ng women's foil sa ginanap na PFA Senior Ranking Tournament. And yung mga nakababata niyang kapatid ang tinalo niya. Yung si kapatid niya, si Shekinah, siya yung tinalo niya sa semis. And then yung kapatid niyang si Jana ang tinalo niya dun sa gold medal event. So it was actually a 1-2-3 finish para dito sa Catantan Sisters. Nabahagi ito ng paghahanda ni Sam at saka ni Jana para sa magiging kampanya nila sa 2026 Asian Games ngayong September sa Nagoya, Japan. Meanwhile, over in Athens, Greece, nakapagtala ng bagong season best si EJ Obiena. And pero hindi nga lang umabot sa podium dahil tumapos siya overall in fourth place. So his new season best is 5.81 meters. Nakuha niya yan sa kanyang unang attempt. Bago yan, nagpass si EJ sa 5.21 meters. Pagkatapos, isang attempt lang, nakuha niya yung 5.41 meters. Nag-take 2 si EJ sa 5.61 meters. Tapos take 1 lang sa 5.71 meters. And then yung 5.81. Sinubukan niya 5.91. Pero hindi niya nagawa sa tatlong subok niya. Sabi ni EJ Obiena sa kanyang social media post, na-miss niya yung, ano, yung 5.80 meters and above na height. Kasi matagal-tagal na rin daw niyang hindi nagagawa yan. At dagdag pa niya, yung naging competition niya rito sa Fly Athens Street Pole Vault Tournament was a day to remember, a special day para sa kanya kasi he got to compete sa harapan mismo nung world famous

0: and historic na o historical na Panathinaik Stadium sa Greece. Ang nagkampyon dito sa kompetisyon si Chris Nielsen ng USA. 5.91 meters ang kanyang naging effort. Si Thibaut Collin ng France ang nakakuha ng silver, also 5.91, pero dalawang attempts kasi yung kinailangan niya. Si Nielsen isa lang eh. And then in third is the home favorite, si Emmanuel Karalis ng Greece na 5.81 meters. Pero meron kasing, I think yung 5.61, one take lang itong si Karalis doon. Eh, nag-two takes doon si EJ. Kaya sa kanya napunta yung bronze medal. In 3x3 basketball naman, Manila Gilas with a fourth place finish sa 2026 FIBA 3x3 Women's Series Shantou sa China. Etong grupo ni Tin Kayabyab, Sam Harada, Carl Pingol, and Kay Pingol. Nag 1-1 sila sa group stage. And then tinalo nila ang Paraguay sa quarterfinals 2017. Bago sila natalo sa China 11-21 sa semifinals. Ito na ang highest result for any Philippine team dito sa competition na to. And dahil sa naging fourth place finish nila, umakyat pa sila to number 26 sa 3x3 team rankings. Yun namang isa pang koponan na naglaro dito, yung Gilas women natin. 7th overall, si Namika Cacho, Camille Clarin, Tantoy Ferrer, at si Elizabeth Means, yung ating naturalized player. Natalo sila sa knockout stage sa Ulaanbaatar. 10-21 is the final score. Ang nangyari naman, bumaba naman sila dun sa 3x3 team rankings at number 31. Now, magko-compete itong parehong koponan sa Jinan League sa China pa rin, itong FIBA 3x3 Women's Series on July 18 to 19. Hindi naman pinalad na makapwesto sa podium itong ating mga Taolu specialists in Wushu. Itong ating multiple SEA Games champion, Agatha Wong, pang-anim lang sa women's Tai Chi Chuan sa 4th Taolu World Cup with a score of 9.716. Si Jones Inso, 7th sa men's Tai Chi Chuan, ang score niya 9.513. At si Sandrex Gainsan, also in 7th, sa men's Jianshu with a score of 9.683. Now, may laro pa naman itong tatlong binanggit natin. Si Agatha Wong tsaka si Jones Inso magko-compete pa sa women's and men's Tai Chi Jian. Samantala si Sandrex Gainsan, Mark Anthony Polo, and Mark Lester Ragay, pare-pareho yan, magko-compete sa men's Dulian. Sa volleyball, 9th place para sa Alas Pilipinas Girls sa ABC Girls Under 18 Championship. So, dun sa classification round, nakatatlong panalo dyan ang Alas Girls ng Pilipinas. The last win nila, kinuha nila against Chinese Taipei dun sa battle for 9th. Final score is 25-20, 25-20, and 25-21. Si Ella Gonzalvo ang nanguna para sa Alas Girls, 15 points and 7 digs. Samantala, Sharina Lieses with 11 points. Jaina Bulandres with 10 points. At si Michaela Gold with 69 excellent sets. Ibang klaseng performance, ano? Apart from defeating Chinese Taipei, tinalo rin ng Pilipinas ang Uzbekistan at ang Hong Kong. Kaya sa pagtatapos nitong kampanya nali dito, meron pa rin silang winning record, 4-2. Overall. At sa larangan naman ng boxing, dito sa nagpapatuloy na Asian Boxing Under 19 and Under 23 Championships sa Jakarta, hindi umubra yung pambato ng Pilipinas kahapon. Si Wendell Kaituna kay Sharifko Nuraliev ng Tajikistan. 5-0, unanimous decision na pagkatalo na tikman. Ito pong si Wendell Kaituna sa Under 19 Men 60 kilogram division. So, pangatlong boksingero ng Pilipinas na umexit na dito sa kompetisyon. Kasama niya na si sa sidelines na LJ Pamisa at si Steven John Di Maisip na nag-compete naman sa Under 23 division. Now, ngayong araw, isang boksingero lang ang lalaro para sa Pilipinas sa under 23 women's 51 kilogram quarterfinals na to. Sian Baguhin kalaban si Gulsevar Ganieva ng Uzbekistan. So, if Sian Baguhin wins sa kanyang laban, guaranteed bronze na yan. Guaranteed bronze para kay Sian Baguhin. And that will be the first guaranteed medal para sa Team Pilipinas dito sa Asian Boxing Under 19 and Under 23 Championships. Recently, ang Pilipinas ay nagtala ng 12th place finish overall sa ginanap na World Beach Handball Championship. Yan po ay ikalawang sunod na taon o ikadalawang sunod na edisyon na ang ating Philippine Women's Beach Handball Team ay tumapos at number 12 overall. So, alamin natin paano tumakbo itong kanilang mga laro dito and ano pa bang mga susunod nilang competition and what do they intend to do after nitong kanilang naging laban dito sa World Beach Handball Championship. Ito po ang panayam ng Sports Radio 908 dun sa dalawang miyembro ng National Beach Handball Team ng Pilipinas, Shanina Tapawan and Shang Berte.
1: Ating dalawang pinagmamalaking Filipina athletes na sina Shang Berte at si Shanina Tapawan. Welcome to the program.
2: Hello po.
3: Hello po. Good afternoon.
1: Yes.
2: Hello po. Good afternoon.
1: Good afternoon and welcome back. Siyempre, congratulations no? Mula sa inyong naging performance dito sa Croatia. So, una sa lahat, siyempre, anong masasabi nyo dito looking back doon sa entire campaign natin sa Croatia? Paano nyo madedescribe no, yung naging overall performance ng Pilipinas dito? Shishang.
2: First of all, thank you for having us here po sa show nyo. Yung performance po namin dun sa Croatia, na-retain naman po natin yung rank natin from the last time na sumali tayo sa tournament, which is the rank 12. And syempre yung highlight.
1: So yun, no? So C-half again sa November, no? So for
2: yes,
1: sure.
2: Yes po. Tapos next year naman po. Next year naman po yung qualifiers naman po for Worlds, which is the Asian Beach Handball.
1: Wow. Silver medal tayo, di ba? Yung
2: last year.
1: Last year. So second straight na edition, pumapasok yung Philippines, no? So
2: yes po.
1: From the 2024 edition ba, nandun ka na rin siyang? Nag-play ka na rin?
2: Well, wala pa po ako. So technically rookie pa din po ako nung naglaro kami nung Worlds, kaya amazed na amazed.
1: Yes, personally san kayo dadalhin no natong naging experience? So again, Shang Berte, meron kang former volleyball player ka. Ito namang si yes. Nina, naglalaro din ng basketball naman no. So again, ito bang handball? Paano nyo siya nakikita? Ano ang future ng ating Filipino or Philippine team no dito sa sport na to?
2: Sa tingin ko po, kung magkakaroon lang po talaga ng maayos na support and tuloy-tuloy na support tong sports na to, sa tingin ko lalago po to. Kasi nasa ano na po siya, dahan-dahan na po siyang pumapasok sa mga schools, sa PE po nila. So nagkakaroon na po ng interest yung mga bata na laruin yung sports. Sa totoo lang po, sobrang ganda po ng handball laruin, especially yung beach handball. Kasi ang ganda po talaga tignan kung mapapanood niyo yung ikot, yung 360, tapos pagka-shoot, tapos may dive. Sobrang ganda po talaga niyang panoorin.
1: Yes. Ikaw, yeah. Nina, anong nakikita mong future natin dito?
3: Yung worlds po namin na laban, I think yun po yung isang step natin na I hope mapansin po ng karamihan, lalo na po yung mga nasa taas na bigyan po talaga ng pansin, bigyan ng time yung handball. Kasi nga po, kagaya po ng sinabi ni Ate Shang, sobrang ganda po ng sports. Sa basketball po kasi, marami na pong basketball eh. Sobrang kilala na siya eh. So yung handball po, sa tingin ko po, kung bibigyan lang siya ng time, magiging maganda yung

0: magiging maganda yung outcome natin. Kasi hindi siya yung parang alam mo na kung mananalo kayo eh. Depende po yan dun talaga sa game. Bilog po talaga yung bola sa handball. Kahit yung sobrang galing, kaya mo talunin ng mahina kung talaga hindi sila sumushoot. Kahit nga po, isa lang yung magaling sa inyo, yung goalkeeper lang, tapos mablock lahat ng tira ng mga galing na player sa ibang sa isang team, kaya manalo ng mga mahihina eh. So, yun lang po. Bigyan lang sana ng magandang suporta, ng time, ng exposure dito sa Philippines yung handball. Magiging maganda po yung outcome nito sa Philippines.
1: Yes, for sure. Imagine ang handball team na sabihin na natin ha, hindi ganun ka-popular sa Philippines. Second straight World Championships na nag-qualify at nanalo, yun nga, binit yung three-time world champion, no, gaya ng Brazil. Samantala, at this point, your parting messages, no, syempre, for sure, maraming sumuporta, talagang patuloy na sumusuporta sa ating Philippine handball team. Parting message. Nina.
0: Ikaw muna.
1: Si Shang.
2: Okay. Parting message po. Unang-una po, thank you po sa lahat ng mga sumusuporta sa handball team and sa sports. Huwag po kayong magsawang suportahan kami and sana po mas marami pa pong magka-interest sa sports na to para po mas lumagupay pa po yung sports sa Pilipinas and sa mga nasa taas po na mga nasa PSC, POC, and sa buong Pilipinas po, thank you po talaga sa support na binibigay niyo sa amin. And hindi po kami magsasawang mag-ensayo at magpalakas pa para sa mga tournaments na sasalihan ng ating bansa. And hindi po kami magsasawang i-represent yung country natin, which is ang Pilipinas.
0: Sa akin naman po, first of all, thank you po dito sa Sports Radio kasi isa po din ito na exposure namin na masabi kung ano yung nararamdaman namin sa handball. And then, yung mga tao po na nasa Croatia, ng mga kababayan natin, maraming salamat po sa suporta na binigay nyo sa amin. Kahit 5-2 tao lang kayo, sobrang init, tinitiis nila para lang masuportahan kami. Tapos yung mga nandito po sa Pilipinas na nanood sa amin, maraming salamat po. Wala pong kapalit lahat ng iyon. Yun lang po ang kaya namin na ipakita sa inyo, ibalik sa inyo yung mapanalo namin yung Brazil. And then, sa kagaya din po sa PSC, sa POC, maraming salamat po. And lastly po, sa mga coaches ko and teammate ko, thank you sa laban na binigay namin dun sa Worlds.
1: Yes, again, thank you so much. Big congratulations sa inyong dalawa, Shang Berte, Shanina Tapawan, at sa buong Philippine handball, no, na talagang even yung mga behind the scenes, no, na coaches, na mga officials, no, na talagang nakatutok at nakasuporta dito sa tagumpay nating lahat. Maraming salamat.
0: Thank you po.
2: Thank you po.
3: Yan po sina Shanina Tapawan and Shang Berte ng ating Philippine Women's Beach Handball Team na recently ay nag-compete sa World Beach Handball Championship. Kung 'di ba nakita niyo yung mga pictures, 'di ba? Ang sayang laruin eh ng sport na 'to. And tingin ko kahit anong sport ilagay mo sa beach yung setting, magiging masaya eh. Dapat at ganun na lang kaya ang gawin, ano? Lahat ng sports merong version sa beach. Ano bang sports ang ano? Ano bang sport ang imposibleng gawin sa beach? Siguro swimming. Kasi mostly sa swimming pool 'yun. Ano? Sige, maliban sa swimming. Lahat ng sport ilagay natin sa beach. Kahit chess ilagay natin sa beach. 5:46 ang atin pong oras. Opening day ngayong araw ng PVL on tour sa Iligan City sa Isabela. First game ay sa pagitan ng Zeus Coffee tsaka ng Akari. Natapos na ba ito? Mukhang nakahirit pa itong... Ah, hindi. O, hindi pa pala... Okay, humirit pa yung Akari sa third set. O, nag 2-0 na rito ang Zeus 25-11 tsaka 25-23. Kaso hindi ko nakakuha tong ano kayang naging scoring nila nung nitong third set. Ayun, 28-26. So, nakaisa pa, humirit pa ng isang Akari kaya may set number 4 sa pagitan nila ng Zeus. And then second matchup for today sa pagitan ng Creamline at saka ng Next Lead. 13 minutes bago po mag-alas 6 ng gabi. We'll just pause for a quick break and sa pagpapatuloy natin, biyaheng abroad tayo, partner. Mag-abroad tayo. Parang masarap ang abroad sa mga panahong to eh. Tutok lamang po dito sa post-game sa Sports Radio 918.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagalit sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
9: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Dito kaya? Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
12: Ay, aircon ba ako?
11: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, sasalaga pala itong rep natin?
12: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
11: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
5: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
13: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
5: Self-protection.
13: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
5: Seek early consultation.
13: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
5: Support fogging and spraying.
13: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
5: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na. Ang Dagling Kaalaman.
14: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
15: Alam mo ba na ang kulang sa tulog ay may epekto sa buong katawan? Nangangailangan ng 7 hanggang 9 na oras na tulog bawat gabi ang isang tao. Kapag kulang ka sa tulog, bumababa ang immunity at tumataas ang risk mo sa sakit tulad ng hypertension at diabetes. Kaya iwasan ang pagpupuyat at bigyan ng halaga ang pahinga. Ang maayos na tulog ay susi sa magandang kalusugan.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
14: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
5: Game highlights. Sinong knockout, champion man o talunan, hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
3: 5:51 ang ating oras, Pilipinas. Dito tayo ngayon sa Wimbledon action. Pasok na sa kanyang ika-15 semifinals sa Wimbledon. Etong si 24-time Grand Slam champion na si Novak Djokovic. Matapos ang labang, akala mo ay wala ng katapusan. 5 hours and 15 minutes. The longest quarterfinal match sa kasaysayan po ng Wimbledon. Malapit nang mag-curfew eh, konti na lang. Magko-curfew na sa Wimbledon nang natapos po itong laban ni Novak Djokovic against Felix Auger-Aliassime ng Canada. After more than 5 hours, nanaeg, eto pong si Djokovic, 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, and 7-6. Sa totoo lang, set number 4, pwede nang matapos to ni Novak Djokovic eh. Kasi he already led 2 games to love, meron na siyang break advantage. But after that, nakatatlong sunod na laro itong si Felix Auger-Aliassime, 3 straight games. And from there, nagpalitan sila ng panalo dun sa mga sumunod na games until magtabla, si Djokovic pa ngayon nakatabla at 6-6. Sa tie break, a smash ni Auger-Aliassime gave him a 3-1 lead. Pero dumikit si Novak, 4-3 with a service ace. Bumawi si Auger-Aliassime with 2 straight points, including a smash winner, making it a 3-point lead, 6-3. At kahit na nakasave pa si Djokovic ng isang set point, sa next play, nag-error na siya. Kaya na-extend to a 5th set ang laban. Now in set number 5, patibayan sila ng service game. Palitan sila ng service hold until mag 6-6 at umabot dun sa 5th set tie break. During that 6-6 stretch nitong kanilang 5th set match, nagkaroon ng 3 pagkakataon nitong si Djokovic na makakuha ng break point. Lahat 'yon in the second game kaso hindi niya na convert kahit isa eh. Now, it went down kung sino sa kanilang dalawa ang ikang ay makakapagpataas ng level ng kanilang laro. And it's happened na si Djokovic ang nanaig doon. Because at 6-6 in the 5th set, siguro 5 hours na bumibilang yung laban nila. Di ba? 100% yan. Pagod na itong dalawang players na to. In the 5th set tie break, Novak led 3-1, 7-3. And then after mag 7-4, nakuha ni Djokovic yung 3 sunod-sunod na puntos to make his way to the next round. Overall, 43 winners para kay Djokovic against 47 unforced errors. Meanwhile, Auger-Aliassime tumataginting na 74 winners, including 29 aces. Ang problema, tumataginting din yung number ng kanyang unforced errors at 61, including 17 dun sa 5th and final set. So, 2 panalo na lang kailangan ni Djokovic para maangkin ang kanyang 25th Grand Slam title. Ngayon, nung tinanong si Novak after nung laro, paano mo nagawa? Grabe naman tong pinagdaanan mo. Paano niya nagawang manalo? Sabi niya, he did it with a lot of heart. At saka, na-manage din daw niya yung nerves at tension during the match. And dagdag pa niya, itong mga ganitong klaseng laro ang dahilan kung bakit he is still playing tennis. Kahit na ilang taon na ba si Novak? 37, 38? Mga ganun na yata, no? Dagdag pa niya, itong laban na ito was one of his best matches at center court. At mas especially ito since nagawa niya sa nanandun nanonood yung kanyang pamilya. Biro niya, sana raw, finals na yung naging panalo niya against Auger-Aliassime para di na niya po problemahin kung paano magre-recover para sa kanyang susunod na laro. Eh, kailangan niya makarecover ng mabilis dahil defending champion ang sunod niyang mga kalaban, si Yannick Sinner, who defeated Jan Leonard Struff 7-5, 7-6, and 6-3. Ngayon, compared kay Novak Djokovic, mas konti yung pagod nitong si Sinner kasi sa 5 laro niya so far, isa pa lang yung umabot ng 4 na set. Yung the rest, 3 lang. Eh si Novak, bukod dun sa 5 set niyang panalo kagabi, kahapon, o kanina madaling araw man yan, meron pa siyang 3 laro na umabot ng 4 na set. So rematch ito ng kanilang semifinal encounter sa Wimbledon last year kung saan nanalo itong si Sinner on his way to winning the title. But overall, ito ang 12th beses na magtatapat si Djokovic at saka si Sinner. Pagkakataon din para kay Djokovic na itabla yung kanilang head-to-head matchup kasi lamang di si Sinner dun eh. 6-5. Sa tingin ko kung sinong mananalo sa kanila, Novak or Sinner will go on to win yung men's title dito sa Wimbledon ngayong taon. Now, in another result, Alexander Zverev, tinalo niya si Jiri Lehechka 6-4, 7-5, 3-6, 7-6. Again, na-suspend etong laro na to. Siguro inabutan din ng curfew. O kahapon din lamang natuloy. And so, Zverev will take on Taylor Fritz in the quarterfinals. Mamaya, palasado alas 9. Samantala, nasa center court ang isa pang quarterfinal against between number 9 Flavio Coboli and Arthur Ferry. So kung sino mananalo sa dalawang quarterfinals na yan, ang kukumpleto sa mga maglalaro in the semifinals sa men's singles ng Wimbledon. Sa women's singles naman, pasok sa semis si Coco Gauff matapos niyang talunin ang kanyang fellow American Jessica Pegula 4-6, 6-3, 6-3. At tinalo naman ni number 10 Carolina Mukova si Naomi Osaka 7-6 and 6-4. Ngayong gabi, quarterfinal between Linda Noskova and Elise Mertens. And also tonight, Marta Kostyuk against Jasmine Paolini, also in the women's singles quarterfinals. Sa FIFA Men's World Cup naman, buhay pa ang defending champion Argentina matapos ang kanilang come from behind victory laban sa Egypt. 3-2 ang naging final na talaan. And come from behind niya kasi lumamang na yung Egypt 2-0. For 79 minutes, abay hindi humakaskore itong Argentina. Despite marami naman silang magagandang attempts. Kahit yung penalty kick ni Lionel Messi na save ni Mostafa Schober netong Egypt. Tapos napigilan din ni Schober yung atake ni Julian Alvarez. Meanwhile, Yasser Ibrahim and Mostafa Zico nakascore para sa Egypt in each half. And meron pang isang goal yung Egypt na disallow ng VAR, pero kung nangyari pa yun, 3-0 pa yun. Kaya naman, with about 11 minutes to go in regulation, nangangamoy upset. Mukhang uuwi na yung defending champion. Kaso nagkaroon sila ng konting pag-asa. Nung nakascore si Cristian Romero galing sa magandang cross ni Messi. And then 4 minutes later, tinabla ni Messi with his 21st World Cup goal in the 83rd minute and then in added time. Enzo Fernandez, sinigurado, wala ng penalty shootout ito sa kanya. Ang game winner para dito sa Argentina na makakalaban ng Switzerland na tinalo naman ang Colombia 4-3 sa penalties in the FIFA Men's World Cup. And finally, dito po sa ating programa, ito yung nangyari sa stage number 4 ng Tour de France ngayong taon. Si Max Pedersen ng Lidl Trek ang naghari dito, a bunch sprint finish to the finish line. Actually, 1-2 finish ito para sa Lidl Trek kasi pangalawa si Quinn Simmons. Si Pedersen ay bahagi ng malaking breakaway group. At iniwanan niya yung nagsusuot ng yellow jersey sa pagsisimula nitong karera na si Tadej Pogacar. Number 33rd lang si Tadej Pogacar dito sa stage number 4. Kaya naman, wala na sa kanya yung yellow jersey na kay Thorsten Trine of Uno X Mobility na. Siya na po ang nagsusuot ngayon ng yellow jersey. Ito na ang ikatlong sunod na taon na nawala kay Tadej Pogacar yung yellow jersey dun sa unang araw after niyang makuha yung leader's yellow jersey. Kakayanin pa kaya niya kasi number 4 siya ngayon in the individual GC pero 7 minutes and 53 seconds yung layo kay Thorsten Trine. And same time din niya itong si Jonas Vingegaard ng Team Visma Lease Bike. So tingin ko kaya pa kasi mag-stage 5 pa lang 17 stages to go, 7 minutes 53. Alam naman natin ang kalidad nitong si Tadej Pogacar. Ganon din ni Jonas Vingegaard. So I think sa dulo nito sila pa ring dalawa ang maglalaban para sa individual GC win dito sa 2026 Tour de France. Oras natin mga kababayan, it's now 6:01 p.m. And that's it for post-game this Wednesday. Susunod na po, Ria Revelo sa Sports 918. Until tomorrow mga kaibigan, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili,
18: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
16: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
20: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
21: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student-athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday, 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Headlines ngayon.
3: Philippine Standard Time, it's now 6:05 in the evening. The Civil Aviation Authority of the Philippines, or CAAP, is adopting preparedness measures across airports that could be affected by the approaching Super Typhoon Indai. Transportation Secretary Giovanni Lopez said, as part of established weather contingency procedures, affected CAAP-operated airports have been directed to secure communication equipment, navigational facilities, control towers, and other critical airport infrastructure. According to PAGASA, Super Typhoon Indai slightly intensified on Wednesday morning as it moves west-northwestward over the Philippine Sea east of northern Luzon. The Regional Trial Court in Lapu-Lapu City, Cebu has allowed controversial contractor Sara Discaya to post a 1 million peso bail in the case for malversation of public funds and violation of the anti-graft law involving an alleged ghost project in Davao Occidental. The court also allowed the finance officer of the Department of Public Works and Highways in Davao Occidental, Czar Ryan Ubungen, to post bail for 300,000 pesos. In a 15-page resolution, RTC Branch 27 presiding judge Nelson Leyco said prosecutors failed to present enough evidence to keep the two in jail for now. No witness has testified during the bail hearing to Discaya's participation in the Malita project. In news overseas, China's military test fired a missile from a nuclear-powered submarine into the Pacific, drew criticism from Japan, Australia, and New Zealand. a nuclear submarine of the People's Liberation Army Navy, launched the missile carrying a dummy warhead toward international waters in the Pacific. The missile landed in designated waters, it added, without giving further details of the location, as reported by the Xinhua News Agency. Xinhua described the launch as a routine arrangement of China's annual military training and said it was not directed against any specific country or target. That is our top of the hour news. It's now 6:07 in the evening.
0: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
1: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
1: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
22: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
19: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
22: Self-protection.
19: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
22: Seek early consultation.
19: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
22: Support fogging and spraying.
19: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
22: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
23: This is a public service announcement.
24: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
23: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service
26: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: This is a public service announcement.
27: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
23: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
26: from PBS,
23: Presidential Broadcast Service
26: and Radyo Pilipinas.
23: This is a public service announcement.
24: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa

0: habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw kanina.
5: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya wag nang magpa-
8: Philippine Tennis bilang first Filipino to make it to the round of 16 or fourth round ng isang Grand Slam tournament. So, dalawang linggong pahinga sa Monday. Yun yung kaya na banggit, no? Lunes ang kanyang dating dito sa Pilipinas. And after ng bakasyon, no, dalawang linggong bakasyon, inaasahan po na magbabalik si Ayala sa aksyon sa WTA 500 Mubadala DC Open. So ito po ay nakatakda from July 27 to August 2 sa Washington DC, USA. So sa Amerika naman naka-schedule itong Mubadala Open. So currently ranked number 32 in the world itong ating Filipina tennis ace at makakasama niya dito sina world number 8 Elina Svitolina, number 13 Marta Kostyuk, number 14 Naomi Osaka, and number 16 Iva Jovic. So yan yung ilan pa sa mga bigating netters na maglalaro sa main draw nitong Mubadala DC Open. So ito pong tournament ay isa sa pinakamatanda at pinakaprestihiyosong torneo sa professional tennis because it is the only combined ATP and WTA 500 event on the calendar. So ibig sabihin, aside from the women's, meron ding men's competition dito sa Mubadala Open. So, taon-taon ginaganap po ito sa Rock Creek Park Tennis Center. So, hopefully yung momentum ng naging impressive and magical run ni Ayala sa Wimbledon ay madala niya dito sa Mubadala Open, kung saan syempre hangad pa rin natin na patuloy ang kanyang progress, pag-angat, especially sa WTA rankings. Aangat lang naman siya dyan kung makakakuha siya ng ranking points at mas maraming ranking points pag lalo na nanalo siya. So, syempre, pati yung kanyang prize money. Diba? Million-million na eh. Sa peso. Na deserve naman niya. Grabe rin yung sacrifice, yung training, disiplina, no? Hindi mo matatawaran yun. So, yan po yung aabangan natin sa panig ni Alex Ayala. So, WTA 500 Mubadala DC Open from July 27 to August 2. And, aside from that, inaasahan din na siya po ay mag-compete. Lumahok sa WTA 1000 National Bank Open na nakatakda from

0: August 2 hanggang 13 sa Toronto, Canada. So, yun yung mga susunod na tournaments ni Alex. And hopefully, katulad yan ang binabanggit natin, makita natin siya maglaro at i-represent ang ating bansa sa nalalapit na Asian Games sa Nagoya, Japan. So, again, meron na lang tayo 73 days to go before the Asian Games. Yan, nasingit lang natin kasi gusto natin ulit makita si Alex na i-represent ang tricolors ng ating bansa. Diba sa Asian Games last edition, siya po ay naglaro at nakapag-uwi ng dalawang bronze medal. So, hopefully, diba, ma-improve niya yon, no? Maging gintong medalya na yan. Who knows, diba, dito sa Asian Games 20th edition.
1: Sports 918.
0: 33 minutes after 6 p.m. we'll take a quick break and then sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin yung ilan sa mga developments sa Wimbledon. So, I'm sure excited din kayong malaman kung sino-sino na yung mga umabante sa next round. Although, tapos na ang campaign ng ating pambato na si Alex Ayala, silipin lang natin yung mga nakausad na sa next round. Especially, isa po sa mga nag-qualify sa men's side ay itong si Novak Djokovic na grabe at 39 years old. O, diba? Tumatagal pa sa 5 hours na bakbakan at hindi lang simpleng labanan yon, talagang pigaan ng lakas ng husay at galing. So mamaya sa pagbabalik natin talakayin natin yan dito sa Sports 918.
2: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang uminom ng tubig, heat stroke, magsuot ng regular na uminom ng tubig, at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
2: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
7: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
8: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: Highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng bansa.
10: Sports Radio number 1.
11: Sports 918.
0: Nagbabalik ang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. 38 minutes makalipas po ang ika-anim ng gabi at this point, atin pong bibigyan daan muna pag-uulat ng ating kasamang si Jess Laid. Nasa field ngayon si Jess para balitaan tayo sa nagaganap pong aksyon sa badminton. Ayan, alamin natin ang latest. Magandang gabi sa iyo, Jess.
12: Yes, magandang gabi, Ms. Ia. Magandang gabi to our viewers and listeners. Sports Coach Radio 918. Ilang games na nga rin yung natapos. Actually, yung events natin for the round of 64. Ito bukas yung first day. Just to remind everyone who's listening, this is the first day of action for the Philippine National Badminton Open main draw. Nagkaroon po ng dalawang araw na qualification round for open men's singles, women's singles, and mixed doubles. At ngayon na, nagsisimula yung main draw ng events natin. Kaninang morning ay successful na nagsimula yung matches with the top seed natin, sina Solomon Padres Jr. And ang kanyang partner na si Mary Destiny Untal, securing their first win 21-3, 21-4 to advance to the round of 32 ng mixed doubles. Yan ang nakalaban na dyan ay si Jaime Carlo Patubay and Pamela Aguelias, a qualifying team, a qualifying tandem. And bukod dyan, no, medyo tuloy-tuloy din yung naging success ng ating mga national team members. National team members po natin yung top seed na yun. Sinundan yan ng sa women's singles naman, defending champion na si Micaela Joy de Guzman, top seed, won over Angel Maylan Gomez, a qualifier of the women's singles, 21-4-21-6. Quick, yan naging match nitong si Mika de Guzman. Di lang siya inabot sa ating pagpunta for this day. Ang inabutan na natin ay si Jello Albo or si Jewel Angelo Albo, ang ating defending champion for the men's, aiming for three-peat. Si Mika de Guzman po aiming for four-peat. Si Albo is aiming for three-peat. He won against Tebrick Muring ng Adamson University, 21-8, 21-14. Ito yung first time na yung top seed nakaranas na medyo napakalakas ng nakalaban niya. And to close out yung sa men's singles natin, Miss Lia, no, ay natapos na rin yung match nung second seed natin and former number one natin sa ranking for PBAD na si Clarence Villaflor, the champion of FDG Cup men's singles. He was challenged ng qualifier na si Kyle Adriel Basilio. Umabot ng 3 sets yung kanyang round of 64 match, which is very, very unique. Hindi ganun karami yung 3 set matches natin dito sa opening day ng Philippine National Badminton Open 2026, but the second seed was challenged 21-4, 19-21, 21-4 ang naging score. So definitely a good matchup for Clarence. And sa ating women's doubles po, no, baka may mga nagtatanong bakit yung women's doubles hindi na pag-uusapan. Yung women's doubles po kasi natin, particularly yung ating top seed, eh bukas pa maglalaro. They received a bye for today and they will be facing ang tandem ni Angelica Marie Raca and Mariel Hina Alvarez at 1 p.m. tomorrow. So may mga nakaka-receive po ng bye dun sa ibang categories. We have a total of 5 categories for this event. Men's singles, women's singles, men's doubles, women's doubles, and mixed doubles. At para po sa mga interesado, ito po ay ginaganap sa Gameville Central Park sa Mandaluyong City. katapat lamang po yan ng EDSA Shangri-La. Pag bumaba po kayo ng MRT show, ay malapit-lapit na po yan dyan. Walking distance. Do ako yung naglalakad, so hindi ko sure. Pero yun yung ating sitwasyon. Limited spots lang po, no? Meron tayong payment 120 pesos for round, kumbaga sa round of 64 and round of 32, ganun sa round of 16. But starting the quarterfinals on Friday hanggang sa Linggo, ang finals natin, Sunday, ay 170 pesos na po yung magiging presyo ng ticket. Wala pong physical na ticket this coming Saturday and Sunday, kaya dun sa mga nais na mapanood, masaksihan yung kanilang mga idol na national team members, badminton players, eh, agahan nyo na pong kumuha ng ticket. Available yan sa kanilang Facebook page, Philippine Badminton Association. Andun din po yung mga detalye. And magandang mapuntahan nyo itong Gameville Center, dahil ito po yung magiging host natin sa mga susunod na tournaments natin, particularly yung international hostings natin. Yan dito po gaganapin sa Mandaluyong City. And yan po muna siguro yung ating updates for this Philippine National Badminton Open 2026. Mula dito sa lungsod ng Mandaluyong, para sa Sports Radio 918, Just Dahil Nag-uulat.
13: Sundan ang mga resulta, highlights at sidelights. Ihahatid ng Sports Radio ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Sports Radio Live Report.
0: Maraming maraming salamat sa live report na yan mula kay Jess Laid. So sa mga nais manood at sumubaybay dito nga po sa laban ng ating mga national shuttlers. Okay, yan yung ano, mga players natin sa badminton. Okay, magtungo na kayo dito sa Gameville Central Park sa Mandaluyong City para sa Philippine National Badminton Open 2026. Okay, so naku eh, ngayong araw na to, nagsimula na yung title defense ng mga defending champions. So, good luck sa lahat ng mga kalahok, and asahan pa natin na marami tayong madi-discover din, di ba, ng mga future national players natin dito sa tournament na ito.
13: Sports 918.
0: 15 minutes to go before 7 p.m. Samantala, ito, bumalik tayo sa Wimbledon. Pasadahan lang natin yung mga naging resulta po ng mga aksyon kahapon dito nga sa Wimbledon. At isa na sa mga umusad sa next round ay si Novak Djokovic. Talaga naman patuloy ang kanyang pamamayagpag dahil tinalo po niya ang third seed na si Felix Auger-Aliassime sa mahigpitang bakbakan na tumagal po ng 5 hours and 15 minutes. This is the longest ever quarterfinal match in Wimbledon. Ang 39-year-old na si Djokovic ay nakasurvive dito sa tinuturing na major test against Auger-Aliassime na 14 years na mas bata dito kay Djokovic. Para nga po, 'di ba, yung kanyang tenacity na subukan talaga. At dramatic 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 win ang naging panalo nitong Serbian, no, sa match na nagtapos just 6 minutes before the tournament's curfew. Ayun, sa mga hindi nakakaalam, may curfew ah itong Wimbledon. Kaya nga nung isang araw, sino ba yung muntik na ring maabutan ng curfew ang laban? Si Coco Gauff yata yun, no? Na yun talagang in the nick of time, 2 minutes to go na lang, mag-11 p.m. na. Pag 11 p.m. kasi, tigil lahat ng mga games, no? Tigil lahat ng mga matches. Dahil binibigyan daw nila ng pagkakataon yung mga manonood na makaabot dun sa kanilang transportation, dun sa London Tube, yung kanilang parang MRT, di ba, sa London. So, yun yung ano, patakaran ng Wimbledon. So, at least bago mag 11 p.m. natapos ang labanan. So, meaning, nag-start yung match ng 6 p.m. Diba? 6 p.m. So, grabe ganun katagal ang naging bakbakan sa pagitan itong si Djokovic and OJ Aliassime. And itong si Djokovic recovered from receiving treatment for a leg issue during the first set and from blowing a break advantage in the fourth set. Para nga po eventually ay manaig dito sa kanyang karibal at manatili yung kanyang chance na makuha ang record-breaking 25th Grand Slam title. So talagang Wimbledon Classic na-test talaga yung husay nitong si Djokovic. At sa naging panalo ni Djokovic, ito po ang kanyang 15th Wimbledon semifinals appearance and 55th in Grand Slams. So, ang makakaharap niya sa semifinals, matindi, Jannik Sinner, ang defending champion nitong Wimbledon. So, ito'y repeat ng last year's semifinals kung saan nanalo si Sinner in straight sets. Bago nga po after that victory against Djokovic, 'di ba, nanalo rin siya sa finals para makuha yung title nitong Wimbledon. So sa iba pa mga resulta, ayun nga si Sinner naman ang nanaig kontra John Leonard Struff ng Germany, 7-5, 7-6, 6-3. So quarterfinal win for Sinner para makatungtong sa kanyang ikatlong semifinal dito sa All England Club. So sa iba pa mga laban, ang number 2 seed na si Alexander Zverev ay nanaig kontra Jiří Lecheka, 6-4, 7-5, 3-6, 7-6, para makausad din sa next round. So yung men's semifinal cast will be completed today. Dahil ngayong araw pong ito, maglalaban pa lang itong si Taylor Fritz, ang 6th seed from USA and ang British qualifier. So ito, hometown bet. Si Arthur Ferri, makakaharap niya naman ang Italian na si... Teka lang, si Taylor Fritz ang kalaban si Zverev sa quarterfinal action today. And ang lone British qualifier na si Arthur Ferri will face Italian 9th seed Flavio Cobolli. So yan yung mga development sa men's side. Sa women's side naman, Coco Gauff umabante na sa kanyang unang Wimbledon semifinal after completing a come from behind 4-6, 6-3, 6-3 na panalo kontra world number 4 Jessica Pegulia. So, itong si Gauff na former US Open and French Open champion also made the semifinals at the Australian Open. So, hangad naman ni Coco Gauff na, diba, makausad sa finals para madagdagan yung kanyang koleksyon ng mga titulo sa Grand Slam Tournament. So, aside from her, si Carolina Mukova naman ay... tinalo si Naomi Osaka. So, siya po ang huminto dito sa impressive run ni Osaka sa score na 7-6, 6-4. So, for today, ang quarterfinal schedule naman, si Jasmine Paolini, yung tumalo kay Alex Ayala, will go up against number 12 seed Marta Kostyuk, habang si Linda Noskova will face Elise Mertens. Okay, so yan yung updates natin sa panig ng Wimbledon.
14: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Okay, we have 9 minutes to go before 7 p.m. So bago tayo mag-break to give way sa ating news, no, ihatid na rin natin na mga pambungad na ano na natalakayan dito sa actually dalawa lang naman yung mga matches natin. Ito yung huling round of 16 match sa ano sa huling round of 16 match nga natin sa FIFA World Cup. So dalawang mga games lang, fixtures, yung inabangan ng mga football fans. At ang Argentina, the defending champions, buhay na buhay pa ang kanilang pag-asa na madepensahan ng titulo dahil bumalikwas po sila from a 0-2 deficit para unsyamiin ang Egypt 3-2 in a dramatic last 16 game na ginanap sa Mercedes-Benz Stadium. So, itong si Lionel Messi ang nagbigay ng inspirasyon para sa kanyang koponan na maitawid nila yung kanilang remarkable comeback from 0-2 deficit. No, they were trailing 0-2 and were 11 minutes away from a shocking defeat, pero sila yun ang gulat dahil yung mga goals nitong si Christian Romero na assist ni Messi yun eh. And then si Leo Messi nagbusluri ng goal. And another goal mula kay Enzo Fernandez with 2 minutes into stoppage time kept them in the competition. So, ang saya na ng mga Argentinians na nakatabla yung Argentina eh nung nagtutu. Kasi ibang klase 'yon, ang hirap noon, huling 11 minutes na lang ng match, nakatabla pa. So, siguro parang ina-expect na nila baka mag-ano penalty kick, no? Penalty shootout. So, pero sinigurado nitong si Enzo Fernandez na bago matapos ang laban, bago ang final whistle, sila ang mangingibabaw. So, naunsyami ang Egypt, no? They had been on the brink of one of the great World Cup upsets after sa first half pa lang, nakadalawang goals na sila. Si Yasir Ibrahim and Mustafa Zico scored excellent goals, one in each half, and Messi had squandered an early penalty. So, unfortunately, in the closing stages, nag-collapse itong North Africans dahil na rin sa pressure, no? Lalo nun makatabla yung Argentina. Tapos parang nagulat sila na bigla na lang itong si Enzo Fernandez ay umatake, no? Para nga po makuha, maagaw sa kanila ang panalo. So ang Argentina ngayon may record na, teka lang, si Messi actually yung may record, no? Si Lionel Messi po ay merong record na World Cup goal haul, 21 goals na yan. So, 21 goals. And in this World Cup, siya po ay nakaka-8 goals na, no? So far, dito sa edition na ito ng World Cup. So, ano kasi yan eh, yung golden boot na ibinibigay sa top scorer ng tournament. So, yan ngayon ang pinaglalaban-labanan. Ito yung sina Messi na meron ng 8 goals so far. Si Kylian Mbappe na meron ng 7. Si Erling Haaland na meron ding 7 goals so far. And si Kane na meron ng 6 na goals. So, after round of 16, silang apat yung top goal or top scorers nitong tournament. So, unfortunately for Egypt, nga talagang naunsyami sila, panalo na sana eh. Ang laking panalo yon kung sakali, pero hindi nga nangyari dahil hindi bumitaw ang Argentina. And with this development, so they will move on to the quarterfinals. So makakaharap po nila sa quarterfinals ay Switzerland. Dahil ang Switzerland naman ay nanaig kontra Colombia 4-3 in a shootout. So, natapos po kasi sa 0-0 yung regulation period. Yan, kung sa basketball. Tapos, penalty shootout 4-3 in favor of Switzerland. So si Ruben Vargas ang nag-deliver ng decisive penalty para matalo ng Switzerland ang Colombia in a shootout after a goalless 120 minutes. So this sent the Swiss into their first World Cup quarterfinal since 1954. So silang dalawa ngayon ang maghaharap ng Argentina. So the shootout swung in Switzerland's favor when their goalkeeper Gregor Kobel saved Cucho Hernandez's penalty after Davison Sanchez had earlier hit the crossbar for Colombia. Yun naman. Ang nagpanalo naman dito, yung kanilang goalkeeper, no? It was heartbreak for the Colombians who were bidding to reach the quarterfinals for only the second time in their history. So, yung huling pagkakataon na nakapasok sila sa quarterfinals noong pang 2014 sa Brazil. So, ang pagharap po ng Switzerland and Argentina will be on Saturday and gaganapin ito sa Arrowhead Stadium sa Kansas City, Missouri. So, yan po yung isa pa sa mga matches natin pagdating ng quarterfinals. So, ngayon, ang pairings natin sa araw ng bukas, July 9, France versus Morocco, yung ating match. Check ko lang yung ano yung time. Okay, para Philippine time, maibigay natin. Para dun sa mga gustong magpuyat, ba? Diba? At gustong manood. Ayan, sa TikTok, kung wala kayong mapanood, sa TikTok meron nagla-live eh. Legit na ano, na channel. So, meron pa silang analysis, no, and all. So, check out nyo lang doon. So, eto na. Okay, ang ating mga laban. July 9, France versus Morocco, 4 a.m. So, July, ano pala to? Friday na July 10, Manila time. So, yeah, Manila time, 4 a.m., France versus Morocco, quarterfinals. Start po ng quarterfinals. And then, July 11, araw ng Sabado, another quarterfinal match. Alas 3 naman ang madaling araw sa Sabado, Spain versus Belgium. Okay, and then, sa Sunday, July 12, ito yung dalawang games, dalawang fixtures. So, mauna muna yung labanan ng Norway and England. Ganda laban ito. Alas 5 ng umaga. This Sunday, July 12, and Argentina versus Switzerland. Another quarterfinals action, 9 a.m. sa Linggo. Ayun, kasabay ng breakfast. Habang nag-aalmusal ka, manood ka ng World Cup. Malamang, ayan ang gagawin natin. So, good luck sa lahat ng mga teams and sa mga fans na umaasa. Ayan na, 'di ba, makausad sa next round ang kani-kanilang mga paboritong koponan. By the way, yung 21st goal ni Leo Messi ay ni-recognize ng Guinness World Records. No, kinongratulate nila si Messi for tallying most FIFA World Cup finals goals by a football player. So, umabot na ng 21 goals yung naitala nitong si Leo Messi. Most consecutive FIFA World Cup matches to score in by a player with 9. Okay. Sino po makakapagpasubali na siya ang GOAT, diba, ng football? Lahat na, diba, nanalo siya lahat ng tournaments na eh. Nakakuha siya ng titulo. And kapag na doble niya pa sa pamagitan nga ng pagdedepensa dito nga, kung maging successful sila sa kanilang title defense dito sa World Cup this year, abay, talagang maseselyohan niya pa ng husto yung kanyang legacy. Dito sa sport ng football.
15: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: 2 minutes after 7 PM, we'll take a break and give way sa ating news at magbabalik pa tayo sa iba pa mga sports balita dito sa Sports 918.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Radyo Pilipinas. Headlines. Ngayon.
18: Magandang gabi Pilipinas, this is your Sports Radio Hour, the news for this period. Ako po si Aaron Bayato. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. is closely monitoring the developments of Super Typhoon Inday, which entered the Philippine area of responsibility early Wednesday. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro said the President has also directed the full mobilization of government agencies in preparation for the storm. Castro said President Marcos Jr. himself is closely monitoring the weather situation and its expected developments in the coming days. He said Mr. Marcos Jr. is urging the public to remain alert and closely monitor weather updates. In General Santos City, a woman was arrested and two endangered hornbills were rescued in an anti-wildlife trafficking operation in General Santos City. According to the Department of Environment and Natural Resources, SAKSARGEN, personnel of the Centro and Maritime Police Station rescued two southern rufous hornbills during the Bybus operation on Lotte Highway, Lower Acaron, Barangay Kalumpang. DENR 12 said the wildlife species rescued were found to be undocumented upon verification. The suspect is facing charges for violation of the Wildlife Resources Conservation and Protection Act in relation to the Cybercrime Prevention Act of 2012 or Republic Act 10175. We go to news abroad. Ireland's parliament approved legislation banning imports of goods from Israeli settlements in the occupied Palestinian territories. The Israeli settlements bill prohibits the import of goods from certain Israeli settlements. Those include residential, agricultural, and business interests that lie outside Israel's internationally recognized borders. While Ireland was the first EU country to propose such a ban, Spain already implemented a package of import restrictions last October. I will now go to the world of sports in Formula 1. F1 is hoping to add the Bahrain Grand Prix back to the calendar in early October after it was forced to cancel two races from its scheduled earlier this year. The Bahrain and Saudi Arabian Grand Prix were supposed to go ahead in April, but were called off due to the United States-Israel war with Iran. Formula 1 Chief Executive Officer Stefano Domenicali has now confirmed the possibility of restoring a race if the conditions are right, which ESPN United Kingdom sources have indicated will be the Bahrain Grand Prix on the weekend of October 2 to 4. Domenicali said a final decision will need to be made before Formula 1 summer break, which follows the Hungarian Grand Prix on July 26, in order to plan for the logistical challenge of adding the extra race. If Bahrain returns, it will slot into the free weekend between the Azerbaijan Grand Prix and Singapore Grand Prix, creating a triple header of races over consecutive weekends. That would result in three triple headers to finish the season, with the United States, Mexico, and Brazilian Grand Prix or Sao Paulo Grand Prix scheduled after Singapore, and the season set to finish over three consecutive races in Las Vegas, Qatar, and Abu Dhabi. The running of the final two races in Qatar and Abu Dhabi are also dependent on the security situation in the region, but Domenicali remains optimistic they will go ahead. You can catch more sports stories and updates on our social media channels on Facebook, facebook.com/SR918, or searchable via DZSR, Sports Radio 918 kHz. On Twitter or X, twitter.com or x.com/SportsRadio918, and download the PBS Receiver app, get it on Google Play Store for Android and an App Store for iOS. Maraming salamat po. Aaron Bayato, Sports Radio 918.
19: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
20: ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami binibili.
19: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
21: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
19: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
22: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
20: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
23: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami rin yung pinapakain.
19: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
23: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
24: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
25: Sports 918, kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
0: We have 9 minutes after 7 PM. Nagbabalik tayo dito sa Sports 918. Muli, ako po si Ria Arevalo. Nasa second hour na tayo ng ating programa ngayong araw po ng Miyerkules, July 8, 2026. Samantala, kasalukuyan na pong nagaganap ngayon yung mga action natin sa Premier Volleyball League on tour sa Isabela. So sa Ilagan City, Isabela, and actually natapos na yung unang laro. So ongoing right now is the second match between Creamline Cool Smashers and Nextled Chameleons. So, nag-start po ng 6:30 ng gabi yung kanilang pagharap. No, itong Creamline na All Filipino Conference titleist. Kagagaling lang nila, 'di ba? Sa kampyonato, panglabing isang PVL championship yung kanilang nakamit at sisimulan pong muli ng Creamline ang isa na namang kampanya kontra Nextled. Okay, kontra Nextled. Kala, parang ano, Enlex. Okay. Nextled Chameleons sa kanilang labanan dito sa main game ng doubleheader natin for today's PBL on tour. So, ang Cool Smashers niretain ang kanilang core sa roster. Nandiyan sina Gemma Galanza, Tots Carlos, and Eliza Valdez. So si Barbie Hamili, ang 8th overall pick ng Creamline sa draft, ay magde-debut din ngayong araw na ito for the Cool Smashers. Habang si Erin Pangilina naman is with the team na, no, with this Cool Smashers squad na after ng kanyang stint sa Signal. So, sisimulan niya na yung kanyang kampanya naman dito sa Creamline. So, on the other hand, ang Chameleons ay nais namang maging consistent sa kanilang performance this PBL on tour sa panguna ni Brooke Van Sickle, nandiyan si MJ Phillips, Myla Pablo, and Jel Cayuna. So,

0: 1 na tagumpay ang naitala ng Zeus para sa kanilang Buena Manong panalo dito sa PBL On Tour at pinangunahan po sila ni Zam Nolasco na nagtala ng 15 points on 11 attacks and 4 blocks. So si Zam Nolasco ang player of the match. So yan po yung resulta ng first game natin dito sa PVL. And para dun sa mga nag-aabang, yung mga dadayuhin po ng PVL for this on-tour, pre-season tournament, magpupunta rin po sila sa iba't iba pa mga lalawigan dito sa ating bansa. So, sa Sabado, sa Batangas City, ang kanilang destinasyon. Ayan, sa Saturday, Batangas City, July 11, 4 p.m., Galleries versus Farm Fresh. And then at 6:30 p.m., Chocomucho versus Zeus. So, yan yung games natin sa Saturday. And then after that, they will also go to Vegan Ilocos Sur, sa Polomolok. Yung sa Vegan sa July 25, okay? Every Saturday po, yung PVL on tour after today. Okay, after today kasi next Saturday na. So, Vegan Ilocos Sur sa July. And then, August 1, Polomolok, South Cotabato. Then, August 8, Isabela uli, City of Santiago. Isabela. And then August 15, Lanao del Norte. August 22, yun yung wala pang venue. Abangan natin kung saan. Lupalop naman yan, lalaruin. Masaya ang on-tour na ito. Kasi may premyo dito, bawat winning team. Diba? Will win 100,000 pesos. Yung losing team, 50,000 pesos. So, naka 100,000 na yung Zeus Coffee. Dahil sila yung nanalo kanina over dito sa Akari. Okay, so yan, yung developments natin sa larangan naman ng volleyball.
1: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
0: We have 15 minutes after 7 p.m. samantala. Okay, dumako naman tayo sa iba pa mga developments natin. No, itong PBA naman. Ayan, malapit na po pag babalik ng Philippine Basketball Association for their third conference sa Season 50 this Friday na. O, dalawang tulog na lang, PBA Governor's Cup na po. Pero bad news para sa Barangay Ginebra. Dahil mapapalitan itong kanilang import na si Justin Brownlee. So, kung si Justin Brownlee ay hindi muna makakapiling ng Barangay Ginebra, si Scotty Thompson naman po ay sidelined din for a few weeks dito sa PBA Governor's Cup. So, alam naman natin na si Justin Brownlee ay nagtamo ng injuries. No, multiple leg injuries yan during his stint with Gilas Pilipinas. Hindi na nga siya nakapaglaro against Australia. So, inaasahan na siya po ay magpapagaling muna from hamstring strain, peroneal tendinopathy sa kanyang right leg, and meron din siyang pamamaga at cartilage defects sa kanyang left knee. Nako, parehong legs, merong tama itong si Justin Brownlee. So, ito pong mga injuries na ito yung dahilan kung bakit hindi na siya nakapag-suit up for the national squad against Australia and kung bakit nga po mawawala siya dito sa Governor's Cup action. So, according to Coach Tim Cone, maaari nga pong matagal bago maging 100% fit uli itong si Justin Brownlee. So, kaya maghahanap na sila ng replacement, no, para sa kanilang veteran reliable import na since 2016, 'di ba, kasama na ng Barangay Ginebra ito si Justin Brownlee.

0: hindi lang Hinebra, pati na national team natin, 'di ba? Nakasama na rin ito si Justin Brownlee. Kaya kailangan pagaling muna si Brownlee, he's not getting younger na rin, 'di ba? 38 na si Brownlee kung di ako nagkakamali. So, medyo prone na rin yan sa injury. Kaya, kailangan alalayan natin. Kasi, Asian Games, September, ilang ano na lang, di ba? Binibilangan natin, countdown natin, 73 days to go na lang. Asian Games na. At meron tayong ide-defend din na gold medal sa Asian Games Men's Basketball. So, pahingayin muna natin si Justin Brownlee para pagbalik niya, 'di ba? May panibago siyang lakas, no, para po makasama hindi lang ang ating national team. Okay, kasi magkakaroon ng break ang PBA din within the tournament, no, dito sa Governor's Cup to give way sa yun nga po sa stint ng Gilas, yung paisa. Meron pa tayong Gilas fourth window. Oh, sa next month na 'yon. So, mas mauuna po yun. Fourth window ng Asian Qualifiers, August 28 yung first game natin versus Jordan. So, kailangan talaga ang pahinga muna si Brownlee para gumaling na. No? And after the Asian Qualifiers, yun naman, Asian Games ang kanilang paghahandaan sa panig ng ating pambansang koponan. So, kaya't hahanap muna ng replacement import si Coach Tim Cone at siya po ay magtutungo sa NBA Summer League sa Las Vegas para mag-scout ng potential reinforcement for the season-ending conference. Okay? And samantala, si Scottie Thompson naman po ay inaasahan naman na makakabalik siya, no, with Barangay Hinebra. Although sa first few games, yun nga, hindi siya makakapaglaro dahil kinakailangan din niyang mag-recover from a hamstring injury. So, hindi rin po nakasama ng ating national squad si Scottie Thompson itong third window dahil sa injury na yan na kanyang natamo. Diba, ang pumalit nga sa kanya si Juan Gomez de Lianyo. Okay? So, 20 minutes after 7 p.m., we will take a break, and when we continue, meron pa tayong mga balita dito about PBA. So, silipin lang natin sino-sino ba ang mga contenders for the MVP award for the season 50. Now, with the one conference to go. So, alamin natin yan sa pagbabalik ng Sports 918.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makakatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong
4: your institution in Philippines,
3: ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
5: Maging panatag, Pilipinas.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sports 918.
0: 23 minutes after 7 p.m. Nagbabalik tayo dito sa Sports 918. Samantala, after two conferences dito sa Season 50 ng PBA, namamayagpag pong muli, June Mar Fajardo. At siya pong muli ang nasa ibabaw ng karera para sa MVP award ng PBA. So, after the San Miguel Beermen retained the Philippine Cup Championship, so, ito pong si June Mar Fajardo na ungusan na. Itong si Robert Bolick ng NLEX. At ang rookie ng Converge na si Juan Gomez de Liano. So, itong tatlong to yung nagbabakbakan sa MVP award. No? Yung kanila nga pong, ito yung top contenders natin for the MVP award ng PBA for Season 50. So, ang 6'10 na si Fajardo ay nakalikom na ng 29.8 statistical points combined mula po sa All-Filipino Conference and Commissioner's Cup. Kaya naman on track siya of winning a record 10 PBA MVP trophy. So, nag-average ng 17 points, league best 16.1 rebounds and 3.3 assists in 37 games played so far this season. Itong si Fajardo, kung saan siya po ang tinanghal na Philippine Cup Best Player of the Conference. So, pumapangalawa naman so far sa race si Robert Bolick. So, siya po ay nakakuha na o nakalikom na ng 26.7 statistical points after leading the league in assists with 8.3 per game. Meron din siyang all-around game na 19.2 points, 5.2 rebounds, and 1.2 steals. Nang ibabaw din itong si Bolick sa statistical points nung Commissioner's Cup. 38.9 statistical points yung nalikom niya. Kaya lang di siya nanalo ng Best Player of the Conference Award. No? After nalaglag yung top seed na team nila na NLEX Road Warriors dito sa quarterfinals. Samantala, Juan Gomez de Liano ay lumalaban din for this MVP award in his rookie season by running third behind Bolick with 23.6 statistical points. Sa bisa ng kanya 17.6 points, 6.5 rebounds and 5.9 assists and 1 steal na averages. At syempre kung nasa MVP race ka na in your rookie year, ibig sabihin ikaw din ang leading dun sa karera para dun sa Rookie of the Year Award. So, iba pang mga contenders for the MVP race or MVP award. Nandyan si Xavier Lucero with 23.3 statistical points. And then, Justin Baltazar, kukompleto sa top 5 natin with 23.2 statistical points. So, ito ngayon, pag best player of the conference ka kasi, automatic na ano ka na kandidato ka na para sa MVP award. Ang nag-best player of the conference nung Commissioner's Cup ay si RJ Abarrientos. So, sa race, nasa pang-anim na pwesto po siya. 22.8 statistical points yung kanya nalikon, followed by his teammate Scotty Thompson with 22.61 SPs. So, para makumpleto yung top 10, nasa listahan din si CJ Perez ng San Miguel at number 8 with 22.57 statistical points. Joshua Munson of Titan with 22.3 SPs. Habang si Justin Arana naman ng Converge ang pumapang-sampu with 21.2 statistical points. So, yan yung mga kandidato natin, no, so far nasa karera para po sa MVP award ng PBA Season 50.
4: Sports 918.
5: Kaya wag nang magpatumpik-tumpik pa.
4: Tune in na sa Nag-iisa Nauna at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Samantala, ito, refresh lang natin ang mga memories o alaala ng ating mga taga-subaybay. Ang Season 50 Governors Cup po, third conference ito ng season. So, 13 teams sa maglalaban-laban. Nahati sa dalawang grupo po yan. So, nasa Group A, ang Converge, Macau, Giant Pandas, yung guest team natin. And then NLEX Road Warriors, San Miguel Beermen, Terra Firma Jeep, Titan Ultra, and TNT Tropang 5G. Samantala, nasa Group B naman ang Barangay Ginebra, Blackwater, Magnolia, Meralco, Phoenix, and Rain or Shine. So, yung kanilang pwesto no, sa bawat grupo, depende po yan dun sa naging accumulated ano nila, rankings nila nung past two conferences. So, ibig sabihin, dapat ano yan, pantay, pagkakaasalansan. Diba? So, halo-halo naman talaga. Malalakas dito sa Group A, San Miguel. Siyempre, nag-champion. No? Yung TNT, nag-finals. So, malakas din yung NLEX. Nag-number one nga last conference eh. So, tingnan natin kung makakabawi sila, lalo na bago coach nila, Jimmy Alapag. So, sa Group B naman, nandiyan ang Ginebra, Meralco Bolts, o Rain or Shine. Ako, isa rin yan sa mga pumapalag. Magnolia pa. So, yan po yung, well, at least yung mga on paper, ang lakas. So, minsan, kailangan matranslate yan sa actual game. No? So, yung una pong mga laban natin sa Biyernes, schedule natin, this Friday, July 10, Inares Center Antipolo, yung venue ng mga laro. So, 5:15 PM, Terra Firma will go up against Titan Ultra. And at 7:30 PM, Macau Giant Pandas versus NLEX Road Warriors. So, yan po yung doubleheader natin this Friday. And ito yung ilan pa sa mga games, no? This weekend, sa opening weekend ng PBA, Governor's Cup. Sa Sabado, Inares Center, Montalban naman ang venue. Mauna po, bakbakan ng Blackwater Bossing and Rain or Shine at 5:15 PM. 7:30 PM, Phoenix will go up against Magnolia. So, yan yung mga games natin sa Sabado. And sa Linggo, doon pa rin sa Inares Center sa Montalban ang labanan with NLEX Road Warriors going up against Terra Firma Jeep sa unang laro. At susundan nito ng salpukan ng Titan Ultra and Converge Fiber Exers. So yan po yung first three playing dates ng PBA Governors Cup. So sa Friday yung mga team sa Group A ang Buena Manong sasalang. Tapos sa Sabado mga teams naman sa Group B. Then sa Sunday, teams sa Group A. Okay. Kasi dalawang beses na magtatagpo yung mga magkakagrupo. So, double round robin sa bawat group. Then yung top four teams in each group, yun yung aabante sa quarterfinals. So, yung pairings naman sa quarterfinals, crossover. So, after the quarterfinals, susunod semis, best of five. And then finals, best of seven. So, yan yung format ng PBA Governor's Cup.
4: Sports 918.
0: Hey, 32 minutes after 7 PM. And dumako naman tayo sa mga updates natin sa weightlifting. Yung ating mga young weightlifters, no, magsisimula ng kanilang kampanya sa IWF World Youth Championships sa Colombia. Itong ating Filipina weightlifters, sina Rian Cabalida and Jaya May Palagtiu. So, nais nilang madagdagan ang mga medalyang nahakot na ng kanilang mga teammates dito po sa competition. So, itong mga Cebuana weightlifters natin ay reigning champions ng Prisaa Games and National Open. So, si Cabalida ay magkocompete sa Women's Youth 69kg Division Thursday, bukas pa. And si Palagtiu naman will debut sa women's 77 kilogram category sa araw po ng Biyernes. So, nais nila maipagpatuloy ang impresibong kampanya ng Pilipinas so far dito sa tournament at sa mga naunang laban, nakalikom na po ng apat na ginto ang ating koponan. Sa pangunguna ni Alexandra Ann Diaz na nakasungkit ng tatlong gintong medalya, nagset pa ng 2 new world youth records sa kanyang division, yung women's 48 kilogram. Okay, so good luck sa ating mga young weightlifters sa IWF World Youth Championship sa Cali, Colombia. Okay, and sa SEA Games updates or SEA Games Asian Games, ayan, Asian Games updates natin. With 73 days to go before the Aichi Nagoya Asian Games, September 19 po kasi ang pagsisimula and it will run until October 14 pala. Kala ko October 4 lang. Hanggang October 14 ang duration nitong Asian Games. So, pinangalanan na po ng Philippine Aquatics Incorporated yung ating koponan para sa Asian Games, no, sa swimming and diving competition. So, pangungunahan ni two-time Olympian and SEA Games champion Kyla Sanchez ang 7-man Philippine Aquatics team para sa 20th Asian Games. So, si Sanchez na humakot ng 3 ginto at 5 silver medals sa Thailand SEA Games ay makakasama sa koponan sa women's swimming team natin, sina Shandi Chua, Thea Salvino, and Heather White. Samantala, sa men's division naman or men's team natin, nandiyan po sina Logan Wataru Noguchi and Gian Christopher Santos. So, bali meron tayong 6 na swimmers and ang lone representative natin sa diving competitions ay si Ariana Hannah Drake. So, yan po yung lineup ng Team Philippines for the swimming and diving competitions ng Asian Games. And according to Philippine Aquatics Incorporated, Executive Director Anthony Reyes, diba, nakapanayam natin siya noong awarding ng incentives sa mga atleta natin sa Asian Youth Games, no? Umaasa sila na sana, 'di ba, maging maganda ang performance ng ating mga swimmers, especially si Kyla Sanchez. Dahil ito na ang kanya magiging ikalawang Asian Games after her Philippine team debut noong 2023 sa Hangzhou Asian Games sa China. So, kaya naman puspusan ang paghahanda nila and bilang bahagi ng kanilang preparasyon sa Asian Games, itong si Sanchez, si Gian Santos at saka si Wataru Noguchi ay magko-compete din po sa Pan Pacific Swimming Championships sa Irvine, California next month, August 12 to 15. So, bahagi yan ng kanilang build-up para sa Asian Games.
5: Sports 918.
0: Samantala, Asian Games update pa rin. Sa panig naman po ng equestrian, aba, ang ating Olympic equestrian na si Tony Leviste ay nag-qualify na for the Aichi Nagoya Asian Games. Ito po ang kanyang magiging ikalimang appearance sa continental competition. So nag-qualify si Leviste with her horses na si Lacoste 126 and Fanto sa dressage competition ng 20th Asia na gaganapin sa JRA Equestrian Park sa Tokyo. So, September 19 to October 4. Actually, yung duration ng ng Asian Games. Okay? And yung mga kabayo ni Leviste achieved the required minimum eligibility requirements from the International Equestrian Federation recognized international competitions sa Europa, no, yung CDI Brno sa Czech Republic and CDI Kronberg sa Germany last month. So, ito pong si Leviste na mula sa show jumping, nag-transition na siya sa dressage noong 2022, ay nagpahayag na talagang looking forward siya to once again carry the Philippine flag with pride sa international stage. 52 years old na si Tony Laviste, pero grabe, di ba? Lumalaban pa rin siya at nagre-represent pa rin ng ating bansa dito sa kanyang sport na equestrian. And napaka exemplary rin ng kanyang resume, ng kanyang, di ba, career. Kabilang dito yung kanyang stint sa 2000 Sydney Olympics and ang historic team silver medal noong 2002 Busan Asian Games sa ano yun, South Korea. Okay, at yung mga gold and silver medals na kanya nakamit sa Southeast Asian Games. So aside from Tony Laviste, si Colin Sequia naman ay nag-qualify din for show jumping according to the Equestrian Association of the Philippines. So si Sequia po ay nanalo sa Welcome Stake Victory last month sa
5: Naka-fourth round ka sa Grand Slam na isa sa most prestigious tournament. Alam mo yun? Iba yun eh. So nakaka-inspire yung ganun.
6: Yes, very inspiring. Coach, gusto rin nating malaman yung talagang personal na naging ano mo, no, encounter mo or paano mo nakilala itong si Alex. So, nagkakilala po kayo, 7 years old pa lang, di ba, si Alex. So, tell us, ano ang impression mo sa kanya nung batang Alex Ayala?
5: Iba, kasi siya, kasi sa may mga tinapaloan ako before, hindi ganyan. Sabi ko, nirarally ko siya. Sabi ko, iba to, yung bata to, nagpapako agad sa net. Marami na siyang mga shots na sa ganong edad, walang gumagawa. Like, nagsisilimboli, at saka iba yung kitang pa lang, bata pa lang, yung mindset niya iba. At saka, at 7 years old, yung mental niya iba, maano siya mag-isip sa court, yung paano siya kaseryoso. And yun, siya din yung work ethics niya, which is yun ang pinakagusto ko sa kanya.
6: Kumbaga, dun sa edad na yon, nakita mo na agad, na-foresee mo na agad, na may potential to, posible itong maging next big star sa tennis. May ganun, coach?
5: Sabi ko nga sa, ano niya, sabi ko nga sa lolo niya, kasi yung lolo yung coach, sabi ko, lolo Bob, iba tong batang to. Sabi, which is, nagtitraining sila ng brother niya, kasi yung brother niya magaling din. Tapos sabi ko, lolo Bob, si Alex, kakaiba to. Sabi ko, ibang level yung bata na to. Sabi ko, may malayo mararating tong batang to. Yeah, pinag-uusapan din namin ng lolo niya na ganoon eh saka porsigido sila mag-sa training, sino gigising na maaga, training pag may pasok sa hapon, training kami. Sipag. Saka gusto ang kaya mabilis din yung development ni Alex kasi gusto niya yung ginagawa niya.
6: Malaking bagay talaga 'yon, no, na hindi siya yung hindi pilit, 'di ba?
5: Hindi pilit to, siya yung may gusto.
6: Yes. Coach, syempre bilang coach at saka hitting partner ni Alex, no, paano mo madidescribe or paano mo nakita yung paglaki or yung development po niya bilang athlete or bilang tao, di ba?
5: Alam mo yung personality niya na napakabait niya, alam mo yun na tapos every time kasi na umuwi siya dito sa Pilipinas, ako yung kinukuhang hitting partner, so siguro every 6 months umuwi siya. Nakikita ko yung improvement niya. So naiba, sabi ko sa dad niya, sabi ko iba na yung laro ni Alex. Sabi ko mas lalong lumakas and then sabi ko ang daming palo na nade-develop sa kanya. Sabi ko iba na to, iba na yung level ni Alex ngayon. Sabi ko malayo yung mararating ng batang to. Sabi ko.
6: Kailan kayo last na nagkita, coach? Nitong ano lang, nung nag-play siya sa Philippines?
5: Actually, last year, October, magkasama kami sa WTA 250, kinuha nila pa sa hitting partner ng tournament niya sa Hong Kong. Yun yung, ano na, hindi, yung sa ano pag wala, sa, nung January dito sa Manila,
6: yes.
5: WTA Manila.
6: Andun din kayo.
5: Yung naging hitting partner niya, yes.
6: Yes. Mm-hmm. Kanina po siya may mention.
5: Yun na yun.
6: Coach Todo, kanina na may mention mo na grabe, iba na yung level ni Alex. Ikaw ba, as hitting partner, may pressure din sa'yo?
5: Ah, So, syempre, ako, may pressure din. Kailangan, kung ikaw maging hitting partner ni Alex, kailangan condition ka rin. Hindi pwede yung pa-isi-isi ka. Kasi, syempre, yung level ni Alex, iba na. Kailangan mapantayan.

0: yun eh.
1: Yes.
0: Kailangan maibalik mo yung bola niya, paano mo yung consistency mo, kailangan maibalik mo ng bola kasi ibang level na siya eh. Eh, yung dad niya, sasabihin sa akin, to, uwi kami dyan, baka pwede kayo practice ni Alex, may hitting partner. So ako, bilang as a hitting partner niya, naghahanda din ako, sabi ko, nagpe-prepare din ako.
1: Yes.
0: Siyempre, para pagdating niya, yung ma-execute ko na maayos sa kanya, maibalik ko na maayos yung bola sa kanya. Kaya kailangan, kung ikaw hitting partner, prepare ka rin.
1: Yes, totoo.
0: World class na yan, ibang level na yan. So, siyempre, maghanda ka rin. Ako nagpe-prepare ako. Pinakondition ko rin yung katawan ko bilang hitting partner.
1: Coach, ano most memorable mong kasama si Alex?
0: Siguro, pinaka-memorable ko nung pumunta kami ng Hong Kong. Sinama nila ako sa WTA 250. Isa sa pinaka-memorable yun na imagine, dito lang ako sa Pilipinas, sa kanya, nag-hitting partner lang, and sa Asia. Tapos ngayon, world class na, sinasama na ako sa mga tour niya. Umaga, super happy ako na na-experience ko yun, na nasa box ako, nakaupo doon sa team niya, which is part naman ako ng team niya. Masarap lang feeling na nakaupo ka doon sa box nila na pinapanood siya. Eh dati dito lang sa Pilipinas muna siya pinapanood, eh ngayon doon na, world class na, ibang klase na yun.
1: Pero wala coach nagbago sa kanya, sa ugali niya, sa kung paano siya.
0: No. Sobrang bait ni Alex. Mm-hmm. In person, sobrang bait. Parang family ko na yan sila. Sobrang bait.
1: Nung time na kinakailangan niya ng umalis for Rafael Nadal Academy, anong reaction mo? Anong na-feel mo nun as bilang isa sa unang coach ni Alex?
0: Sa totoo lang, masaya. Kami unang-una kami ni Lolo Bob, sobrang saya namin ni Lolo Bob. Kasi, siyempre, doon na siya, may marami siyang matutunan doon. Kumbaga, may mga, si mga technicality. Doon, marami siyang matutunan, marami may tuturo sa kanya. Saka, siyempre, kami ni Lolo Bob, si Lolo Bob, siyempre, may alam namin namin na limited lang din yung ano namin. Which is, maganda rin yung exposure niya sa RNA. And then, yun nga, sabi ko sa'yo, marami siyang matutunan doon. And then lang, kita mo yung Rafael Nadal, paano sila nakapag-produce ng world class. Ang galing. Kaya super proud ako at saka happy ako sa kung ano man ang na-achieve niya ngayon.
1: Ano yung ugali before ni Alex na nananatiling siya pa rin? Na siya pa rin yung nakilala mo nung 7 years old
0: kasi,
1: ka Alex?
0: Kasi nga, hindi yan magpapatalo eh kasi nung nung bata siya, pag naglalaro kami, inaasar ko yan. Sabi ko naglalaro kami, hindi ka manalo sa akin. Ganyan. Tapos no, until now, ganun din siya, palaban pa rin siya eh. Which is, tinatalo niya na ako, hindi ako manalo. Which is, sobrang galing niya talaga, iba na yung level niya.
1: Coach,
0: palaban si Alex na player, isa sa
1: fact. Yes. Palaban, kanina nga coach, na-mention mo na din. Naniniwala ka na posible siya na maging isang Grand Slam champion. Bakit mo nasabi yun, Coach?
0: Kasi ako, yung kaya nakikita ko na kaya niya yun. Kasi dahil sa tsaga niya, dahil sa pagkukursigin niya, nakikita mo naman, then yung sa performance niya, tapos yung mga tinatalo niya na sa top 10, so doon ko lang makikitaan mo na ganong level na kaya niyang kumuha ng Grand Slam. Any Grand Slam doon, sa apat na yun. Ako, okay. Naniniwala ako na kaya niya.
1: Yes. Coach, message for Alex Ayala?
0: Alex, tuloy-tuloy lang. Alam ko kaya mo yan. Patuloy mo na yung pagpupursige mo and keep working hard. Alam ko yan. Vamos, Alex. Kaya mo yan. I'm so happy na nandyan ka na sa level na ganyan. Super proud ni Coach Toto.
1: Yes, for sure, no? Masayang-masaya din si Alex, no? And ikaw din, Coach, no? Na bahagi ka, no? Nung journey niya, every time na babalikan, no? Yung batang Alex Ayala. Siyempre, message mo din dun sa mga marami pang kabataan na gusto rin niya sundan yung yapak ni Alex.
0: Kailangan lang talaga ng minsan, tiyaga, sipag, and sacrifices. Tapos yung dedication sa training and disiplina, yun lang po talaga yung pinaka-key dun.
1: Yes, there you have it, Coach Ronard Toto Joven, ang dating coach at hitting partner ni Alex Ayala. Maraming salamat, Coach, sa mga insights mo. No? For sure, masaya din si Alex na nabahagi ka ng journey. Maraming salamat, Coach.
0: Thank you. Thank you, thank you.
2: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is PBS, the Presidential Broadcast Service, Sports Radio 918 AM, your sports connection, the institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of Sports Radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Napakilala sa publiko ang isang proyektong pangarap na naisakatuparan para sa mga magsasaka sa bayan ng Pamplona, Cagayan. Ito ang kauna-unahang hybrid irrigation facility na itinataan ng NIA Region 2. Bagamat matagal nang nagsisilbi ang pumping facility ng Pamplona Pump Irrigation System sa ilalim ng pangangasiwa ng NIA East Apayao Abulug Irrigation System, ang pagdaragdag ng solar-powered pumps ngayong taong 2026 ay isang mahalagang hakbang upang mapahusay pa ang serbisyo ng patubig, mapalawak ang saklaw ng mapapatubigan, at matiyak ang mas maaasahang irigasyon para sa mga magsasaka. Matatagpuan sa Barangay Gato, Pamplona, Cagayan, ang proyektong ito na nagsisilbi sa 5 barangay at sumasaklaw sa humigit-kumulang 573 hektaryang sakahan. Makikinabang dito ang dalawang Irrigators Association na may kabuuang 307 na magsasaka na siyang pangunahing katuwang ng NIA sa pagpapaunlad ng agrikultura sa lugar.
2: I'm Daily Jared D. De La Cruz from East Apayao Abulug Irrigation System. Itong project po nito is dati kasi is diesel pump. Pero ito kasi kailangan ng pahinga. Inapatay ito ng gabi. Tapos ngayon, ang nagiging solution ng National Irrigation Administration, itong solar para magamit dun sa araw. Tapos yung sa karet natin, magagamit sa gabi. Yung sa field is nagsasubmerge yung water sa gabi. Tapos another travel na naman yung water papunta dun sa site. Nahihirapan naman tayong magpatubig. Ang nagiging solusyon ng National Irrigation Administration, kinonvert natin sa tatlong 50 HP solar power na total panel po is 384 pieces na 700 watts para mag-support ng 24 hours yung water delivery natin papunta dun sa farm. Mas efficient and nakakatipid po tayo in terms dun sa expenses ng diesel compared po dati na kailangan natin ng diesel and maintenance. Dati yung area po natin dito is 360 hectares. May additional area po tayo na 100 hectares. Nagtutulungan naman yung IA in terms to sa maintenance, lalo sa clearing. Tapos yung sa operation po nito is naroon tayong na-hired na empleyado in terms to sa operation. Tapos mag-training tayo in terms to sa IA po natin na tumutulong in terms dun sa operation maintenance po nito.
1: Ang hybrid irrigation facility na ito ay nakakapagpababa ng gastos sa operasyon. Nasisigurong tuloy-tuloy ang supply ng tubig sa panahon ng mataas na pangangailangan sa irigasyon. Maaaring makatulong ang solar pump bilang karagdagang kapasidad upang mas maraming sakahan ang mapagsilbihan. Dahil sa proyektong ito, nadagdagan ng 100 hektarya ang dating napapatubigan ng Pamplona Pump Irrigation System. Mas nagiging matatag laban sa pagtaas ng presyo ng enerhiya na isusunong ang climate smart agriculture na kung saan nakatutulong ang solar pump sa pagbawas ng carbon emissions habang pinapalakas ang produksyon ng agrikultura. Pagpapahusay ng serbisyo sa mga magsasaka sa pamamagitan ng maaasahang tubig para sa kanilang mga taniman, lalo na sa panahon ng tag-init at sa mga lugar na nangangailangan ng mas malaking volume ng tubig.
3: Ako po si Lawrence Daguna, taga Sentro, Pamplona, Cagayan. Ako po ay presidente ng Nagtipunan Kakampi Farmers Association. Dati po ay may irrigation pump kami na binigay ng NIA office. Ngayon po is nag-request kami ng solar pump sa office ng NIA. At sa awa ng Diyos, napagbigyan po i-request namin. At andito na po kami ngayon na tinetesting namin, umaandar na po yung solar pump natin. Ang aking mga kasamahan na farmers ay tuwang-tuwa po ng dahil sa binigay ninyong project. Makakatulong po sa aming pamumuhay itong project ito.
1: Ang napakahalagang hakbang na ito ng ahensya ay patunay ng patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan at mga magsasaka tungo sa isang mas produktibo, moderno at sustenableng sektor ng agrikultura.
3: Kami po'y nagpapasalamat kay President Ferdinand Bongbong Marcos at NIA Administrator Eddie Gillian. Maraming salamat po.
1: Patubig para sa masaganang ani, mas mataas na kita at mas maunlad na kinabukasan ng mga magsasaka. Ito ang pangakong patuloy na isinusulong ng NIA para sa bawat Pilipinong magsasaka.

0: Ako po si Lea Godoy Ferrer, taga Barangay Market View, Luzania City, Province of Quezon, at isa po akong magtatapa.
1: Para kay Lea, ang pangarap na proteksyon sa negosyo naging katotohanan. Dito sa loob ng modernong cold storage, malayo sa nakasanayang takot na matunaw ang yelo, mabulok ang isda, at masunog ang puhunan dahil sa grabe na init at pabago-bagong supply sa merkado.
0: Malaki po yung benefit namin sa pagkakaroon ng cold storage kasi po nakakapag-store kami ng mas matagal na panahon ng aming mga kalakal na hindi kami mag-aalala na masisira siya. Kung wala po kasing cold storage, hindi po kami pwedeng mag-produce ng madami. Kailangan ma-dispose po agad namin siya sa market para hindi siya masira.

0: mas marami akong nai-stack sa storage.
1: Mula sa isang maliit na tinapa business, patungo sa isang matatag na sistema ng food security. Walang lugi, may asenso.

0: kayo ang buhay at buhay na patunay na posible ang mga pananaw na paguhin ang sistema at kalakaran sa sektor ng agrikultura at pangingisda.
1: Kailangan mo kasi silang ilagay din sa pedestal eh. Kasi siyempre nagtatrabaho sila, so dapat bibigyan talaga natin sila ng kugay.
2: We hope that they will be able to multiply, no? Kasi siyempre may dapat may re-echo yun eh. We hope that they will be able to inspire several people, especially the young, para to engage in agriculture. Kasi ang alam natin ngayon, nawawalan na yung mga young in agriculture. So this one give meaning that you have to dedicate yourself for food security.
3: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: 10 minuto na kapitbahay, makalipas yun naman ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Huwebes ngayon, ika-9 sa panahon naman ng Hulyo pa rin. Ingat po lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Si Mamang Chuper, paikalabit lang ho. Iwas ang sudente, iwas ako na ho tayo. May sabay ho tayong napapainggan sa lato ng impilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. King sa social media platforms, B Television, 4.2 na Capital, FM. Po naman sa DWCIC, may Pidig, Ilocos Norte. WCJM po naman sa may pati ho ng Cagayan. Good morning kay Mayor Gina sa Pidig, Ilocos Norte ho, at and the rest of the gang, tsaka kanyang pamilya. Siyempre, ganun din kay Governor Ed Aglipay sa parte ng Cagayan. Okay, at happy listening na rin kay General Tom Lanchon, General Pase, paring General Rudy Kaisip, ayun. Kay birthday boy na nag-celebrate na kanyang birthday itong weekend, Colonel Aurelio Hiterosa, yung kaisa isang inaanak ni FPJ. Kagaya ho ng dati, ako pa rin ho naman yung abang lingkod ka, hero, ilustre, rombrigado. Samahin niyo po kami sa lupo ng isang oras. Alakay sa mga isyong may kinalaman po sa balitang agrikultural. Tanggap po ng mga report galing sa mga lalawigan, galing sa labas ng ating himpilan. Good morning muli sa ating mga bayaning magsasaka. Matatapang ho nating mangingisda, tagusuyan. Miyembro ng pamilya, siyempre kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, ano ho. At kagaya ng dati, pakiusap pa rin sa mga nasa lansangan, sa mga bumabiyahe. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada ho. Good morning na rin naman sa mga nakatutok sa atin ngayon, sa mga pamilihang bayan, sa mga palengke, yung mga guwapings, yung mga nagagandahang tindero-tindera ho natin. Abay, smile naman kayo yan. Tingiti naman para makaakit ho tayo ng suki natin. Ingat po sa mga biyahero-biyahera, ang karneng baboy, ng baka, ng manok, etc. Blah, blah, blah, ho. Ang dry buya, kaya pag hindi kaya, iusap na lang, gilid-gilid muna ho tayo, ho. Gilid-gilid lang, power nap. Importante ho yung 15-30 minutes na natin balikan yung ating manibela.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Masalamatan ho natin na yung bagyong si Inday, yung bagyong Bavi, kung tawagin ho yan sa kanyang international name, nagpahina po. Naging isang regular na bagyo na lamang. Nananatili po sa Philippine Sea. Ano ho? Pinapalakas ho nito yung hanging habagat. O magdutuloy, magdadala ho ng tuloy-tuloy na kalat-kalat ang mga mabibigat na pag-ulan sa malaking bahagi po naman ng ating bansa. Nakataas ang signal number 1 sa extreme northern Luzon, kabilang po ang Batanes at mga bahagi ng Cagayan. Nasa 10 lalawigan nga ho yung naka-apektado pa rin eh. Taas ho yung storm signal. At dito yung nasa ang tatama sa kalupaan. Ngunit nagdudulot po ng malalakas na hangin sa dulong hilaga po naman. Ang pinalakas ng monsoon o yung hanging habagat ay nagdudulot po ng katamtaman hanggang sa mabigat na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Western Visayas, Negros Island Region at Mindanao. Ipon ng Sultan Kudarat, maging dyan po naman sa may party ho ng Sarangani. Makulim din na panahon naman, sinasabing posibilidad na maramdaman at may mga pulupulong pag-ulan, thunderstorms, Nasaan po yung malakas na tuloy-tuloy na pagulan ng habagat? Wala. Biyernes daw ho yan hanggang sa araw ho ng Linggo ho. Yan ho yung mga lagay ng ating panahon. At sa party ho naman ng Cordillera, ang Car Region, Cordillera Administrative Region, saan po yung maulap na kalangitan, may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at paggulob. Pagkuluguyan, baha at iba pa bahagi po ng Benguet. Ulit pa rin po ng low pressure area na pinaigding po ng hanging habagat naman. Po sa Baguio, malamig at maulap na may katamtamang pag-ulan. Ang temperatura ay maglalaro po naman sa 17 degrees Celsius hanggang sa 22. Ay, isa mga taga-Baguio, si Ate Len, si Ma'am Calma, si Ma'am Pia Goldsack. Biyahe yata ng Baguio ito. Ang baba si Pelman. Okay, po sa may party ng Atok, Benguet, mas mababa ang temperatura dahil mataas po ang elevation ho niyan. Nasaan po dyan ang makulimlim na panahon na may ambon, mahinang pag-ulan po naman sa parte ng tanghali. Ang temperatura po dyan ay nasa 12 degrees Celsius hanggang 18. Malamig ho dyan sa Atok, Benguet. Good morning sa mga magsasakyan din dyan sa Benguet ho. At maging sa Baguio dyan sa Caridian. Good morning sa inyo rin. Pambahagi ng Karang Mountain Province, Ibogao, Kalinga, Apayao, Abra. Iniwang kong may maulap na bigla pa maulap. Bigla ang boost ng ulan. Particular po yan sa hapon o sa gabi. Kaya naman, at po sa mga sinusunod na pag-ulan, mga nakalipas na araw, iingat po yung mga biyahero. Maging mga residente na nasa mga bulubundukin lugar, amano sa posibleng pagguho ng lupa o flash-flash po naman. Sahan po naman ang zero o mababang visibility ang daanan gaya po ng Halsema Highway. Kada yung daan na yan. Itong Atok yan at Marcos Highway sa Cannon Road patungong Baguio, lalo na kapag hapon po naman o sa gabi. Ayan, walang pasok. Maraming walang pasok ngayon. Sa ilang ibang antas ng klase sa ilang lokalidad sa Luzon, Visayas, nga po sa banta ng ulan at hangin mula kay Super Typhoon Inday. Sa Luzon, diyan ang Aurora, suspendido ang lahat ng antas, all levels, pampublikong pirmado mula Hulyo 9 hanggang sa araw ng bukas. Ang San Jose del Monte, Bulacan, suspendido po lahat ng antas, all levels, pampublikong pirmado. Dilipat lamang sa alternative delivery mode o modular. May Masantol, Pampanga, suspendido rin po sa lahat ng antas, all levels po yan, ho, pampubliko at pribado. Ang Culion, Palawan, ganoon din, all levels, public and private. Sa Cavite, suspendido rin po, all levels, ano ho, public and private. May parte ng Visayas, ang Negros Oriental, suspendido rin po, all levels, pampubliko at pribadong mga sa pribado. Ang Murcia, Negros Occidental, suspendido po ang lahat ng antas, publiko, pribado. Lilipat muna sa modular mode of learning. Sa may Bago City, Negros Occidental, suspendido mula kindergarten hanggang senior high school. Ang Himalayan, Negros Occidental, suspendido po ang lahat ng antas. Levels, pampublikot, pampribado rin ho naman. Sa may Patnogon, Antique, extended ang suspensyon ng face-to-face classes sa lahat ng antas. Publiko, pribado, lilipat muna sila sa modular learning distance. Ayun. Bagamat nakataas ang signal number 1 sa ilang bahagi po ng car tulad ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Abra, ang deklarasyon po ng walang pasok dyan sa Baguio City at Benguet ay nakadepende ho yan sa direktiba po ng inyong lokal na alkalde sa LGU po. Amunuan po na paralan kung walang automatikong suspensyon. Napayuhan po rin po naman ang mga magulang na maging alerto sa mga localized announcements. Yung mga papasok ng mga estudyante dito naman kung saan-saan sa Metro Manila, sama natin. Duhing ang dala ay payong, dala ay kapote, hindi ho baril, banagsak, dito mga deadly weapons, awalong bitbitin sa mga paaralan, paki-double check lang mga magulang.
3: Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
4: Galaw-galaw para hindi pumanaw, kahiro, ang inyo pa rin mga kasama hanggang alas 6 ng umaga, 17 minuto na makalipas, ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Sa mga may obligasyon, kila brother, kila sister, galaw-galaw ho tayo. Sige, galaw-galaw lang. Ayan, gumalaw para hindi tayo papanaw. Ayan natin ang report. Etso, Manila, sasalalim na rin po sa blue alert status ngayong araw kasi ito po ng banta ng habagat at super bagyong si Inday ng buhay ko. Sabi natin ang detalye mula na kay J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Isa sa ilalim sa blue alert status ang buong National Capital Region sa NCR ngayong araw bilang paghanda na rin sa hagupit ng habagat at ng super bagyong Inday. Sa isinagawang pre-disaster risk assessment meeting sa tanggapan ng MMDA kahapon, iniulat ang pag-asa na bagamat walang direktang epekto ang super bagyo, asahan pa rin ang malalakas na pag-ulan mula Biyernes hanggang Linggo. Ito dahil sa paigtingin ng super bagyo ang hanging habagat na siya magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa na maaari rin maging sanhi ng mga pagbaha. Ayon kay Office of Civil Defense National Capital Region Director George Kayser, Layo nito na paigtingin ng bawat LGU ang kanilang kapabilidad at kahandaan sa pagdating ng sakuna. Sa ngayon, anya, tulong-tulong ang 17 lokalidad sa Metro Manila para pagandaan ang epektong dulot ng superbagyo sa kanilang nasasakupan at nakahanda namang umalalay ang Regional Disaster Risk Reduction Management Council kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Maraming salamat, J. Mark Tagala. Samantala, sir, dating kagad si Marian Bastasa. Ang dala po ng Super Typhoon, Intay at Habagat, posibleng makatulong sa ilang pananim at irigasyon. Ay, ito naman yan. Sosobra, no? Tignan natin mga detalye mula naman kay Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Habang naghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday, ay sinabi ng Department of Agriculture na posibleng maging kapakipakinabang din sa sektor ng agrikultura ang mga pag-ulang dala ng Super Typhoon at pinalakas na habagat. Ayon kay DA spokesperson Asik Ernest de Mesa, makatutulong ang ulan sa mga palayan na nasa early vegetative o maturing stage. Dagdag pa niya, kung aabot ang ulan sa mga watershed area tulad na lang ng Angat at Magat, ay maaari nitong mapataas ang level ng tubig ng mga dam na mahalaga naman pagdating sa supply ng tubig para sa irigasyon. Una namang inatasan na ng DA.

0: natin, kagaya po ng angat at magat, laman po ang epekto ng El Nino. Sige lang, ulan-ulan lang, pero huwag lang sobra. Ho. Lahat po ng sobra, eh masama. Ika nga, kinakailangan natin in moderation lang.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tutok tayo sa ating mga headliners. Department of Agriculture, hinihanda na ang mga nakalaang tulong para po naman sa mga magsasakit mang isas at agri-stakeholders na maapekto mo ng bagyong si Inday.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Department of Agriculture, pinalalakas ang school feeding program gamit po ang lokal na gatas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: At DA pa rin, patuloy ang pagpapalawak sa kadiwa ng Pangulo program na nakabinipisyo po naman sa kadiwa lagpas 11 milyon na po. Wow!
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Sa mga detalye ng ating balita, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ayigit po sa 248,000 hektarya ng standing crop sa buong bansa ang pinangangambang maapektuhan ng bagyong si Inday. Yung humina naman eh, no? Si Inday. Ano ba yung Inday? Isang, dalawa yung Inday sa Senado. Inday na bagyo. Sinabi po ni Dave Spokesperson na si Arnold de Mesa, kabilang dito ang mayigit sa 183,000 hektarya po naman ng palayan. Halos 65,000 hektarya po naman ang taniman ho ng mais. Tamihan sa mga ito ay nasa seedling at vegetative stage na. At patuloy pong binabantayan ang kagawaran ang nasabing sitwasyon. Dagpan ni Dimesa, ang nakahanda na rin ng mga intervention ng DA para po sa mga maapektuhang magsasaka. Tama na rito ang insurance at loan packages sa mga maapektuhang magsasaka at maging sa mga agri-stakeholders.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo.
0: Idala pa rin po ng ulan ang STY, Super Typhoon. Inana, no? Magiging beneficial sa mga magsasaka sa ilang bahagi ng Lambak, Cagayan, ayo po sa pag-asa. Ay, totoo naman talaga yan eh. Natin ang ulan. Sobra, masama. Hindi natin ang araw. Sikit lang araw. Pero pag sobra, hindi rin maganda. May natin ang mga detalye mula ng mga emergency sa lugar. Radyo ng Radyo Pilipinas. Tugyagaraw.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Makakatulong sa mga magsasaka ng Lambak, Cagayan ang idudulot na ulan ng Super Typhoon Inday. Ayon kay Engineer Romy Ganal, Officer in Charge ng Northern Luzon Pagasa Services Division, hindi man direktang dadaan sa kalupaan, inaasahang magiging beneficial kahit papaano ang dalang ulan ng bagyo sa mga mamamayan sa ilang bahagi ng rehiyon sakalimang matuloy ang ibabagsak nitong ulan. Naging madalang-ani ang pag-uulan at sa katunayan pa, nasa below normal condition na ang mga kailugan ngayon sa rehiyon, kaya naman makakatulong ang ulan ng super typhoon upang maibsan ang nararanasang tagtuyot. Partikular ayon kay Ganal, sa mga asahang uulanin ang hilagang bahagi ng Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands at ang Batanes. Sa pagpapalakas naman nito sa southwest monsoon, aasahan din ang pag-uulan sa iba pang bahagi ng rehiyon, partikular sa Nueva Vizcaya, maging ang Ifugao sa Cordillera na makakatulong din upang madagdagan ang tubig sa Magat Reservoir. Hindi man gaanong malakas ani ang dalang ulan ng mga ito, ngunit sasapat na upang makaipon ng tubig. Sa kabila nito, nagpaalala pa rin ang PAGASA na huwag magpakampante at manatiling naka-alerto mula sa posibilidad ng flash floods at pagguho ng lupa. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Tugaygaraw.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
0: Maraming salamat, April Radyo ng Tugaygaraw. Ay, ting sunina ko kaya Elizabeth Marcelino Radyo. Saka na ninang. Long time no here, long time no look. Tagal na. Hindi pa huli kita nakita. Epekto po ng bagyong Bobby sa ibang bansa, ang Guam at Northern Mariana Islands. O yung mga islang direkta ay nagubit po ng bagyo. Nagdurito na malawak ang kawalan ng kuryente, matinding pagbaha, nagtumba ang mga puno at pagkasira ng mga kabahayan sa kalsada. Maraming Pinoy ang naninirahan din po ang labis po namang naapektuhan din naman. Lanzarote Island, pagdala na matinding pinsalan po yung islang yan sa Northern Mariana Islands. Tapos yung rektang maglandfall, yung mata ng bagyo, may dalang hangin na abot pa naman sa 290 km per hour dyan sa China naman. Akala naman na po yung bansa para sa inasang maglandfall ng bagyo. Darating pong Sabado o Linggo matapos po dito sa atin sa China siya. Babaybayin malapit po sa Wenzhou, Shanghai. Babantay ito ng malumang pagbaha at pinsala sa mga laking daungan at industriya. At Taiwan, nagbabala rin po ang Central Weather Administration ng Taiwan na maglalabas sila ng Sea Atlant Typhoon Warnings po sa malawak na radius ng bagyo. Nagdadala po ng malalakas na ulan, banta ng pagbasa ilagang bahagi po ng kanilang isla. Sa Japan, Ektang naapekto na kanilang katimugang mga isla. Partikular ang Yayama at Ryukyu Island. Saan inaasahang napakasamang panahon, malaking alon, malakas na hangin habang dumadaan po naman ang bagyo sa South Korea naman. Agamat hindi ito inaasahang magkakaroon po ng direct hit

0: malawak na sakop ng bagay magdadalpa rin ng malakas na ulan. Masungit ang panahon sa Jeju Island, kanilang katimugang baybayin po naman.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
0: Kapananim na pala ay tiniyak po naman na konti ang masisira kung mararanasan ang epekto ng bagyong si Inday. Naku naman, si Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, lawag sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Tinitiyak ng mga residente ng Pagudpuri, Ilocos Norte na hindi gaanong maapektuhan ang mga pananim na palay kung sakaling matatamasa ang hagupit o malakas na ulan dulot ng super typhoon na Inday. Ito ang sinabi ni Barangay Kagawad Ronald Tapia ng Barangay Pasaling ng Naturang Bayan sa panayam ng Radyo Pilipinas Lawag sa kabila na unang itinaas ng pag-asa ang signal number 1 sa Ilocos Norte. Kumpiyansa si Tapia na hindi magiging malala ang pinsala sa agrikultura dahil kaunti lang ang nagtanim at maliliit pa ang mga itinanim sa second cropping sa naturang bayan. Samantala, pinayuhan na ng barangay ang mga mangingisda na huwag nang pumalaot dahil sa banta ng storm surge sa mga susunod na araw. Unang naglapas ang Philippine Coast Guard ng abiso na huwag nang lumayag ang mga maliliit na bangka matapos itinaas sa signal number 1 ang Ilocos Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
0: Maraming salamat, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Lawag. Kumigit ko bulang naman sa 4.5 milyong mga mag-aaral sa buong bansa may kinabang. At pinalawak na school-based feed program ng Department of Agriculture. Inilusad po ang programa sa Punilan, Bulacan. At pangunguna po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama sina Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel at Education Secretary Sonia Angara ay 3 bilyong piso. Inilang ponte po naman ang pambalaan para bumili ng gatas mula sa mga local dairy farmers, cooperative at processors. Tali po ng Sagip Sakalo. Ayon kay Secretary Chiu Laurel, good morning, Seng. Ayon din po ng programa na mapabuti ang nutrisyon ng mga bata habang madarating po naman ang kita ng mga magsasaka at magpapalakas po naman sa lokal ay industriya po ng gatas. Asa din ang DA na makatutulong ang programa sa pagbuo ng mas malusog na kabataan, mas matatag na kabuhayan para sa mga dairy farmers sa bansa. Samantala, 16 na gatas ang kalabaw. Pinagkaloob ng DIPCC naman sa mga magsaka sa Quiapo, Nueva Ecija. Detalyo ng balitang yan, nakatutok si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagkaloob ang Department of Agriculture, Philippine Carbo Center sa Central Luzon State University ng kabuang 16 na gatas ang kalabaw kabilang isang guya sa samahan na magsasaka sa Kalankwasan Irrigator Association Corporation. Isinagawa ang formal na turnover sa bayan ng Quiapo sa ilalim ng Carabao Herd Build-up Project na ahensya. Layunin ng inisyatibong ito na suportahan ang mga organisadong grupo na magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng dekalidad ng mga hayop upang mapataas ang produksyon ng gatas at mapabuti ang kanilang lokal na kabuhayan. Sa ilalim ng kasunduan ng programa, ang mga magsasakang benepisyaryo ang may direktang responsibilidad na magpalaki at mag-alaga sa mga pinagkaloob na kalabaw upang makatulong sa paglago ng lokal na industriya ng paggatas. Inaasahan na ang hakbang na ito ay magiging pundasyon para sa isang sustainable upang matagalang negosyong pangkabuhayan na magangat sa antas ng pamumuhay ng mga komunidad ang magsasaka sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub, Pangasinan.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayub, Pangasinan. Good morning sa Gutierrez family dyan, sa Abalos family. Ganun din ka sa Prudente at kay Manang Susi. Ay, Manang Susi, kay Manang Bano. Si Prudente boy, kamusta ka niyan? Good morning na kay Bernard. Okay, mga produkto ng Sustainable Livelihood Beneficiaries, itinampok naman ng DSWD Mimaropa sa NutriFair 2026. Detalye po dyan si Mara Grosula ng Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ng DSWD Field Office Mimaropa ang iba't ibang produkto ng mga benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program o SLP sa isinagawang NutriFair 2026 sa Buwak, Marinduque. Ayon sa pabatid ng DSWD Mimaropa, sa pamamagitan ng SLP Marinduque, ipinakita sa aktibidad ang mga masustansya at dekalidad na produktong tulad ng homemade peanut butter, buko pie, polvoron, kamote pastillas, banana chips, sariwang prutas at iba pang lokal na pagkain. Nagsilbi rin ng NutriFair bilang pagkakataon upang maipakilala sa publiko ang mga produktong pangkabuhayan ng mga benepisyaryo at mapalawak ang kamalayan hinggil sa SLP. Ang NutriFair 2026 ay pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Buwak bilang bahagi ng pagdiriwang ng Nutrition Month. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Salamat Mara Gresula ng Radyo Pilipinas, Lucena. Samantala po naman, bagamat hindi inasang maglalanfall ang Super Typhoon Inday, nagbabala pa rin po ang pag-asa ho sa mga magsasaka natin sa Hilagang Luzon na bantayan. Mga paunang bugso ng hanging habagat, naglabas po ang kawanihan ng Tropical Cyclone Warning para po sa agrikultura upang magsilbing gabay sa mga probinsya sa tamang tiyempo. Pag-ani bago pa magdulot ng flash floods, mga paligid po naman. Nagdulot po ng mga ulan na yan. Okay, magbabalik po kami. Sandali po lamang, babalikan po natin yung mga tutok balita natin sa mga lalawigan. Pang-detalye ng balita. Sa mga balita pa rin galing sa labas ng ating himpilan, napakiusap lang ho. Awal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Sige lang, go, go, go.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano't ang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: ng Ina. Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakla ka na, pakapilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publiko!
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Ay, silip lang tayo sila mga naging mga malalaking balita kahapon ninyo ang tutungayan sa maghapon. Siya pag-uusapan pa rin. O yung bagyo, humina na yung bagyo. Ano, yung mga kasiladong klase, ganun pa rin. Pero kahapon, tinapos na po ay yung unang linggo. Nagbukas na ho yung kanya ikatlong araw ng paglilitis kung saan sinalalim po naman na sa matinding cross-examination. Ang depensa, ang testigo mula po naman sa NBI na si Senior Agent John Mark Kalilong. Hindi galang testigo ng NBI na binitawang banta ni BP Sara laban sa pangulo isang video, isang absolute threat. Hindi gawa po ng AI. Depensahan naman ito ng kampo ng Vice Presidente at sinabing walang matibay na ebidensya na nag-arkila siya ng asasin. Papatuloy pa yung paglilitis niya sa susunod pong araw ng Lunes. Ano ho? Formal lang tinalaga ni Pangulong Marcos si dating DILG Secretary Bernard Abalos bilang bagong Cabinet Secretary. Congrats ha, congrats ha kay Secretary Bernard Abalos. At sa iba pang balita po naman, inyong babantayan pa rin. Ang atlong araw na pala. Sa PNP General Hospital, siyempre si Congressman Rodante Marcoleta. Magaling ka, Kong, ha? Magaling mula po sa degenerative disease at mild pneumonia po naman. Pinatukoy na po ng pulisya yung isang 13 anyos na estudyante dyan po sa barangay Inayawan, Cebu City na nasa likod doon ang pagkapakalat ng shooting threat. Death threat laban sa principal at sa kanyang paralan. Sabi, no? Saan ang loob na nga masyadyante? Ultimo, death threat, teacher? Principal? Meron pong pabuya naman, 500,000 pabuya sa mga otoridad na ang mga otoridad. Yun ang mga makapagtuturo ng pitong armado. Pito, ha? Atong kilalakihan na nakuha po ng CCTV habang ninanakawan ng isang jewelry shop. Ayun. Antala, kanselado naman ang biyahe sa dagat. Nagpatupad po ng kanselasyon ng mga biyahe ng Batangas Port. Tapos ka magbaba ng ang pag-asa, ang gale warning, malaking alon dulot po ng bagyong si Inday Baren.
5: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipin.
6: Tawid dagat tayo. Punta tayo ng Bicolan dyan. Tawid pa tayo. Punta tayo ng Catanduanes sa Bicol. Good morning sa mga nakatutok dyan sa Pandan, Catanduanes. Ha? Hello, hello, galaw-galaw para hindi bumanaw. Mga hug racers sa Bagabano, Catanduanes, na manggap po ng 300,000 pisong tulong pangkabuhayan mula naman sa gobyerno. Detali po dyan si Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Berang.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tumanggap ng 300,000 pesos na pangkabuhayang tulong mula sa pamahalaan ang Curacog Hog Racers sa Bagamano, Catanduanes bilang suporta sa pagpapalawak ng kanilang proyektong pag-aalaga ng baboy. Ang livelihood assistance ay pinagkaloob sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program Association o SLPA ng Department of Social Welfare and Development sa pakikipagtulungan ng National Irrigation Administration. Ayon sa lokal na pamahalaan, magsisilbing karagdagang puhunan ang ipinagkaloob ng pondo upang mapalawak ang hog racing project ng samahan, mapataas ang produksyon at mapatatag ang kabuhayan ng mga miyembro nito at kanilang mga pamilya. Bahagi ang naturang programa ng pagtutulungan ng DSWD, NIA at ng lokal na pamahalaan ng Bagamanok sa pagpapatupad ng mga programang pangkabuhayan para sa mga organisadong grupo sa komunidad. Inaasahan na sa pamamagitan ng ipinagkaloob na tulong ay higit pang mapapalakas ang kabuhayan ng mga benepisyaryo at masusuportahan ang pagpapatuloy at pagpapalawak ng kanilang proyektong pangkabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
5: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Good morning dyan sa mga nakatutok sa Pandan, Catanduanes, sa Rabago family, sa Tsad Kalanglang. Ibu naman sa Alcantara family. Robregado de Quiroz family dyan. Dan Catanduanes, hello, hello, good morning. Nagtaasan po yung ilang presyo ng mga pangunahing bilihin sa produkto agrikultural. Ano ho? Presyo ng kamatis ngayon, tumaas. Pumalo ho yan sa, magkano ba? 75 hanggang 150 kada kilo. Ginto ang kamatis ngayon. Po sa limitadong supply daw mula sa sakan, bunso po ng ulan, mataas na gastos po ng transportasyon, maliban sa kamatis. Babang mga nagtaas na presyo ng gulay, yung pinakbet sa yote components. Yung talong nasa 70 hanggang 90. Pababa dati yan, pero tumas dahil sa ulan. Silip ang sigang, umabot po na 150 to 80. Kalamansi nasa 80 hanggang 110. Iyote, 40 hanggang 60 kada kilo. Ang sitaw, 80 hanggang 100. Itlog at manok, policy update po natin. pa, bahagyang gumalaw ang presyo patungong 7 hanggang 8.50 kada piraso. Depende sa laki ito, 3 discount sa palengke. Buong manok naman, chicken, asa 180 hanggang 200 po naman kada kilo. Yan, abis natin ang presyo ng presyohan ng mga bilihan, no?
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: The National Director ng Agricultural Training Institute bumisita po naman sa Zamboanga Peninsula. Araw madalas ko, nakakausap ko ito nung araw eh. May natin ng mga detalye mula naman kay Lesi Cabol, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Cebu, Gaya.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Bumisita sa lalawigan ng Zamboanga, Sibugay, ang pambansang direktor ng Agricultural Training Institute o ATI na si Engineer Remeline Recuter, Director for ng ATI Central Office. Bilang bahagi ng kanyang biyahe, binisita ni Director Recuter ang mga kasosyo ng ATI sa iba't ibang mga lugar sa Zamboanga, Sibugay. Una niyang pinuntahan ang Jokes Farm sa Bayan ng Kabasalan na isang akreditadong learning site for agriculture o LSA ng ATI simula pa noong 2021 at national recipient ng 51st Gawad SAC Award for Standing Coconut Farmer. Sa kanyang pagbisita, nilibot niya ang mga pasilidad ng sakahan at nagkaroon ng malalim na pag-unawa sa mga inisyatiba ng negosyong nakabatay sa niyog, makabagong pamamaraan sa pagsasaka at mahalagang kontribusyon sa kalamang pang-agrikultura at pagtataguyod ng teknolohiya sa komunidad. Matapos ang pagbisita sa Jokes Farm, nagtungo naman si Director Recuter sa Sibugay Technical Institute Incorporated na pagmamayari ni Dr. Eufemio Javier Jr. sa IPIL Zamboanga, Sibugay. Ang institusyong ito ay isa sa mga akreditadong extension service provider ng ATI. Doon ay binigyan siya ng ulat ukol sa mga programa sa pagpapalawig ng agrikultura at mga inisyatiba sa malawak na pagsasanay ng nasabing paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
6: Samantala, patuloy po naman tinatangkilik ng sabay ng Pilipino naman ang mga agri-produce at mga produkto ang binibenta sa mga abot kayang halaga sa kadiwa ng Pangulong Program. At panayam kay DA Spokesperson na si Arnel de Mesa. Good morning, Asik. Kamusta ka na? Amin itong sumampana sa magigit 4 milyong piso naman ang total sales ng kadiwa ng Pangulo. At sa magigit 11 milyong Pilipino na rin po naman ang kinabang. Abot kayang presyo mga bilihin ng kadiwa ng Pangulo na sumampa naman. Mahigit 800 operating outlets sa buong bansa po naman natin. O, yung presyo po ng mga prutas natin, nagtatanong lang ho. Ang saging lakatan na mataas pa rin, 90 hanggang 110 kada kilo. Ang saging latunda, nasa 70 hanggang 85 kada kilo. Paya naglalaro po naman sa 50 hanggang 70 kilo. Ang mangga, yung karabaw. Tapos na po yung peak season ng mangga, nasa 150 to 200 na kada kilo yan. Depende sa tamis at kalidad. Ayun. Ano po tayong makakasama ngayon, makakaugnayan, si Engineer Arman Borbe, presidente ng Paborito Agribiotech Solutions Corporation. Pag-usapan po natin yung Probiotics Activated Stock po, Solution. Ibig sabihin, Probiotics, may kinalaman sa ano yan, di ba? Ano, human waste ba yan o pati animal waste kasama yan? Yan ho yan, malalaman natin. Dumi lang ito ng animal. may mga animal talagang ilang ano animal talaga. Meron tayong mga kasama si Sir Arman Borbe. Sir Arman, magandang umaga po sa inyo. Welcome mo sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura, si Kahir po. Good morning, Sir Arman.
9: Magandang umaga po sa inyo, Kahir Mi, at sa inyong mga tagasunod na mga Pilipinong magsasaka sa buong Pilipinas.
6: Oh, Engineer Arman Borbe, Kahiro po ito. Tayo po yung magkakakwentuhan, magkakapaliwanagan ng mga bagay-bagay. May kinalaman dito sa parte niyan. Siguro po, bago ito sa pandinig ng ilan, alam natin prebiotics, merong probiotics, ito naman yung naging probiotics. Ibig sabihin, may kinalaman na ito sa mga human waste, animal waste, siguro yan po yung mga bagay na yan. Isang natural na solusyon na mayroong live bacterial, beneficial bacteria. Yung mabuting microbial, sinasabi lang, ginagamit pangunahin na pag-alaga ng manok. Ali pa pang hayop, ito yung nagsisilbing probiotic spray o additive para manatiling malinis at malusog po naman ang ating kulungan. Ano ba itutulong yan? Sinasabing pagtanggal ng mabahong amoy, pagpatuyo ng ipot, pagbawas po ng langaw, protection sa hayop. Sige, dagdagan po natin ng kwentong yan. Engineer Arman na po, Borbe, sa inyo na ka humanggaling. Ano pa bang pwede nating malaman sa Probiotics Activated Stock Solution?
9: Tama po yung mga natura ninyo. Ang probiotics po, ay isang microbial inoculant para sa mga dumi. Ano po? Yung po kasi, yan ay ibig sabihin nga ni dumi. Dumi ng hayop, dumi ng yung mga solid waste, mga sa wastewater, lahat po ng dumi na nagdudulot ng amoy. Yan pong amoy ay dulot ng, yung mabahong amoy po ay dulot ng mga bakterya. Kaya ang solution din po dyan ay mga bakterya na pwedeng pumigil ng amoy at the same time ay pwede niyang bulukin yung mga dumi in such a way na hindi siya maglalabas ng sobrang dami ng amoy at saka mabiodegrade po yung mga compounds na nagdudulot ng amoy. Tama po na sa mga hayop, sa mga nag-aalaga ng manok, baboy, kambing, pugo, ay makakatulong po yun para nang sa ganon, mapigilan po yung paglabas ng mga bahong amoy. Alam natin na yung maganda nga ang yung poultry, maganda nga ang yung piggery, pero pag mabaho po, stress po yung mga manok at saka yung mga tao na nag-aalaga at saka mga kapitbahay.
6: Sabi rin ni Engineer Arman, ano, hindi daw bang gamitin sa Senado yan? Bawasan natin yung hindi magandang amoy doon.
9: Siguro sa mga dumi nila, pwede. Pero doon sa, wala tayong magagawa doon sa karakter. Siyempre, depende sa pagpapalaki sa tao. Pero anyway, yung pong nabanggit ko kanina, hindi lang po ito ginagamit sa mga agrikultura. Pwede rin po ito sa mga community waste, alam, mga basura galing sa mga
6: ano po? Teka muna, ano pa ba ibabang gamit ho ng PASS na yan, yung probiotics activated stock solution? Sabi, iba pang gamit at pakinabang, organic bilang organic fertilizer, biosecurity, matipid na maintenance, kalusugan ng respiratory system. Ano-ano ho bang ibig sabihin nun?
9: Ano po, pagka-stress po ang lagi nating hayop, hindi po sila masyadong kakain. Babagsak ang kanilang immune system, magkakasakit, gagastos kayo ng mga antibiotics. Pero pagka hindi po stressed ang mga manok, katulad ng halimbawa, hindi mabaho, walang langaw, mas maganda po yung magiging performance nila sa pag-iitlog at saka sa pagpapalaki. Pagka po stressed ang mga hayop, apektado po ang digestion nila at saka absorption ng nutrients. Yung pong mga kinakain nilang mga feeds ay sasama lang sa ipot pag stress po sila.
6: Paano, so, paano daw ho karaniwang ginagamit yung PASS na yan? Paano ba mga procedure pag gamit ho niyan? Paano ba ang ano niyan? May mga manuals ba tayo yan?
9: Opo, ito ay hinahalo sa tubig. Depende sa kalaki ng volume ang i-apply. Kasi po ang odor ay dulot ng mga maraming bakterya. So kailangan masupress mo yung mga bakterya na mas naglalabas ng amoy sa pamamagitan ng bakterya na hindi naglalabas ng amoy at saka mabilis ma-degrade yung mga materials, ano, kasi yung mga bakterya po na ito ay naglalabas ng mga enzymes, i-degrade niya po yung mga proteins, carbohydrates, fats and oils at saka cellulose na nandoon sa ipot. Sa wastewater naman po, yung mga, siyempre, dumi ng tao na nasa tubig ay i-degrade din po na pamamagitan ng mga enzymes.
6: Parang ang dating nito, Engineer Arman, ito'y labanan po ng mikrobyo, laban sa mikrobyo. Parang gano'n?
9: Opo. Labanan ng mabuti at saka hindi mabuting bakterya.
6: Sinasabi, kinakain ng mabubuting mikrobo yung ammonia at hydrogen sulfide. Ito yung mga kemikal na sanhipo ng mabahong amoy. Pero ligtas na ho ba ito sa tao at sa hayop?
9: Opo, ligtas po. Ang mga bakterya po na yan ay beneficial hindi lang sa hayop, sa tao, kundi ginagampanan nila yung trabaho nila ng safe po sa tao.
6: Hindi ba nakalalason daw ho yan kahit po ma-spray malapit sa mukha ng hayop? Hindi ba nakalalason yan kahit sa mukha ng hayop?
9: Po. Kasi po, yung mga bakterya dyan, yung iba dyan ay ano, mga probiotics. So, yung mga, pag sinabi kasing probiotics ay pambituka ng tao.
6: Tama ba, engineer, na kalaban ho nito yung tubig na gripo, yung merong chlorine, kasi pinapatay ho niyan yung mikrobyo. Kaya kung gagamit ka rito, dapat tubig ulan o kaya tubig balon yung mga deep well?
9: Mas maganda po kung dechlorinated siya. So pag halimbawa, mataas yung chlorine content ng tubig, kailangan ipasingawin mo muna yung chlorine in 24 hours, tapos gagamitin mo yan. Although po, yung probiotics ay mataas yung kanyang colony forming units, kahit po na may chlorine, hindi po lahat ng bakterya ay mapapatay.
6: Daho, kadalas kasi, dapat mag-spray.
9: Yung pong amoy ay dulot ng maraming factors. Halimbawa, mas malaki yung load ng organic matter, tataasan mo ang load muna niyan sa mga unang salang. Parang isa-shock mo ba? Tapos na mga maintenance na niyan, konti na lang kasi nakapag-implant ka na noon, nakapag-introduce ka na noon ng mga good bacteria. Dumadami po yun. Ang mangyayari na lang, every time na mayroong bagong load na mga dumi, isusuportahan mo lang kung ano yung mga existing na doon. Kailangan ng backup na kumbaga sa military.
6: Dapat ba makonsume yung hinalong solusyon? Dapat sa loob lamang ng 24 oras magamit na? Kasi sinasabi, ito daw yun, napapanis din eh.
9: Ano po yan? Pag wala po siyang pagkain, tumatagal naman siya ng 24 hours, ibig ko sabihin, pagkain yung organic matter, ano po. So yan ay tumatagal ng 24 hours, may mga mawawalang bakterya, mayroon din namang natira pa, yung natira po noon, short a time, dadami uli.
6: Masa naman yung purong stock solution? Gaano tumatagal? Tumatagal ba ng mga buwan yung mga purong stock solution?
9: Ano po, Carmo?
6: Kahiro po. Kahiro, baka hindi na papasukin sa bahay, di ako makilala.
9: Sorry po. Tumatagal po na isang taon. Basta po, nakatago siya sa malamig at saka...
6: Lim na lugar.
9: Lugar. At saka hindi po siya subjected sa mataas na temperature. Kasi pagka mataas ang temperature, nag-activate siya, nagigising. Kasi pagkain na nandiyan mismo ng bakterya ay magkasama po sila, nasa symbiotic relationship po yung pagkain at saka yung bakterya. So pagka na-stimulate, medyo tatabingi yung bote kasi nga po nagigising yung bakterya, kakain siya. So
6: kailangan... dito may mga tanong dito, Engineer Ed, ano, medyo gawin lang natin fast break tayo. Pwede ba itong ihalo sa mga pestisidyo o pamatay langaw?
9: Sa pesticide po, pwede. Huwag lang po sa herbicide o kaya sa fungicide.
6: Pwede rin daw bang gamitin sa ibang lugar bukod sa kulungan ng manok?
9: Opo. Sa mga wastewater ng condominium, mga restaurant, sa mga slaughterhouses, sa palengke, basta kung saan may problema sa amoy.
6: Sabi pa nung nakikinig sa atin, sige, paano namin malalaman kung buhay at maayos pa yung aming stock solution? Paano ba malalaman yun?
9: Yan po ay sa loob ng 2 taon, stable siya, buhay siya. So, malalaman nyo lang na...
6: Nag-aamoy bulok din yan, mabaho siguro.
9: Pagka halimbawa, naiwang bukas yung bote, o kaya naisama na sa... halimbawa, pagka nailagay po yan sa dumi, nagiging pagkain actually dumi. So, mahirap siyang mamatay.
6: Tama ba, wag daw po itong i-spray kasabay po ng chemical disinfectants?
9: Sa disinfectants po, wag. Pero sa mga pesticide, ay pwede.
6: Halimbawa, hindi rin pwedeng nakabukas yung nalagyan. Dapat nakasara palagi.
9: Opo, kasi makakontaminate. Makakontaminate siya, ibig sabihin, may mga bakterya na makikikain. Kasi nga po, tulad ng nabanggit ko kanina, yung pagkain at saka bakterya magkakasama.
6: Paano daw ho makatitipid sa paggamit ng PAS? Sabi nung nakikinig.
9: Kailangan pong i-activate yan. Ibig sabihin sa activation, halimbawa isang bote, ilalagay nyo sa isang balde na may 20 liters na tubig, lagyan nyo po ng konting molasses, siguro mga 50 to 100 grams, tapos i-aerate nyo po sa pamamagitan ng aquarium aerator ng 12 to 24 hours, pagkatapos ay pwede nyo ng spray. Okay. So, nakakatipid po sila kasi yung bakterya ay pwedeng pakainin at padamihin.
6: Ito, last question dito ang napumasok, engineer. Bakit parang hindi natanggal yung amoy pagkatapos ko mag-spray? Ah, baka masyado matindi yung amoy. Kaya naman, baka may chlorine yung tubig na ginamit.
9: Pwede po yun. O kaya, sobrang overwhelmed po yung bakterya. Kaya tataasan ng dose. Kailangan initial shock. So, ang ibig ko sabihin sa initial shock, marami po yung dose. At saka sunod-sunod na araw.
6: Follow-up question na, pa rin. Ah, ito pa ho ha. Sabi niya, meron puti-puti o mistulang amag doon sa ibabaw ng aking snack solution. Sira na ba yun pagka ganun?
9: Ah, hindi pa po. Yung pong puti ay indikasyon ng mayroong yeast na nakikain at nabuhay doon. Mag-alala lang sila kung halimbawa mga itim na ang nasa ibabaw.
6: Sige po. Ay, Engineer Armand Borbeser, wala na kaming oras, medyo kapos na. Pero salamat po sa mga input, sa mga paliwanag ninyo. Taga saan ang Borbe?
9: Taga Bicol po. Ang father ko ay taga Bicol.
6: Bicol?
9: Sa Albay, Tabaco, Albay po.
6: Albay din, naggaling kami sa UAS. Narating ang UAS, narating ako Katanduanes.
9: Ganun po ba?
6: Engineer, maraming salamat ha. Hanggang sa muli, magkakwentuhan tayo. Dagdagan pa natin yung mga kalaman tungkol dyan ho. Salamat po, ingat kayo. Balikan mo na, sir, yung sumba mo. Balikan mo na sumba mo, tsaka yung breakfast mo. Thank you.
9: Salamat ka, Hiro.
6: Sige po.
9: Pagkakataong magpaliwanag. Salamat po.
6: Sige po, salamat po. Maraming salamat. Stay safe and God bless. Thank you.
5: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Uragon ka pala, sir. Uragon pala si Engineer Borbe. Sa Albay, good morning sa mga nakatutok sa ating mga uragon. Pagkakibagyo, unang sinesave yung sili. Sa bahay, iba pang ari-arihan. Pangalan nila Roger, Jomari, Rolly, Alvin, Arnel, Mike, Berry, Anne Melios. Pa rin po natin sila Nida, Susan Chamard. Diyan pa rin po naman sila Sam, Marisol, Julius, Camille, Rona. Siyempre sa ngalan po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo, Hero, Ilustre, Obrigado, nag-iiwan. Anamang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Magsasaka po ay hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Ay galaw-galaw sa mga may obligasyon, kailangan po sister ho. Minsan pa, tempers-tempers sa naniniwala sa fake news, oh. Wag ko tayo magbalin lang.
5: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
10: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
14: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
12: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
15: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
12: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
16: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
14: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
17: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong yun pinapakain.
12: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
17: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6:00 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Marcos Administration maigpit na nakabantay sa bantalang Super Typhoon Inday. Publiko pinayuhan na manatiling alerto sa galaw ng bagyo.
3: Headlines.
0: Ilang lokal na pamahalaan nagpatupad ng suspension sa klase bilang paghanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday.
3: Headlines.
0: Department of Social Welfare and Development tuloy-tuloy ang pagre-repack ng relief goods para sa mabilis na pagdugon sa epekto ng superbagyo.
3: Headlines.
0: Pilipinas kabilang sa mga bansang may pinakamabilis na paglago ng intangible investment sa Asia.
3: Headlines.
0: Confirmation ng World Bank na isa ng super middle o isa ng upper middle income country ang Pilipinas, patuloy sa paglago ng ekonomiya ayon sa Department of Finance.
3: Headlines.
0: Vice President Sara, bigo pa rin na itanggi ang mga akusasyong kinakarap nito sa Senate Impeachment Court ayon sa Malacanang.
3: Headlines.
0: Presyo ng langis sa international market sumipa bunsod ng pagtatapos ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng United States at Iran.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News.
6: News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po ay araw ng Webes, July 9, 2026. Muling sumasayang yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Marcos Administration maigpit ang pagbabantay at paghanda sa banta ng Super Typhoon Inday. Publiko, pinayuhan ng palasyo na manatiling alerto at nakabantay sa galaw ng bagyo. Narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
3: Report.
7: Nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paghahanda ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan kaugnay sa banta ng Super Typhoon Inday. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, pinasisiguro ni Pangulong Marcos ang plano at kagamitan ng bawat government agencies upang mababawasan ang epekto ng posibleng pananalasa ng bagyo. Ang MMDA nagsasagawa na ng paglilinis ng mga drainage at daluyan ng tubig sa Metro Manila. Nakaantabay na rin anya ang lahat ng 73 pumping stations para sa posibleng malalakas na ulan. Preposition na rin anya ang mga heavy equipment at iba pang kagamitan ng DPWH sa Cagayan Valley, kabilang na ang mga dump truck, backhoe at chainsaw. Ang Department of Social Welfare and Development mayroong higit 4.7 million family food packs na nakapreposisyon na sa buong bansa. Kabilang dito ang higit 217,000 food packs sa Cagayan Valley, kung saan 23,000 inilaan para sa Batanes. Naka-alerto na rin ang Department of Health matapos maglabas ng weather alert ang Health Emergency Management Bureau sa mga regional office at centers for health development. Habang itinaas na rin sa Code White ang alerto ng mga ospital sa ilalim ng DOH at handa nang i-deploy ang mga Health Emergency Response Team at Philippine Emergency Medical Assistance Team kung kinakailangan.
8: Sa datos ng DOH, mayroong kabuuang 36.6 million pesos na halaga ng mga gamot, hygiene kit at mga kagamitang panglinis sa nakreposisyon sa iba't ibang lugar. Maliban sa mga ahensya ng pamahalaan, si Pangulong Marcos Jr. mismo ay nakatutok din sa lagay ng panahon at sa magiging development nito sa susunod na mga araw. Paalala ng Pangulo sa taumbayan, maging alerto at palaging magbantay sa takbo ng panahon.
7: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Nagpatupad ng suspension ng klase ang ilang lokal na pamahalaan ngayong Huwebes, Hulyo 9, bilang paganda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday na patuloy namang binabantayan sa bansa. Sa Las Piñas City, suspendidong klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Ipinatupad din ang suspension ng klase sa lahat ng antas sa buong Negros Oriental at Maguindanao del Sur, kabilang ang mga pampubliko at pribadong paaralan. Sa San Jose del Monte, Bulacan, walang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan bilang pag-iingat laban sa banta ng sama ng panahon. Patuloy namang inaasahan ang pagdaragdag ng mga lokal na pamahalaang mag-aanunsyo ng suspension ng klase habang magpit na minomonitor ang galaw ng Super Typhoon Inday.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Department of Social Welfare and Development tuloy-tuloy ang pagre-repack ng relief goods para sa mabilis na pagtugon sa epekto ng super bagyo. Naritong balitang atid ni Mary Ann Bastasa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Habang pinalalakas ang pagpreposisyon ng mga family food packs, ay walang tigil din ang repacking operations ng Department of Social Welfare and Development bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Ayon sa DSWD, kasabay ng pagre-repack ay tuloy-tuloy rin ang pagdating ng mga raw materials sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay para mapunan ang mga stockpile ng relief goods sa iba't ibang bodega ng ahensya. Layo nitong matiyak na may sapat na supply ng pagkain at agarang maipapamahaging tulong sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng bagyo. Nagpasalamat naman ang DSWD sa mga katuwang nitong cash forward beneficiaries, mga beneficiaryo ng Dolly Tupad at mga walk-in volunteers na tumutulong sa araw-araw na pagre-repack para mabilis ang paghahanda ng relief supplies. Una lang siniguro ng DSWD na may sapat itong relief supplies at iba pang kinakailangan tulong para sa mga pamilya maaaring maapektuhan, lalo na't nakapreposisyon na ang nasa 4.7 milyong family food packs sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Binigting ng Philippine Coast Guard o PCG ang paghahanda sa iba't ibang distrito, stasyon at substation sa buong bansa bilang pag-iingat sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Naka-alerto na ang mga response team ng PCG habang inihanda na rin ang mga tauhan at kinakailangang kagamitan para sa mabilis na pagtugon sa anumang insidente. Patuloy ding nagsasagawa ng pagpapatrolya ang Coast Guard na at nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Gayon din ang iba pang mga ahensya upang matiyak ang maayos na koordinasyon sa oras ng pangangailangan. Layunin ng mga akbang na mapabilis ang search and rescue operations at agarang pagtugon sa mga emergency na maaring idulot ng bagyo. Tiniyak naman ng PCG na nananatili itong handa upang pangalagaan ang kaligtasan ng mga komunidad at mga biyahero sa karagatan upang patuloy na o minomonitor ang galaw ng Super Typhoon Inday.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Metro Manila Development Authority handa na sa hagupit ng Super Bagyong Inday. Narito ang balita ng atin ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Kalatag na mga paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA katuwang ang 17 lokal na pamahalaan para sa inaasahang pagkukupit ng Super Bagyong Inday. Pagtitiyak ni MMDA Chairman Attorney Don Artes Kumagana ang lahat ng kanilang 73 pumping stations sa Metro Manila at mayroon pa silang paparating na 11 mobile pump. Sa ngayon ay nakapreposition na rin ang rescue vehicle at rescue equipment ng MMDA para magamit sa pagresponde sa mga lugar na posibleng bahain dahil sa bagyo. Sa datos ng Department of Public Works and Highways o DPWH, mayroong 123 lugar sa Metro Manila ang laging binabaha, gaya ng Camanabac, Quezon City, Mandaluyong at iba pa. Sinabi naman ni San Juan City Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora na kanilang ipinaubaya sa mga LGU ang pagsususpindi sa mga klase.
11: Identified naman namin yung mga areas kung saan naiipon yung basura. Maring tinatanong nyo, bakit hindi pa alisin? Well, inaalis yan. Ang problem, yung mga basurang bumababa dyan, galing sa iba't ibang lugar. May mga tauhan na kaming nakaabang.
12: Best mindset po talaga is we prepare for the worst possible scenario. And we hope for the best, but we always prepare for the worst possible scenario. Let us not underestimate the effects of Super Typhoon Indai. Let us be prepared.
10: Para sa Bagong Pilipinas, si Mar Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: National Capital Region Police Office, naka-full disaster readiness status bilang paghanda sa panlalansa ng Bagyong Indai sa bansa. Narito ang balita hatid ni AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Naka-full disaster readiness status na ang National Capital Region Police Office o NCRPO para sa inaasahang pagtama ng Bagyong Inday sa bansa at ang posibleng epekto nito sa Metro Manila. Ayon kay National Capital Region Police Office Chief Police Major General Anthony Abirin na nakaanda na ang lahat ng units ng NCRPO sakaling kainagani ng anumang hamon ng kalamidad. Dagdag pa ni Abirin na nakapag-ugnay na rin ito sa iba't ibang units at lokal na pamahalaan o local government units at lokal na pamahalaan sa Metro Manila at nakaanda makipagtulungan sa ang kanilang tanggapan sakaling kailanganin sila. Muli naman siniguro ng NCRPO na naka-alerto at naka-monitor sila sa magiging epekto ng Bagyong Inday sa Metro Manila. Wala pa rin dito sa National Capital Region Police Office sa Lungsod ng Taguig. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Patuloy na nakalertong pamahalaan sa gitna ng tagulan upang mabawasan ang panganib ng pagbaha at maprotektahan ang mga komunidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pangunguna ng Department of Public Works and Highways o DPWH, pinagpapatuloy ang offline kontrabaha alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa mga sinasagawang hakbang, ang paglilinis sa mga kanal at estero, desilting, dredging at pag-alis ng mga bara sa mga daluyan ng tubig. Layunin ng mga gawain ito na mapabuti ang daloy ng tubig, ulan at maiwasan ang pag-apaw ng mga ilog, kanal at iba pang waterways sa panahon ng malalakas na pag-ulan. Nanawagan naman ng pamahalaan sa publiko na makisa sa pagpapanatili ng malinis na mga daluyan ng tubig para maiwasan ang pagbaha.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Kabilang ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia na may pinakamabilis na paglago sa intangible investment o pamumuhunan sa mga hindi pisikal na riyarian. Ito ay ayon sa ulat ng World Intellectual Property Organization o WIPO sa World Intangible Investment Highlights 2026 na kapagdalang Pilipinas ng 4.6% na average sa taunang paglago batay sa datos mula taong 2021 hanggang 2022. Pangatlo ang bansa sa Asia, kasunod ng India na may 7.9% at Japan na may 4.8%. Ayon sa WIPO, unang pagkakataon na naisama ang Pilipinas sa naturang ulat.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Samantala, tumaas din ang bahagi ng intangible investment ng bansa mula 21% noong 2021 hanggang 25% noong 2022. Nanguna sa paglago ang pamumuhunan sa software at databases, research and development, organizational capital at mga brand. Pinakamabilis ang pagtaas sa R&D at software investment sa loob ng nasabing panahon. Gayunpaman, sinabi ng WIPO na nananatiling katamtama ng paglago ng investment sa design sa Pilipinas. Sa kabila nito, nakikita ng organisasyon ang patuloy na paglawak ng pamumuhunan ng bansa sa mga sektor na nakabatay sa kaalaman, innovation at teknolohiya.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Isang patunay ang confirmation ng World Bank na isa ng upper middle income country ang Pilipinas sa paglago ng ating ekonomiya. Pinaliwanag ni Department of Finance Assistant Secretary Neil Adrian Cabiles na ayon sa World Bank, ang pagtawid ng ating bansa mula sa pagiging lower middle income country patungo sa UMIC ay batay sa average economic growth na 5.8% sa loob lamang ng 5 taon. Gayet pa niya, ang paglagong ito ng ekonomiya ay dahil lumalago rin ang mga pangunahing industriya sa ating bansa, hindi lang sa mga piling sektor. Binigyan din pa ni Assistant Secretary Cabiles na nakamit ng pamahalaan ng pagiging UMIC ng Pilipinas dahil sa mga reforma at batas na ipinasa nito upang makahikayat ng mga mamumuhunan o investors sa bansa. Kabilang dito ang Create More Act at ang Public-Private Partnership Code.
14: Maraming hakbang na ginawa ang pamahalaan na nakatulong sa pagiging unique ng bansa. Kasama dito ay ang mga reforma na naghihikayat na mamuhunan sa Pilipinas gaya ng PPP Code at Create More at mga reforma para lalong bumuti ang tinatawag ng ease of doing business sa Pilipinas at ang investment din in human capital at pag-aayos ng social services. Ilan lang ito sa mga halimbawa ng mga reformang ginagawa ng pamahalaan upang matiyak na tuloy-tuloy ang paglago at pag-unlad ng ekonomiya.
9: Samantala, binigyan din pa ni Finance Assistant Secretary Neil Adrian Camiles na may binipisyong hatid sa mga mamamayan ang pag-angat natin sa Upper Middle Income Country o UMIC. Anya, pinatatas nitong investment at credit profits o profile ng bansa na inaasang magre-resulta sa karagdagang mamumuhunan o investors. Dahil dito, mas maraming trabaho ang malilikha para sa mga Pilipino.
14: Ang pagtuloy ng Pilipinas mula LMIC to UMIC ay nagpapataas ng investment at credit profile ng isang bansa. Ito ang ibig sabihin sa pagtawid ng Pilipinas sa upper middle income country, maaaring mas marami ang mamumuhunan sa bansa na siya namang makakalikha ng maraming trabaho at oportunidad sa pagnegosyo at pangkabutihan.
9: Si Finance Assistant Secretary Neil Adrian Camiles sa Bagong Pilipinas ngayon.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel ng mga government-owned and controlled corporations o GOCCs sa pagsusulong ng kaunlaran ng bansa. Sinabi ng Pangulo na ang mga dividendo na ipapadala ng mga GOCC sa pamahalaan sa ilalim ng dividend law ay nakakatulong sa pagpapalawak ng serbisyo publiko nang hindi kinakailangang magpataw ng dagdag na buwis sa mga mamamayan. Pinaliwanag pa ni Pangulong Marcos na ang mga pondong nalikom mula sa dividendo ay maring gamitin sa pagtatayo ng libu-libong silid-aralan, pabahay para sa mga pamilyang Pilipino at mga farm-to-market roads sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inimok naman ni Pangulong Marcos sa mga GOCC na panatilihin ang maayos na pamamahala at paglilingkod sa publiko.
16: The 2026 GOCC Day, we honor the institutions that have long served as vital partners in nation building. For decades now, our GOCCs have stood as paragons of progress, equity, and opportunity. And every peso that you have remitted strengthens the government's capacity to deliver better services without imposing additional tax burdens on ordinary Filipinos.
9: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Samantala, nagbayag ng suporta ang ilang opisyal ng government-owned and controlled corporations o GOCC sa mga programa at inisyatibo ng national government ayon kay Mactan Cebu International Airport Authority.

0: to the national development. Well, first of all, I would like to commend His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. for supporting the GOCCs and recognizing their contribution to nation building and national development.
1: Si Mactan Cebu International Airport Authority Chief Executive Officer Julius Neri Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Narito na ang ating kaalamang ASEAN. Kaalamang ASEAN. Alam nyo ba na ang Vietnam ay isa sa pinakamalaking producer ng kape? Hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, pumapangalawa lamang sila sa bansang Brazil. Higit 90% ng kape ng Vietnam ay ang matapang na Robusta beans, ang bida sa pamosong Vietnamese iced coffee na patok sa panlasa ng marami. At dahil sa ugnayan ng ating mga bansang ASEAN, lalo na sa pamamagitan ng mga trade agreements tulad ng AFTA, mas madali na nating nalalasap ang sarap ng kape ng Vietnam. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kape na! Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko! Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Bumagal ang pagtaas ng presyo ng pagkain sangayon sa pinakauling datos sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Department of Agriculture o ng Department of Agriculture spokesperson Arnel De Mesa na nakatulong upang maging sapat ang supply ng pagkain sa bansa. Ang monitoring na ginagawa ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. at ng buong DA. Anya, nakatutok sila sa lokal na produksyon ng makambag sa saka at mangingisda. Patuloy din anya mga programa ng DA na umaalalay sa mga magsasaka at mangingisda gaya ng production inputs, makinarya at insurance.
5: Bukod po dun sa palagi nating ipinamamahagi at suporta sa ating mga magsasaka at mangingisda in relation to production inputs kagaya po ng mga binhi, kataba, mga makinaryang pansakahan at yung iba pa po natin na suporta lalong-lalo na pagdating na may mga sakuna kagaya ng insurance para masigurado na makakabangon sila pag may mga ganitong sakuna po.
1: Si Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Diniyak naman ng Department of Agriculture na patuloy nitong binabalanse ang kapakanan ng mga mamimili at makambag sa saka sa gitna ng pagtaas ng inaangkat na bigas sa unang kalahating bahagi ng taon. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa, mahalagang matiyak ang sapat na supply ng bigas sa abot kayang presyo upang mapanatili ang matatag na supply. Gayun din, may iwasan ng bigla ang pagtaas ng presyo hanggang sa katapusan ng taon. Kabilang sa mga dahilan ng pagdami ng imported rice, ang inaasang epekto ng El Nino sa lokal na produksyon ng palay, pagtaas ng presyo ng langis at pataba sa pandaigdigang merkado. Batay naman sa datos ng Bureau of Plant Industry, umabot sa 2.75 million metric tons ang inangkat na bigas mula Enero hanggang Hulyo. Mas mataas ito ng mahigit sa 20% kumpara sa 2.29 million metric tons na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Vice President Sara, bigo pa rin na itanggi ang mga akusasyong kinakarap nito sa dinidinig na ngayon sa Senate Impeachment Court ayon sa Malacañang. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas.

0: Radyo Pilipinas Report.
1: Nanap ng Malacanang na magmula sana kay Vice President Sara ang pagtanggi sa mga akusasyong ibinabato dito na bahagi na ng ginagawang paglilitis sa Senado. Ayon kay Palos Press Officer PCO Undersecretary Claire Castro, mas nanaisin siguro ng taong bayan na madinig mismo kay Vice Presidente ang pagpapabulaan kontra sa mga akusasyong kinakaharap nito. Ang nangyayari ani Castro ay ipinapaubaya na lang ng Vice sa kanyang mga abogado ang lahat na ang ginagawa naman ay idinadaan sa teknikalidad ang atake ng pagdepensa. Sa harap nito ay sinabi ni Castro na baka bahagi ito ng strategy ng depensa at marahil ay hindi pa kinakailangan ng presensya ng Vice Presidente sa nasabing hearing kamakalawa. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Claire Castro.
2: Mas na naisin siguro ang taong bayan na madilig mismo kay Vice Presidente ang pagtanggi ng mga akusasyon sa kanya, hindi lang puro technicalities ang ginagawang depensa.
1: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: In question ni Senator Judge Reese Hontiveros ang kaugnayan ng pinakitang video ng Office of the Vice President Chief of Staff na si Zuleika Lopez sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa cross-examination ng depensa sa testigong si National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong. Pinakitang bahagi ng virtual press conference ni Lopez kaugnay ng kanyang naging pagkaditine matapos na makontempt ng komite ng Kamara na nagsisiyasat sa paggamit ng confidential funds ng OVP. Tinanong ni Hontiveros kung nais bang ipakita ng depensa na ang sinasabing mga pagbabanta ni Vice President Duterte ay may kaugnayan sa nangyari kay Lopez. Sumang-ayon naman si Defense Counsel Carlo Joaquin Narvaza at binanggit ang umano'y systematic oppression laban sa Vice Presidente at sa kanyang mga tauhan.
4: Pwedeng palampasin ang alleged grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta?
5: Your Honor, that is not the point.
4: No. Mr. Presiding Officer, I am making a point through my question and I am asking the good counsel for the defense dahil sinabi nila there was a systematic oppression that yes, yan po ang nag-prompt nung alleged grave threats and alleged incitements ng Vice President.
3: Ang bahagi po ng pagtatanong ni Senator Reese Hontiveros.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, namagitna naman si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero at pinaalalahanan ng mga Senator Judge na iwasan ang mga tanong na maaring humantong sa likal na konklusyon.
6: Remind Senator Judges to be cautious in making counsels for either party make conclusions of law and fact. Instead of presenting evidence through a witness they will present or through direct, cross, redirect, or recross. Because if he answers, Senator Judge Hontiveros, that would effectively place on record a conclusion of fact and law.
3: Si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero. Gayunman, ginit ni Senator Hontiveros na sa mga nagdaang impeachment trial ay pinaintulutan ng mga malawak na pagtatanong upang malinawan ang mga issue.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nanindigan si National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong na tiyak o absolute ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa ilang matatas na opisyal ng pamahalaan. Sa ikatlong araw ng impeachment trial, sumailalim si Kalilong sa cross-examination bilang unang testigo ng prosecution kaugnay ng Article 4 na tumatalakay sa reklamong grave threats. Sa pagtatanong ng depensa ay nilahad ni Kalilong ang kanyang naging pagsusuri sa mga pahayag ng Vice Presidente na naging bahagi ng imbestigasyon ng NBI. Bagamat tinukoy na conditional ang pahayag sa affidavit, ginit ni Kalilong na nananatili ang kanyang pananaw na ito ay isang tiyak na banta.
7: Personal mo as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo?
8: The threat is absolute, sir.
7: Okay.
3: Ang sagot ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Philippine Amusement and Gaming Corporation at Manila Local Government Unit nagsanib puwersa para sa mas modernong serbisyo publiko. Narito ang balitang atin sa atin ni Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Tumanggap ang pamahalaang lungsod ng Maynila ng 100 smart television units mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR bilang suporta sa digitalization at public service initiatives ng lungsod. Formal na iniabot ang donasyon ni na PAGCOR Assistant Vice President Eric Balcos at PAGCOR Senior Manager Rydel de Guzman kina Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso at Vice Mayor Chia Tienza ang sa isinagawang turnover ceremony sa Manila City Hall. Ayon sa pamahalaang lungsod, makatutulong ang mga smart TVs sa nagpapatuloy ng modernisasyon at ang modernization efforts ng Maynila para mas mapabuti ang operasyon at paghahatid ng serbisyo publiko. Tiniyak naman ni Dumagoso na gagamitin ng responsable ang mga donasyong natatanggap ng lungsod at pakikinabangan ito ng mga residente ng Maynila. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Suporta sa mga batang may kapansanan sa pandinig, panawagan naman ng Council for the Welfare of Children ngayong National Disability Rights Week. Yan pong balitang atid ni Mary Rose Rosero.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Isinusulong ng Council for the Welfare of Children o CWC ang malawak na suporta para sa mga batang Pilipinong may kapansanan sa pandinig kasabay na pag-obserba sa National Disability Rights Week. Layo ng obserbasyon na ito na isulong ang pagkakaroon ng kamalayan sa kahalagahan ng accessibility, inclusive education at ang aktibong papel ng komunidad upang matiyaka na ang bawat batang bingi ay may pantay na oportunidad na umunlad at maabot ang kanilang buong potensyal. Narito ang pahayag ni Ms. Ana Maria Dizon, ang Executive Director ng My Children's House of Hope, Bahay Bata 127.
10: Kami po ay nagbibigay ng libre na seminar na ganito. We go around, even with schools, no? If for example, ang aming audience ay mga medical practitioners, we ask them anong conversation usually ang ginagamit nila or sinasabi nila with the patients. Kung halimbawa, deaf ang patient, ano yung maaaring ma-encounter nila? And then we give them, we teach them yung sign language nun.
9: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita sa iba, yung dagat, presyo ng langis sa international market sumipa bunsod ng pagtatapos ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng US at Iran. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Ray Sampang.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Ang paggalaw ng presyo ng langis sa international market ay sa likod ng pahayag ni US President Donald Trump na tapos na ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng US at Iran. Batay sa report ng CNN, ang pahayag na ito ng US President ay sa likod ng muling pag-atake ng Iran sa mga commercial shipping vessels sa Strait of Hormuz. Tumugon naman ang Amerika sa pamamagitan ng airstrikes laban sa Iran. Sa kabila nito, sinabi din ng US President na pwede pating magpatuloy ang negosasyon sa pamamagitan ng mga tagapamagitan. Ang Memorandum of Understanding na pinirmahan ng US at Iran tatlong linggo lang ang nakalilipas ay naglalayong magkaroon ng pangmatagalang peace deal sa Middle East at maibalik ang normal na daloy ng shipping vessels na may lulang milyong-milyong bariles ng langis at iba pang produkto sa pamamagitan ng Strait of Hormuz. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Ray Sampang, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita pa rin sa Bayon Dagat, Iran, naglunsad ng pag-atake sa mga pasilidad ng US sa Bahrain at Kuwait matapos ang panibagong airstrike ng Amerika. Mula pa rin sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni J.R. Revalo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Muling sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan matapos kumpirmahin ng Iran na nagsagawa ito ng missile at drone attacks laban sa mga pasilidad ng Estados Unidos sa Bahrain at Kuwait. Ayon sa Revolutionary Guards ng Iran, isinagawa nila ang operasyon bilang tugon sa panibagong serye ng airstrike ng Amerika na tumama sa mahigit 6 na pong maliliit na bangka nito, bilang ang missile system at drone launch sites. Dahil dito, agad nagpatunog ng air raid sirens ang Bahrain at Kuwait habang pinakikilos ang kanilang air defense system upang harangin ang mga paparating na banta. Iginiit naman ng Washington na layon ng kanilang pag-atake na protektahan ng kalayaan sa paglalayag sa Strait of Hormuz matapos ang sunod-sunod na insidente sa mga komersyal na sasakyang pandagat. Patuloy namang binabantayan ng pandaigdig ang komunidad ang lumalalang krisis sa maaaring epekto nito sa seguridad at supply ng langis sa buong mundo. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si J. Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
0: Radyo Pilipinas, Sports.
3: Kayla Sanchez, pangungunahan ng pambansang koponan sa swimming ng Pilipinas para sa 20th Asian Games. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
13: Pangunahan ni Filipina swimming star Kayla Sanchez ang ating Philippine swimming team para sa 20th Asian Games sa Japan. Sa naging anunsyo ng Philippine Aquatics sa DZSR Sports Radio, inaasam nila makakuha ng medalya of any color si Sanchez sa kanyang magiging event sa swimming competition ng ASEAD. Makakasama ni Sanchez sina Binibining Shandy Chua, Thea Isabella Salvino, Heather White at sina Ginoong Logan Noguchi at Gian Santos. Kasalang naman sa diving competition si Ariana Drake. Nakatakda ang Asian Games 2026 sa September 19 hanggang October 4 at gaganapin sa Aichi at Nagoya. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas sa alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
15: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
16: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Kapag asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
17: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mga lokal na pamahalaan sa Bontoc at Tadian, pinalalakas ang kahandaan sa sakuna sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsasanay. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Bontoc, narito ang report ni Apollo Padaen.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Apollo.
18: Pinalalakas ng mga lokal na pamahalaan ng Bontoc at Tadian Mountain Province ang kahandaan ng kanilang mga komunidad sa sakuna sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga residente, lalo na sa mga kabataan. Ayon sa mga naturang LGUs, ang mga kasanayang ito ay mahalaga sa pagliligtas ng buhay at tamang pagtugon sa mga emerhensya bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month sa Bontoc at sa Tadjan. Sa Bontoc, may 30 kabataan ang naging tagapagtaguyod ng Disaster Risk Reduction and Management matapos ang kanilang paglalahok sa mga simulation drill, disaster preparedness sessions at mga hakbang at upang maiwasan ang epekto ng climate change. Samantala, sa Barangay Linga naman sa Tadjan, nagsagawa naman ng Basic Life Support Standard First Aid Training kung saan nabigyan ng mga kalahok ng mahalagang kaalaman at kasanayan sa first aid at tamang pagdugon sa mga emerhensya. Ayon sa mga lokal na opisyal, mahalaga ang mga pagsasanay nito upang maging handa ang mga komunidad sa oras ng sakuna, makapagligtas ng buhay at higit pang mapatatag ang katatagan ng bawat pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, sa Bulapadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Paganda kontra Super Typhoon Inday at Habagat sa Region 1, patuloy na pinalalakas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang atid ni Grace Acuar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Grace.
19: Nagsagawa ng weather updating ang RDRRMC1 bilang paghahanda sa posibleng epekto ng pinalalakas na habagat dulot ng Super Typhoon Inday sa Region 1. Sa pangunguna ni OCD, Region 1 Acting Regional Director at Assistant Secretary Lawrence E. Mina, tinalakay sa pagpupulong ang pinakahuling ulat ng panahon, mga posibleng panganib at kahandaan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ayon sa DOST Pag-asa, sa pamagitan ni Engineer Louis Vergara, inaasahang magpapatuloy ang pag-ulan sa rehiyon simula Biyernes hanggang sa katapusan ng Linggo, habang nakataas ang Tropical Cyclone Warning Signal No. 1 sa lalawigan ng Ilocos Norte. Binahagi rin na DNR Mines and Geoscience Bureau Region 1 ang pinakahuling pagsusuri sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng pagbabaha at pagguho ng lupa batay sa kanilang kasalukuyang datos. Wala pang barangay sa rehiyon ang itinuturing na mataas ang panganib sa landslide at pagbaha. Nila din ang OCD1 ang mga posibleng senaryo at mga hakbang na dapat isaalang-alang ng konseho o pahigit pang mapalakas ang kahandaan sa anumang epekto ng sama ng panahon. Nagulat din ang PDRMO, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan kasama ang makasaping ahensya ng RDRMC1 tungkol sa kanilang mga paghahandang isinagawa. Ayon sa konseho, sapat ang nakahandang supply ng pagkain, non-food relief items, mga gamot, kagamitang pang-agrikultura at iba pang mahalagang kagamitan na agad maipapamahagi sakaling kailanganin. Binigyan din ni Assistant Secretary Mina ang kahalagahan ng maagap na preemptive evacuation para sa mga residenteng naninirahan sa mabababang lugar at mga komunidad na maaaring maapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa upang matiyak ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pamalang panlalawigan at mga LGU sa Pangasinan, pinaigting ang kahandaan sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang balitang atid ni Ricky Casipit.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Ricky.
20: Pinaigting ng pamahalang panlalawigan at iba't ibang lokal na pamahalaan sa Pangasinan ang kahandaan sa posibleng dalhing epekto ng bagyong Inday sa lalawigan. Sa antas ng lalawigan, nagpulong ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC sa isang pre-disaster risk assessment o PDRA meeting kasunod ng babala ng pag-asa na maring makapekto ang pinalakas na habagat sa Pangasinan kahit malayo ang bagyo sa kalupaan. Pinungunahan ni Provincial Administrator Manuel O. Luis Jr. ang pagpupulong upang talakayin ang mga nararapat na paghandaan at mapalakas ang koordinasyon ng mga kinauukulang ahensya. Samantala, nakapagsagawa na rin ng kani-kanilang mga PDRA meeting ang iba't iba pang mga LGU sa Pangasinan kasama ang iba pang ahensya upang higit na mapaghandaan ang posibleng epekto ng bagyo sa antas ng komunidad. Pinaalalahan na naman ng Pangasinan PDRRMO ang mga mangingisda na unahin ang kanilang kaligtasan sa tuwing may banta ng masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Philippine Coast Guard Palawan Station nagtaas ng alert status dahil sa banta ng bagyong Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Julian Faye Ibanez.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas Report.
3: Jillian.
2: Nagtaas ng alert status ang mga istasyon ng Philippine Coast Guard sa Palawan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday o Bavi. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Palawan kay Coast Guard District Palawan spokesperson Attorney Gretch Aquario, inaktiba rin ang mga deployable response groups o DRG sa southwestern, south central, northeastern at northern Palawan para sa posibleng search and rescue at disaster response operations. Pinalakas din ang pakikipag-ugnayan ng PCG sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang matiyak ang maagap na pagtugon sa mga emerhensiya. Naglunsad din ang mga tauhan ng Coast Guard ng information drive sa mga pamayan ng baybayin kaugnay ng mga pag-iingat sa panahon ng bagyo. Nanatiling nakaantabay ang mga tauhan at response assets ng PCG upang agad na makatugon sa anumang posibleng insidente. Patuloy na pinaiigting ng Philippine Coast Guard ang mga hakbang sa paghahanda upang mapangalagaan ang mga buhay at ari-arian ng mga mamamayan sa Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili,
23: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
26: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balik tayo dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Kalbayog City, naghahanda na para sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog City. Narito ang balitang atin sa atin ni Charmaine Perito Balvez.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Charmaine.
27: Mas pinagtingnan ng pamahalaang lungsod ng Kalbayog ang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bavi na papangalan ng Inday, oras na makapasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Bilang paghahanda, nagsimula nang magputol ng mga sanga ng puno ang General Services Office upang maiwasan ang posibleng aksidente dulot ng malalakas na hangin. Nagpulong din ang CDRRM Council upang tiyaking nakahanda ang lahat ng ahensya. Inihanda na ang mga sasakyan, kagamitan, food bags, evacuation centers, medical response, supply ng tubig at kuryente. Habang nakahandang umalalay ang militar, kapulisan, BFP at Philippine Coast Guard sakaling kailanganin. Ayon sa PAGASA, bagamat mababa pa ang tsansa na maglandfall ang bagyo, hindi inaalis ang posibilidad na makaranas ng malalakas na hangin at pag-ulan ang ilang bahagi ng Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: LGUs at response units sa Cebu nakahanda na sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Sheila Gravines.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Sheila.
28: Tinatasan ni Governor Pamela Baricuatro ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO at Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO na paghandaan ang posibleng epekto ng bagyong Inday sa Cebu. Ayon kay PDRRMO Head, Retired Colonel Dennis Pastor, Naka-standby na ang kanilang mga gamit kagaya ng rescue boats at responders kung sakaling may mga kailangan ng rescue. Natukoy na nila ang mga komunidad na madaling bahain, magka-landslide at malapit sa mga ilog, kabilang na ang mga bahagi ng Kotkot, Mananga, Lusaran at sa Toledo City. Una nang inatasan ng gobernador ang PSWDO na maghanda ng food packs para sa agarang deployment sa mga lugar na mangangailangan ng maagang paglilikas ng mga residente. Sa Mandawi City, puspusan din ang paglilinis sa mga daluyan ng tubig at drainage sa iba't ibang lugar upang maiwasan ang pagbaha. Sa Danao City, naghahanda na din ang mga personnel ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa kanilang mga gamit, kabilang ang generator sets, sakaling mawalan ng kuryente at maapektuhan ang serbisyo ng tubig. Pinaghahanda din ito ang mga residente ng kanilang go bags kung sakaling kailangan nilang lumikas sa mga ligtas na lugar. Naka-standby na din ang mga personnel at response assets ng iba't ibang units ng Coast Guard District Central Visayas para sa agarang deployment at pagtugon sa anumang emergency. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 52 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Biyahe ng mga barko sa Sulu pansamantalang suspendido bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo Sulu. Narito ang balitang atid ni Eloisa Mohamad.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Eloisa.
5: Bilang pag-iingat sa anumang posibleng insidente sa karagatan dala ng banta ng Typhoon Inday, sinuspinde ng Coast Guard Western Sulu ang biyahe ng mga barko alas 8 ng gabi nitong Martes mula Hulo Sulu patungong Zamboanga City pabalik, gayon din sa isang bayan ng Siasi at Pangutaran patungong Bungaw sa Tawi-Tawi. Ang inilabas na Sea Travel Advisory No. 1 ay tinaas ni Commander Al Hafidz B ay epektibo hanggang sa abisong mailalabas nila sa oras na gumanda ang lagay ng panahon. Isang barko ang nakatakda sanang maglayag nitong Martes ng gabi patungong Zamboanga City na may halos 700 pasahero, habang isang barko naman kahapon ng umaga ang aalis sana ng alas 9 ng umaga. Maagang nagtungo masanay pasahero ng dalawang barko upang malaman kung matutuloy ba ang kailang biyahe. Hinarap naman sila ng management ng shipping line at tiniyak na sa oras na ibaba ng Coast Guard ang temporary suspension ay maglalayag din sila. Wala rin anyang pagbabago sa kailangan mga tiket at hindi na kailangan pang mag-rebook. Patuloy ang paalala ng Philippine Coast Guard sa publiko, lalo na sa mga bibiyahe na makipag-ugnayan sa mga otoridad at ugaliing sumangguni sa kanilang travel advisory para sa kanilang kaligtasan. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Mohamad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayong pong umaga ng Webes, July 9, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide!
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
10: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
8: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
11: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaking kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
8: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
12: Ngayon, makakain na talaga kami ng 3 sa isang araw. Kanina.
13: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
25: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
8: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
25: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Huwebes, July 9, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Bilang pambungad natin ngayon Thursday morning, traffic update direkta mula sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
6: Good morning po, Sir Alan, sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Lagay po na ating trapiko sa mga oras ito sa EDSA Southbound. Asahan natin pagbagal ang dalawang sakyan sa may Montreal po hanggang makarating na po tayo ng Connecticut. Muli team bumabagal sa may Ortigas nang kumakarating na po ito ng Show Boulevard. Sa may Estrella naman po ay moderate traffic, ganun din po sa dadaan ng Cabrera hanggang makarating na po ng Top Avenue. Ang ating EDSA northbound, sa may Park Avenue po hanggang Top Avenue, heavy traffic po. Ganun din po pagdaan po sa may Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Moderate traffic naman po sa may Show Boulevard. Pag nagpas naman po yan, tuloy-tuloy po ang bisan dahil sa kaya hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound sa may Piantecitas hanggang makarating na po tayo ng Lanuza, moderate traffic. Ganun din po sa dadaan sa may Canley Road hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog, moderate traffic po. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy po ang bisan dahil sa kaya magsusun na lang po ng pagbabagal po sa may Makinli. Ang ating C5 northbound sa may Levy Mariano hanggang Apri Makinli, moderate traffic. Ganun din po sa dadaan po sa may Canley Road, asahan natin pagbagal ng dalang sakyan. Ganun hanggang makating na po sa may Green Meadows. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy bubisan dahil sa kyan hanggang makating na po tayo ng sakyan. Napaalala po sa ating mga motoristan, madadaan, may plaka po nagtatapos sa 7 at 8. Ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa Makati naman po ay 7 a.m. to 7 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaaring po kami tawagan sa MMD Hotline 1-3. Yan palagay ng ating traffic ko sa Marte. Ito ako po si Ann Gozon. Magandang umaga.
5: Thank you so much. Ann Gozon, yan po'y direct na mula sa MMDA Metro Base.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Oras natin mga kaibigan, 7 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya ito po yung makikipag-ugnayan sa Batanes Provincial Disaster and Risk Reduction Management Council sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po sa 104.3 FM, The Capital FM. Yan po ang collab station ng Presidential Broadcast Service. At tayo po'y sabayan din na napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz. Ganun din sa Radio Magazine 1278 kHz. Mga kaibigan, base po sa latest na abiso ng PAGASA Forecasting Center, ang bagyong Inday ay bahagyang humina. Ang kategorya niya ay typhoon. At ito po ay located 925 kilometers east ng Northern Luzon. Kasama po mga kaibigan sa mga areas na nasa ilalim ng signal number 1 ang Batanes, ang Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Northeastern Quirino, Apayao, Kalinga, Eastern Mountain Province, Eastern Ifugao, Northern Abra, Ilocos Norte, Northern Aurora, Northern at Central Catanduanes. At maya-maya tayo po ay makikipag-ugnayan sa PDRRMO ng Batanes upang makahingi ng update sa mga paghanda at sitwasyon sa Batanes sa kasalukuyan. Ito muna, update muna mula sa National Electrification Administration. Ang NEA kasalukuyan pong nakatutok sa posibleng epekto ng bagyong Inday sa ilang mga electric cooperative na dadaanan nito. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mary.
10: Alam, nagsagawa na rin ng coordination meeting ang National Electrification Administration o NEA, Disaster Risk Reduction and Management Department sa mga electric co-op sa Luzon na posibleng ang maapektuhan ng bagyong Inday. Kabilang sa tinututukan ngayon ng mga electric co-op sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at pati na Sakar. Pinayuhan na ang mga itong mag-full alert at ipatupad ang lahat ng kinakailangang paghahanda para matiyak ang mabilis na pagtugon at maibabalik agad ang supply ng kuryente sakaling maapektuhan ng bagyo. Tiniyak naman ng NEA na nakahanda na rin yung task force kapatid para mapabilis ang pagpapanumbalik ng supply ng kuryente kung magkakaroon man ng malawakang brownout. Ayon naman sa NEA, dapat ding unahin ng mga electric co-op yung kaligtasan ng kanilang mga line worker sa oras ng restoration operations. Mula sa NEA, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, Marian Bastasa. Nagatid po ng update mula sa NEA, National Electrification Administration.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Teka, 15 minutos po makalipas ang alas 7 ng umaga. This morning, tayo po ay makikipag-ugnayan din sa Department of Foreign Affairs, 'di ba? Noong nakaraang weekend ay nakabalik ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa ating bansa pagkatapos ng kanyang matagumpay na official visit sa Canada. Ayan. Ang ating pakikipag-ugnayan, mga kaibigan, of course, ay sa Department of Foreign Affairs at makikihingi tayo ng ilang pang mga detalye noong pagbisita ng Pangulong Marcos sa Canada, di ba? May napakalaking halaga ng mga investment pledges, among others, na iuwi ang Pangulong Marcos kaugnay ng kanyang pagbisita doon.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Ang ating pong makakausap this morning, mga kaibigan, DFA spokesperson Annalyn Ratonel. Ma'am, magandang umaga po.
12: Magandang umaga ho, Mr. Allen, and sa inyong mga tagapakinig.
5: Yes, ma'am. Una, thank you for joining us this morning, ma'am. Pag-usapan nga po natin, of course, itong napakahalagang naging pagbisita ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada. Yung kanyang official visit, among others, di ba? May napakalaking mga investment pledges na bit-bit ng Pangulong Marcos sa kanyang pag-uwi galing sa matagumpay niyang pagbisita sa Canada, ma'am.
12: Yes, Mr. Allen.
5: Opo.
12: Actually, oho. During the third day ho of the president's engagements in Canada, nagkaroon ho siya ng one-on-one business meetings with different sectors. Mm-hmm. Inorganized po ito ng ating Department of Trade and Industry, actually DTI will know the specifics of the investment pledges.
5: Okay.
12: Pero base po sa information shared to us by our colleagues, the investment commitments came out of the business engagements of the President with key players in Canada sa sektor ho ng mining, critical minerals, energy services, and IT business processing management. Yun po. So nakakuha ng 2.5 billion investment commitments po mula sa iba't ibang Canadian companies mula sa visit po ng Presidente sa Canada.
5: Ayun. So 2.5 billion dollars worth of investment pledges ito, ma'am.
12: Oho, oho. Nagmula po sa mga iba't ibang sector po. Business sectors.
5: Mm-hmm. Okay. And of course, there were several agreements na na-finalize, ano? Yung iba, may kaugnayan din sa sektor ng labor and migration. Meron din sa energy, natural resources, and even tourism. Please share with us additional updates tungkol dito. Please, ma'am.
12: Yes, oh, Mr. Allen. Actually, we consider the visit a huge success sapagkat nagawa ng Pangulo ang kanyang mga objectives during the visit, no? Nakipagpulong po siya kay Canadian Prime Minister Carney at iba't ibang pang-Canadian government officials. And gaya po ng sinabi ninyo, may apat na kasunduan na nilagdaan ang dalawang leaders. Una po, under the MOU on Tourism Cooperation between ang ating DOT and Industry Canada Agreement, mas madali pong makakapag-collaborate ang Pilipinas at Canada para maitaguyod ang mga kabuhayan ng mga nasa tourism industry. Kapag na, mas napalawig ho natin ang kooperasyon sa turismo, bukod sa darami yung mga Canadians po na pupunta sa Pilipinas, it also contributes to the economic growth of the tourist area sa bansa. Pangalawa ho, yung the MOU on Cultural Cooperation, this will facilitate projects and artistic exchanges between the NCCA and Heritage Canada. So mas mapapalawak ho nito ang access ng mga Pilipino sa technology and expertise ng Canada sa iba't ibang larangan tulad ng performing arts, visual at audiovisual, music, mga aklat at publikasyon, at iba pang creative industries. This will also open opportunities for us to promote our culture in Canada. Pangatlo po, inilalarawan naman itong joint declaration of intent concerning energy and natural resources cooperation. Ito po ay nilagdaan ng ATSAD. DNR po ito and DOE and Canada's Department of Natural Resources. Yung commitment ng dalawang bansa na gamitin ho yung likas na yaman natin at pati na rin ng Canada sa tama at makatarungang paraan. Ano, layunin po nito na palawigin ang pagtutulungan ng Pilipinas at Canada sa pagtugon ng ating gobyerno sa pangangailangan ng ating bansa ng enerhiya upang maitaguyod ang ating ekonomiya. Ang panghuli po, napakalaking hakbang naman ng Joint Declaration of Intent on Labor and Migration Cooperation between the Department of Migrant Workers po natin and Citizenship and Immigration Canada. Para masigurado ito na ethical and tama yung pamamaraan ng pag-recruit naman and yung treatment sa ating Filipino workers. Sinisigurado po na natin nito na gagawa ang Canada na mahakbang rin upang madaling ma-recognize ang credentials o yung mga lisensya na at work experience ng ating mga professional workers nasa Pilipinas man o nasa ibang bansa para sila ay makapagtrabaho sa Canada. So yun po yung apat na kasunduan na nalagdaan.
5: Opo.
12: Opo. Sa Canada po, yes.
5: Yes. Ma'am Ratonel, kanina nabanggit niyo of course ang kahalagahan itong apat na kasunduan na ito. Now looking forward, halimbawa dun sa sektor ng turismo and

0: And so, talaga hong makakontribute sa economic growth ng tourist areas dito po sa bansa.
1: Ayan. So, ibig sabihin, maliban sa higit na mapopromote ang magagandang tourism o tourist destination dito sa atin sa Pilipinas, ay nariyan din ang malaking posibilidad na patuloy ng pag-generate ng mga trabaho na may kaugnayan sa turismo, ma'am.
0: Yes, tama ho kayo, Mr. Allen.
1: Opo. Now, dun sa isang aspeto naman, yung pagdating sa aspeto ng paglilingkod o pagtatrabaho, halimbawa ng mga Pilipino sa Canada, you mentioned na ang palalakasin ang pagkilala sa mga qualifications na taglay ng mga Pilipino para sila ay lehitimong makapagtrabaho o makapaglingkod doon sa Canada, Ma'am Annalyn.
0: Yes, ito po yung purpose nung kasunduan na yon, no, na gagawa ng paraan para mas mapabilis ho, kasi at this point, no, hindi ho nakakapag-practice ang ating mga kababayan doon nung mga professions and educational qualifications po nila na natapos nila dito sa Pilipinas. So meron ho kasi silang kailangan pa silang kumuha ng mga courses doon bago talaga nila mai-practice yon. So ito ho, because of this agreement, tinatry ho na mas mapadali.
1: Ayan.
0: Na ma-recognize, opo.
1: Of course. Ang isa sa mga tanong, pagkaganyan, of course, may mga paparating na investment sa papasok sa Pilipinas, ano, yung sektor, Ma'am Annalyn, ng mga micro, small, and medium enterprises o yung mga maliliit na negosyante. Ano naman, ika nga, what can this particular sector look forward to pagdating po dito sa matagumpay na pagbisita ng Pangulo sa Canada, ma'am?
0: So, nagkaroon po ng commitment, no, na pabilisin ang negosasyon po ng ating free trade agreement with Canada, Philippine-Canada agreement, free trade agreement before the year ends. So, ito po, mahalaga po ang free trade agreement para sa ating bansa dahil magkakaroon ng access ang mga businesses po natin sa Canada. So, mas malayo na pong makakapasok ang mga produkto sa Canadian market. Kaakibat po ng isang FTA, ang pagtaas ng demand ng Philippine products abroad. Kaya naman dadami din ang mga trabaho sa mga kumpanya, ang mga SMEs po natin dito sa Pilipinas. At maipopromote din natin ang mga produkto sa Canada. Last month lang ho, actually, nakapag-export po ang Pilipinas ng around 100 boxes of mangoes patungong Toronto, no, Canada. And alam naman natin, isa sa pinakamasarap, kung hindi ang pinakamasarap na mangga sa mundo, ay galing sa Philippines. So kapag po nagkaroon tayo ng free trade agreement, hindi lamang mangga ang may export natin, kundi ang other high-value crops, katulad ng kape, kalamansi at iba pa, hindi lamang sa Toronto, pati sa ibang lugar na rin sa Canada. So, on the other hand naman po, mas mapapadali rin ang pag-invest sa Pilipinas ng mga Canadian companies, lalo na ang mga IT and BPM companies in Canada, ng Canada. So, this will also generate more jobs in the Philippines para sa ating mga professionals. So, kasama rin po sa ninenegotiate ng DTI, ang lead agency po ng free trade agreement, no?
1: Apo.
0: Ang pagbibigay ng access sa ating professionals para makapag-practice at magamit din ang kanilang skills sa Canada.
1: Ayun, okay. Nako, ma'am, salamat po na marami ha, sa mga impormasyon na ito at sa mga updates na inyong pinagkaloob mula po sa Department of Foreign Affairs, ma'am. Thank you so much.
0: Maraming salamat po, Mr. Allen, for inviting us.
1: Thank you and good morning, ma'am.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Nakausap po natin ang spokesperson ng Department of Foreign Affairs, Ma'am Annalyn Ratonel. Philippine Standard Time, meron tayong 26 minutes na makalipas ang 7 AM. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Ano ko na mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga

0: Gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
4: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 27 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. At gaya ng binabanggit namin sa inyo kanilang, tayo ay makikipag-ugnayan sa Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang makakausap natin ang kanilang head, si Sir Cesar Roldan S. D. Cool. Sir Cesar, magandang umaga po.
5: Yes, magandang umaga po at magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay. Good morning po.
4: Yes, sir. Good morning. We understand Batanes is under cyclone wind signal number 1. Nice lang po namin kumustahin ang Batanes at alamin ang inyong mga paganda kaugnay ng maaring maging epekto ng bagyong Inday. Sir.
5: Yes po. Sa ngayon naman po ang ating kasalukuyang weather dito sa Batanes ay medyo maulap lang po pero maganda pa naman ang panahon. Bagamat ang ating karagatan ay medyo maalo na po. Kaya, tapos ang paghahanda po namin dito sa Batanes ay simula pa ho last week kami ho'y patuloy na nagbibigay ng advisory sa ating mga kababayan na mag-ready, maglagay ng tali sa bubong kung kinakailangan, maglagay ng tapangko o di kaya window shutters pagka kailangan. Kasi hindi natin masasabi kahit na medyo malayo ang bagyo, eh hindi natin masasabi kung ano pong may dudulot nito. Iba yung pag-iingat lang po ang ginagawa namin. Tapos yung ating mga mangingisda ay natapos na rin po silang magtaas ng kanilang mga bangka mula dun sa dalampasigan para i-secure na po sila. Ganun po.
4: Ayun, of course. Well, ang ating mga kababayan dyan sa Batanes, kumbaga eh, nasa top of mind pala palagi ang pagiging handa kasi Batanes isa sa mga lugar sa ating bansa na madalas talagang madaanan ng mga bagyo, sir, di ba?
5: Yes po, tama po kayo dyan. Bagamat masasabi nilang resilient na kami dito sa Batanes dahil sanay na, ganun pa rin ho eh hindi pa rin ho namin ayaw namin magpakampante ika nga kasi mahirap na po. Lalong-lalo na at kami medyo malayo sa mainland Luzon, kapag ka nangailangan, minsan ang nagiging unang problema ay komunikasyon, minsan napuputol. Awan ng Diyos, kahit pa paano, meron tayong Starlink na available dito, na siyang parang redundant communication natin just in case na mawala po ang mga telcos dito. So, yun po lagi ang ating tinitingnan, lalo na ang kuryente. Sa ngayon ay sapat naman po at wala naman pong brownout.
4: Ayun. Okay. Meron din bang mga areas dyan sa inyo, sir, na talagang nagkakaroon din ng mga pag-i-evacuate o preemptive evacuation in anticipation sa maaring maging epekto ng ganito, halimbawa, ng bagyo, sir?
5: Minsan po pagka talagang malakas na yung saka po pumapayag yung mga residente na mag-evacuate. Pero minsan sinasabihan namin sila kailangan na maaga mag-evacuate. May mga sumusunod pero sa ngayon naman po ay wala pa naman ho tayong naitala na mag-evacuate dahil ang isa rin kasi sa uso namin dito or kultura namin dito ay yung adapt a neighbor. Kumbaga pag malayo ang evacuation center, kung mas matibay ho yung kapitbahay nyo, lilikas na po sila doon sa kapitbahay. So, adapt a neighbor po ang aming kultura dito.
4: Napakagandang konsepto niya na adapt a neighbor. Ibig sabihin, kung yung bahay mo naman ay mas matibay, mas matatag, mas ligtas, ika nga. Mas secure. Yung mga kapitbahay, doon muna mananatili habang kinakailangan, sir, no?
5: Yes po. Ganun po ang ginagawa namin. nyari nasiraan yung kapitbahay mo.
4: Opo.
5: Tapos mas matibay yung bahay. Doon lang muna sila tutuloy sa regardless kung yan ay kaaway mo o kaibigan o hindi. Basta po, ganyan maging ugali dito.
4: Kaligtasan muna ng lahat. Ika nga, ang priority, sir. Ano? Opo. Sir,
5: yes po, tama po yun.
4: Opo. Meron na rin po ba halimbawang mga prepositioned goods na kinakailangan dyan? Mga food packs, non-food items para sa mga pamilya o sa mga kababayan natin na maaring maapektuhan ng bagyo, sir?
5: Yes po. Bawat munisipyo po ay meron na po tayo mga naka-prepositioned na family food packs na yun ay sapat pa sa buong bayan. At the same time, meron din mga hygiene kits, mga shelter repair kits po na naka-preposition na. So, even kitchen kits. Yan po ay naka-preposition sa bawat munisipyo para just in case nakakailanganin ay agad nilang maibibigay. Ganun pa man, meron pa rin po tayong karagdagang stocks na family food packs and kitchen kits dito sa province.
4: Opo.
5: Na kahahatid lang po last week na sa tulong ng DSWD at World Food Program. So, meron pa tayong dagdag na 7,000 family food packs po.
4: Ayun, kasi naisip ko rin, halimbawa, maliban dyan sa Basco, halimbawa, ano, eh maraming mga isla rin within the Batanes group, di ba? At challenge palagi dyan ang sitwasyon ng karagatan, sir. Ano? Iniisip ko tuloy nga, napakahalaga na may mga preposition na maging sa mga isla ng mga relief goods, food packs, hygiene kits, and the like. Sir, ano po?
5: Yes po, tama po yun. Lagi po namin tinitingnan yun na hanggat maari ho ay magawa namin ng paan.
4: Opo.
5: Kasi yan ang tinitingnan natin doon na hanggat maari, accessible po sa mga ating mga kababayan just in case na kailanganin po.
4: Ayun. Okay. Well, of course, syempre, mahalagang from time to time ay napapaalalahanan natin ating mga kababayan na nariyan sa Batanes. So, yung pong mga nakikinig sa atin at nanonood sa atin sa mga oras na ito, mensahe po ninyo para sa kanila, of course, with the assurance ng ating provincial government na everything has been anticipated at handa ang provincial government. Sir Roldan, please go ahead po. Mensahe po ninyo.
5: Yes po. Thank you. Para po sa ating mga kababayan, bagamat medyo humihina na ang bagyo at medyo lumalayo, huwag po tayong magpakampante. Patuloy po ang paghahanda natin. At dapat po maging alerto po tayo at makinig sa ating mga advisory para at least ho, hindi ho tayo mahuhuli kung mabubulaga kung sakasakali. Ganun pa man ay hinihiling rin po namin sa inyo mga ating mga babayan na patuloy po magdasal. Kahit pa paano, makakatulong po sa atin yung pagdarasal para mas ligtas po tayong lahat. Yun lang po at maraming salamat po.
4: Yes, good morning, sir. Thank you. Good morning. Ingat po mga kababayan natin dyan. Ingat kayo dyan, sir. Si Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head, Cesar Roldan Esdicol. Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 35 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan po ng mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
7: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: Hi, I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay.
8: Asan naman ba ang mga ilaw?
10: Ilaw, malinaw.
8: Bukasan naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, bawas bill mo.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
11: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas!
6: Radyo Publiko!
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko! 738 AM.
4: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Ngayong umaga, hingilin tayo ng update direkta mula po sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Makakausap natin ng spokesperson ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asik Irene, ma'am, magandang umaga po.
13: Alan, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa.
4: Opo, hingi lang po kami ng update, ma'am. Of course, sa mga preparasyon, paghahanda ng ating DSWD kaugnay ng mga posibleng epekto ng bagyong Inday. Asik, ma'am.
13: Yes, Alan, nakahanda po ang Department of Social Welfare and Development na tumugon sa pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan na maaaring maapektuhan nitong si Bagyong Inday. Sa katunayan nga po, nasa mahigit 4.7 million family food banks ang nakapreposisyon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa Luzon lamang po, meron tayong nasa mahigit 2.5 million family food banks na nakapreposisyon. Maliban po sa mga family food packs, meron din tayo mga ready-to-eat food boxes at mga non-food items na nasa mga warehouses po natin at ready po iyan na ma-distribute in case kakailanganin nga po ng karagdagang tulong ng mga LGUs.
4: Ayun, so ibig sabihin talagang naka-preposition na ang mga food items, non-food items, hygiene kits, tubig at iba pang maaaring kailanganin nating mga kababayan doon sa mga maapektuhan ng bagyo, Asik, ma'am.
13: Tama, Alan. So aside from the family food packs, meron nga tayong ready-to-eat food boxes, non-food items, and of course, meron din tayong standby funds, ano? Mm-hmm. Ikakahalaga ng mahigit 644 million pesos, at yan ay maaring gamitin kung kinakailangan. And kami naman po, naka-standby dito sa DSWD, and we're in close coordination, of course, with local government units and Opo. Other national government agencies para sa paghahanda hinggil nga sa posibleng maging epekto nitong bagyong Inday.
4: Opo. We understand ito, Asik, on another topic naman, ano. We understand na magiging abalang-abala muli ang DSWD ngayong umaga, among others, dito sa Pasay, ano. Magkakaroon kayo ng activity dito sa Pasay kaugnay pa rin ng direktiba ng Pangulo, da, yung higit na pagpapalawak ng walang gutom kitchen program ng ating pamahalaan through the DSWD. Update lamang po tungkol dito, Asik Irene, ma'am.
13: Yeah, tama Alan, ano, meron tayong walang gutom kitchen. Just to provide a brief context, no, ito yung soup kitchen natin.
4: Opo.
13: Na kung saan nga po naghahain tayo ng mainit na pagkain, lunch, we serve lunch, we serve breakfast, I mean breakfast and lunch hanggang supplies last. Mula Lunes po yan hanggang Linggo para sa mga pamilya nga po na nakakaranas ng kagutuman, pamilya, mga individual na nakakaranas ng kagutuman. Aside from Pasay, Walang Gutom Kitchen, meron na rin tayo in Cebu. At most recently, meron tayong binuksan sa Zamboanga City. At ang utos nga po ng Pangulong Marcos Jr. ay solusyonan natin o tugunan ang kagutuman one kitchen at a time. Kung kaya nga po, ngayong araw, ay magtutungo naman tayo sa Walang Gutom Kitchen sa Pasay para magpakain naman sa mga bata. Kasi we wanted to give special attention to children because we wanted to address hunger experience, involuntary hunger experience by children because napakahalaga na mamuhunan tayo sa kalusugan at nutrisyon ng mga bata dahil marami po silang potensyal, maganda po ang kanilang kinabukasan kapag sila po ay malusog at nabibigyan ng tamang nutrisyon.
4: Opo, at napapag-usapan itong inyong Walang Gutom Kitchens. These are actually mobile kitchens. Ano po? At yung mga tumatao dito at nagpe-prepare ng mga meals halimbawa for the children at iba pa, ano? May mga special training din ang mga ito, si Kyrene, ma'am, ano ho?
13: Actually, Alan, yung mga nagvo-volunteer, marami po dyan ay mga from the private groups, marami din from, yung mga from government agencies na tumutulong sa pagluluto at paghahain ng mga pagkain sa mga clients po natin sa Walang Gutom Kitchen. Apart from that, marami rin pong nagbibigay ng mga donasyon, especially from the private sector, yung mga miyembro po ng hotel and restaurant associations. So yung kanila po yun, mga food surplus ay dinadala at niluluto at hinahain nga po natin dyan sa Walang Gutom Kitchen. So we basically operate through donations and volunteer work. Ngayon po, siyempre, meron ding konting orientation or briefing na ginagawa para sa ating pong mga volunteers para maging maayos yung pong ating pagbibigay serbisyo.
4: Ayan. Okay, isang puntos pa. Of course, may sakunaman o wala. Sabi niyo, patuloy ang pagre-replenish ng supplies natin to be sent to the various parts of the country. And dito sa inyong mga hub, meron dito sa Luzon, meron sa Visayas, meron din sa Mindanao, itong mga DSWD hubs na ito. Sa ngayon, meron pa bang pangangailangan, halimbawa para sa mga volunteers na tutulong sa pagre-repack ng mga goods na ipapamahagi sa ating mga kababayan na nangangailangan kung sakasakali? Asek.
13: Yes, speaking of volunteers, dahil sabi ko nga sa Walang Gutom Kitchen, may mga volunteers tayo.
4: Opo.
13: Gayun din po sa ating major production hub na matatagpuan nga sa Pasay at sa Mandaue City. So for those who are interested, maaari po silang magtungo sa ating pong Luzon Disaster Resource Center at Visayas Disaster Resource Center at magbahagi ng kanila pong oras para sa pag-repack nga po ng mga family food packs na ating pong inihahanda para sa mga kalamidad na maaaring makaharap ng ating pong bansa.
4: Ayan, at siyempre ang pagbobolontaryong ito ay napakalaking bagay na paglilingkod bayan, kung merong konting spare time, ilaan sa pagtulong para sa tutulong din sa ating mga kababayan na nangangailangan. Asek, ano po?
13: Yes, Alan, napakahalaga nung ating pong itaguyod pa rin yung spirit of volunteerism dahil nakakatulong po tayo sa pag yung kooperasyon po natin o participasyon natin sa mga worthwhile activities.
4: Yes.
13: Lalo na yung mga bagay-bagay na talagang makakatulong sa ating pong bayan ay napakahalaga and we truly value that dito po sa DSWD.
4: Okay. In closing, Asek Kyrene, please, baka may mensahe po kayo sa ating mga kababayan, lalo tigit yung pong maapektuhan o maaring maapektuhan ng bagyong Inday. Please go ahead po, Asek Kyrene, ma'am.
13: Yes, Alan. Una, maraming salamat sa iyong programa at binigyan daan niyo po muli ang DSWD. Pangalawa, Paalala po natin sa ating mga kababayan, makinig po tayo sa mga abiso o paalala ng ating pong mga lokal na pamahalaan. Kapag nag-abiso po ang ating pong mga local officials na mag-sagawa ng preemptive evacuation, gawin po natin, sumunod po tayo sapagkat ito po ay para sa inyong kaligtasan. Hindi niyo po kinakailangan mag-alala sapagkat nakahanda po, nakaantabay ang DSWD para ibigay po ang inyong mga pangangailangan sakali pong kayo ay lumikas at magtungo sa mga designated evacuation centers. Dahil yan po ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, tiyakin na walang pamilyang magugutong sa gitna po ng mga kalamidad. Yun lamang po, Alan. Maraming salamat. Magandang umaga po.
4: Thank you, Asek. Mga kaibigan, ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 48 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Uy, teka muna, congratulations at happy 6th anniversary muna dito sa Mamita's Special Lasagna. Ha? Good morning. Oo, ngayon pala ang kanilang anniversary. Oo. Yan. Pagbate mula kay Aline. Yan, okay. At syempre mga kaibigan, maya-maya, susubukan naman nating makipag-ugnayan din sa PAGASA Forecasting Center para naman sa latest sa Bagyong Inday. Yan. Good morning din kay Sean Kyle Flores ng Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Sandali lang, ilan munang paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
14: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Radyo Publiko, serbisyo, bayang, news nationwide,
15: balitang pambansa,
16: sa ulo ng ating
15: pinakamalawa na pagbabalita,
1: ang Radyo ng Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas,
1: balitang mahalaga sa bawat mamamayan, ang Radyo ng Publiko,
16: Radyo Publiko,
1: nag-uugnay ng pamahalaan
16: sa sambayanan,
1: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
16: Magkaisa,
17: pagtulungan
16: para sa pag-unlad ng ating bansa,
1: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital, ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan ang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band, Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko,
1: and The Capital.
16: Ang boses ng Pangulo.
1: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
15: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa,
1: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko,
1: sa 104.3 The Capital.
18: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Update muna, direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
1: Radyo Pilipinas Weather!
4: Iatid sa atin ang update ni Dan Villamil. Dan, good morning!
19: Yes po, good morning po Sir Alan at sa ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas. Huling namataan kaninang alas 4 ng madaling araw, itong sentro ng mata ni Bagyong Inday sa layong 925 kilometers silangan ng Hilagang Luzon. May taglayt ng lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 175 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 215 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, ay gumagalaw ito west-northwestwise sa bilis sa 20 kilometers per hour. And as of 5 a.m. ay nakataas tayo yung tropical cyclone wind signal number 1 sa may Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Atayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, at itong northern and central portions ng Catanduanes. Kaya sa mga lugar na ito, maghanda po tayo sa mga posibleng pagbukso ng hangin na dulot ng papalapit na bagyo within the next 36 hours. Less likely naman o hindi naman po ito magla-landfall sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Ngayon pa man, makakaranas tayo ng mga pag-ulan at kaulap na dulot ng habagat sa malaking bahagi ng ating bansa, especially dito sa western section. Kaya maghanda rin po tayo sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy itong mga pag-ulan na ating mararanasan. Sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, may gale warning rin tayo ng kataas dito sa northern and eastern seaboards ng Luzon at Visayas. Kaya sa ating mga kababayang mangingista at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga lugar na ito, huwag po muna tayong pumalaot dahil makakaranas tayo ng maalong karagatan na dulot nitong si Bagyong Inday. At yan lamang po ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Dan Villan Milagulat.
4: Dan!
19: Ayos po, Sir Alan.
4: Bali, humina ang bagyo, di ba?
19: Humina po yung bagyo, no? So, super typhoon nung mga nakaraang oras at ngayon typhoon na ito. Pero, malakas sa bagyo pa rin itong typhoon, yes, and malawak yung saklong itong mga hangin. Kaya, asamprin po natin yung mga malalakas na hangin dito sa mga lugar na may wind signal number 1.
4: Mm-hmm. May posibilidad ba na magtaas pa ng wind signal numbers ang ating ang PAGASA sa mga areas na maapektuhan ng bagyo?
19: Opo, ito pong ilang areas na under wind signal number 1, posible po nating i-upgrade, no, or maisailalim under wind signals 2 or 3 habang papalapit itong si Bagyong Inday, especially po sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon.
4: Ayun. Okay, Dan, salamat na marami for the updates mula sa PAGASA.
19: Thank you po and good morning.
4: Thank you. Good morning. Dan Villamil, direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
17: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng aming mga kasamang naglingkod ngayong bagang ito ng Webes, July 9, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Mark Bokiron, Mary Ann Milios, Jomarie Referial. Nagpapaalam po pansamantala mga kaibigan, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
17: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
20: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
5: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
22: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
22: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
23: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
24: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
25: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
22: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
25: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila.